0: DJ Snare re leboga. Ke motsoko tsefa motsoko o lo re fa re tsine ka ona ke dimela fa go le batheletse ka moka. Mo ba ka lo lo hona gona jale ba itsine ka motsako wa gago. Re leboga DJ Snare. Ke yo na tobela FM le go tla ga show la Africa Borwa 7.6. Bo bjana 2.1. Re leboga DJ Snare ka mogola moletse. Moletse mo shate re leboga a re tsine. Ke tshe fela me tsotso chile ki ye. Masome pedi tshe fela me tsotso ri libele ka mona irla ya boraro. Tsiba fa gore ka ira boraro tlebe ke ga tako sene fa ke itswa go tlhola Mr. Fantastic. Go mi ke dimela fa gore o tlo bo itsina fa le Mr. Fantastic go legally judge go me na tlebe ke tshule ke ile go fatse kwa. Biele ke le bo go fika gona biale. Ke tsinne le nna go balele nna ipe fela. Re ke na pe ke felele cheng. Kinali milochana shi yelo le go fa yona peleng ka jwa le aboya ba ngo le aya o tlang ga botse ka tlhokomelo go le ya gona le fitlhe ga botse re tswa di parting re tswa meletlo le letlo ya fofa re papana di pulutsa maswika le bo ba re ba ntse jang wana nte re ya le bo ga tle meletlo le tlhana ya fofa re papana go le le tswa gona re ya le bo ka mogola tembisa tembisa monne ra locha ka mogola KZN re ya locha ka mogola Mpumalanga progress break bo ingangala kamo hola ingangala ka motho go tshe riele bo gatle go mi kamo hola northwest rialocha di province kamo ka je senyane riele bo gatle tshe ka metla go mi ka di mafa gore ai etlo le tsina ka se stitch ka re se se tshopile ke tshola FM le go tla ga shola Africa borwa ke mo shate wa tiele mo ga mo shate wa tsebo le bo itabiso ke ho tlhongwa tlela gona jwale wa tlela ka tlhokomela ke o ya kae e ke bole tse fa kae khala go mathomong kwa ka re bona e ma eto na eto na re bona re ya pele pele o ka sene iwe a e khona gale a re mishinga o re sa pele pele ge ba mtlongwe bo tse fa gore he ke itswa ka gae ke a le fole itseng he ke bo ya ke a gae straight a go ha o be biale e ba tsong ke tshe mtlongwe ba tshile ba tswela ruri e a ke tsena ga o fitlwa kwa o tla wa ka ka ke eng ya o dira gore o fetjolo ro o tseka o ba o takasela sa pogom wa takasela sa wa staff ka mola ola tef ka mola wa ya ZB wa shimolo sibelela wa feta fitile gaute o tempisa tempisa munne
1: Mr. Malungelo se
0: ko shashi ka o ne ko shashi ya tsefa ho tla ho Malungelo tsa pa le re thabile and give us all

ke le tshachi le a ileng a le kgetha le ke le tshachi le a ileng a le dira a sarna ke go tsoga ra tlhalala ka gare go lona go bana re tsheba gore ke ena mo thomi ibile ke ena mo phethi ga re thoma beke ye tla thoma le rena ibile o tla fetsa beke ye le rena le ke le tshachi le ke le tshachi la re ge ba re butsisa ba re tshepile mang ra re re tshepile yena fela amara na re tla go wena ka mmele pele le moya abotho ka fela re re ardiniela wena a se re sitlishang ke mmele wa rena ra re mmele wa rena ke se hlabelo sa gago hlabelo sa gago ke rena Jesu itla gore na botle. Jesu khunamelwa ke rena botle. A khunamele ke rena batho fela mangwele a se ba keng di ke re bume le di sa re fime. Di a goelela di re wahalalela wahalla Jehova. Hore a tshwanang le wena ka kgalalelo. A mebusho yotlhe e khunama pele ga sefatlho sa gago. Busha ka metla morena tisha khanya di chabeng Ale marena o tse a ipego wena Amorena itla ka pela bonagala gore na botle Aba ne manaba arena e khafela gore na re hlabanele uri fenyetse Adintwa chasa nama, lidintwa chasa moya. Alifasi, alikutie cheche hofa, katsawe ya sibili. Marana rakheta wena kuchuthi. Kika forere lekele chachi la gao, mina tokoro khete le chachi le, ili nchachi la pulosho. Ke tshaji la morena le tshaji la le hlongonolo morena o re bale le bohle ba ba kgatlishang re ne di ne tsha tumelo ao je tshongwane o kgwathile kwa sha ya spirit drain e kgwathile moya wa ka spirit drain moya mo khetwa itla go tswa godimo itla go rena O belo bone la rena. Ara go duma ebile ra go nyaka ra go lakatsa itla go rena o re bushe moya moghetwa itla. O ba ne kwa na motsepishwa, kwa na motsepishwa re ra tsepishwa wena. Itla uri utulele mmoloki wa rena, o re sepidise mihlaleng ya Jesu. Ke le tshachi la sontaga motheletsi wa Thobela FM station South sa mamarato wa Thobela FM ya lekgotlagaso la Aforika Borwa go pela re tla go wena maphotong a 87.6 le afale go 92.1 re kgwetsa gape le mo go audio book 815 wa re kgwetsa gape le mo go SABC Plus a wa re kgwetsa gape le mo mafaratlhatlheng a internet go www.thobelafm.co.za

0: tsona gona lena go ya botlhoko gona lena go ya lethabo allegile chachi etobela fm chachi la lkhono re bolela ka malatsa gore gana gana go ja mafufura gana go ja tsho shielwa ke bangwe ija dijo che cha mathomo che di fresh aga re bolele ka dijo fela gana gana mo bophelong gore wena o dirwe service speech ang gore o dirwe doormat mo bophelong o dirwe rubber stamp ga batho ba biakanya je ba biakanyang wena ga ba ubitse ga ba bone mogola wa gago ge ile gore go swantse go dira gatswe ke mo ba bona mogola wa gago gana na ko nngwe ge batho ba tsiba gore wena ge ba itla mo go wena sesengwe le sesengwe o tla se dumela ba notse ba re ola re a tsiba re ke mavuma zonke ba be ba ntse le lentjwe la re ke mavuma zonke na ko nngwe gana o bontse gore o na le seriti le wena gana na ko nngwe o sa tsiba gore o tshepileng gana gore batho ba bapale go di magahlogo ya gago e putse gore le wena modimo o dirile bya le ka motho yo anang le seriti sa gagwe gana gore wena ku wena wa gore nakwe ka moka o tla ja mashaledi iba le boitshepo obya gore le wena o na le velu o motho nako nngwe batho ba re a ke yena gore motsebang wa gore nako e ka mokagere ya mo go yena re a tseba gore se sengwe le se sengwe o tla se dumela ba rena ke yena gore motsebang gore re a tseba gore ge ba gore ba tshepileng ba paletswe re ya mo go yena bjale ka alternative bona boleng bo boleng ka gare ga gago o lemoge gore ge go dira tse botlhokwa botlhokwa bja gago ga bo bonagale e fela ke wena wa di last minute ke wena wa go tlo thibela ba important ge ba se gona ba tshwere ke mabaka gana gana o sa tsebe gore o tshepileng o re morena ke tshepile wena go tsa le gore ka mo familyng ga ba o bone bjale ka selo mo lapeng molokong wa geno ga ba o bone ka selo motlhomongwe wena o tsebišwa dilo ge ba botlhokwa ba tsebišitswe wena ke wena mafelelo e tla go botse gore go sa mmemiwa o se kaya ge ba sa o mema o seke wa ya hlokomela seriti sa gago ge o sa bitswa o seke wa ya gobane ba bae ba tshepile gore ba tlatla motlhomongwe ba ba nyamišitše wena ke wena wa o thiba sekgoba bona boleng bo boleng gona ka gare go wena a tsama gore modimo o file dimpho modimo o file boleng bja gago bjalo ka motho o na le dimpho tse nang le tsona a tlogela go šomišwa ke batho tšatšale gone re tlo lebelela gore o gana bjang ke eng se se tla o mmatlafatsang gore o gane go gana o feleletša seriti sa gago se dula se le gona ba be ba ipotšiša gore o tshepileng yena gana gana gana gana ka wena gana ka seriti sa gago aki so re tla bang re bolla ka sona chaching la le khonum le ke le chachi go thobela fm dumela tsoga we shu ke bolla le na ba le leng fao mafilong a go tshela petrol ke bolla le na fao ba leng ditsileng le ya mererong ya fopana fopana dikerekeng tsa fopana fopana mabakeng a fopana fopana ke go bona gona mo police station re na le lena reality sham reality sham moya ei le go nre gana gana go ja mafufura le wena o je ke di fresh tse bangwe ba di jang o gana o sa tsebo re o tshepileng o gane le ga ile gore motho o mongwe ke tšhelete o gane go bana nako nngwe re busa ke tšhelete ra lebala seriti sa rena ebe se mmereko wa gago ebe le se mošomo wa gago ka baka la gore yo a be a tshwanetse go ba gona a se abe gona ke gona botlhokwa be gago bo tle o lemogwang gana
1: Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest e boile gape Phalaphala gago ba tla ntshina ka boithabiso le bogabo e tla o iphine le rena ka Royal Gardensa go simoka di 24 tela di 26 September 2026 24 September Royal Gospel Family Day. Okay, to the negative of Makavani, Lufuno Dagada, Leva Mago Banchi, 25 September, Royal Lena's Cultural Day, Crimson Elevator Boy. Rain Echivari, Leva Mago Banchinchi, 26 September, Royal Heritage Family Day. Wobi Tavisho, Gibia Makazi, Shima Figizolo, Leva Mago Banchinchi. The tickets are about 150 rand, Sabana 50 rand. Mizago e bula ke ira se swa imiso mo di tiketi di go tsaka la country ticket Shoprite le Checkers e tla le bala pala gago e le ge re tsina ka pala pala FM Royal Heritage Family Fest
2: se pega moyeng ka mmino le moya wa tlhotlheletso le a fa se bula le ke le tjatji mo go thobela FM mo shetwa tsebolo boithabiso

0: modimo ga le bala seleng a se tshepisha we la bolela are al heal the land are get la fodisha le fase modimo ga le bala lo wena ga le bala botlhoko bo leng ka re go bona ga le bala se eleng a tshepisha sona ga le bala ga re ke tlatla ke go fodisha modimo ga se le bala God has not forgotten atabela from shate what one we tabi show a re nna tsena fa le go a se di ba sama tsidi show se di ba sori ngo tseni ga re ga sona wa fola la ruri batho ba makale ba rena e ke yana yo la re mo tsibana a tshajira le khone re nya ka go botsa gore ha o selo nyana sa modimo o yena yena o motho o bohlokwa apostle value yourself apostle value yourself bona o na le boleng a se wena wa go bitswa go tlo thiba gap ke tse serious o gane o gane o sna so se tshepileng
1: gana ka wena
0: o gane o ditse o bolawa ke tlala
1: gana ka wena o sena selo gana ba ba botsise ba re o tshepileng gana ka wena
0: gana ka wena ke gale batho ba o dira meto ba thinta marole ka wena batho ba go dira meto ba thinta marole kore wena o thoiwiswa ka mo le ka mong
1: ba go ja matsogo gana ka wena
0: gana ka wena o sena
1: sepolo ya gago gana ka wena
0: kwena kwena rubber stamp ba dira dipheto mo ba dirang batho ba re ge ba tlisa mo wena o tlo saina
1: gana ka wena
0: gana ka wena gana ka wena ai man ai seriti sa gago o tseba gore se tla ga tee ge se ka tswa se tswile
1: o ka bo tswela pele le nnete ga modimo na le taba le wena ebile o na le polane ka wena gana ka wena
0: gana ka wena tseba gore le botlhe ba ba filwe maatla a itseng ba tshwana le wena ke o motho o tshwana le bona o filwe iri tse masomepedi nne o tshwana le bona
1: halleluja
0: apostle mme re tsena fa le sedi beng Sabbethesda babanchi barumechi che ba dirumechi ba gona le ba ile ngore ba be ba rata go bolela fela ga bana se baka seo ba banchi ba ba rata go tsena ka gare ga sediba seo botle ba ba rata go tla sedibeng ba tlile ba amogeleng
1: ba tsene tsi ba tsena FM ere ke tsene se baka seo ke le dumedise ke re ke le amogeleng ka le ditšela morana Jesu in Chilamu in the book of Hebrews by Hebrew 11 verse 6 ere o ka se tlego modimo ntle le tumelo o ka moka ba re yang go yana re tlhoka gore re dumele re tlhoka le gore re tsebe gore yana ke modimo o ka se thakgetse modimo ntle le tumelo le sa rometse dithapelo kgopelo tsa lena a re di kopantsheng le ditumelo tsa rena bakeletsi ba ka tumelo ya ka e ka se go somele o mongwe le mongwe o somelwa ke tumelo ya gagwe ka mokana ga lena ba le tlhokang mešomo ba ba senyetseng o ikgotsa ba ba ba tlhokang ditlhare ba tlhokang tšhelete ba tlhokang bophelo o ka se thakgetse modimo ntle le tumelo a ke bolele ka kereke fa a ke bolele ka baruti ke bolela ka motho wa go ba le tumelo modimong wa gagwe ke bolela ka motho wa go tseba gore modimo ke ramaatla otlhe ke bolela ka motho wa go tseba gore modimo ke kaogolo la leloko la juda ke bolela le motho wa go tseba gore modimo mo a butsing a

0: West, ikhaya lame la phakathi le gae la rena le godimo le gae la rena le godimo le gae la rena la neng le neng le gae la mehla yohle mo re tla bang re dutse ro pela di hallelujah le di hosana a tshwara FM leke le tsa tshiri tsa bari ya fale go a Dr. Angel Rasakanya re re ema o pele re re a tshogela go ja mafofora e ja tsa mathomo a ke gale batho ba go tshela fase a ke gale batho ba no dira fela mete o batla fofurang marole mo go ona wa nyatsi wa mhlomongwe ra gadi go ba malome e ka ge o sna selo ka molelokong la geno wa nyatsi wa mhlomongwe e ka ba kana re o etswa la peng la go hlaka la peng la batho ba go surutege mhlomongwe batho ba ba bitswang gore ke ba heteni a go ba le re pitse na go nye le gore re be re atlulana wa tswa go ina le go gongwe mafilo ga ga borena ba re check di rapa tsa ba heteni a check di rapa tsa ba ghetwa a tshatshela le khono a tswa bo leng ya gago a tlogela go ja tshe di shilweng ke batho ba bangwe value yourself na go ba batho a ba re o stubborn ifela o se stubborn o tsiba se o siamela so se nyakang wa le batho ba le ba shumisha iba skara se na kungwe batho o nyaka ba se go bo ba se gwetse o di tshulu gona go bane ba tseba gore na kungwe lengwe a o re monyaka re ya mogwetse ba re ba ile mpile ba se gona re lata yena iba skara se o no gana o se na so se tsepile le challenge o se nayo tlokega ska dula o le available bona gana go tlhakahlakana ge o nyaka o jata mathomo bophelong e ba organized fihla ka pela mošomong e ba mathomo go dilo ka moka e fela o seke wa latlhegelwa ke tlhompho ya gago lemoga gore o motho o tshwanetse o tlhomphiwe o ratwe o tlhokomelwe o be le seriti sa gago batho ba tsebe gore o motho le wena o na le tlhompho batho ba o tlhomphe batho ba be le melwane mo go wena o gane go dumela go se tlhomphiwe le go tshwariwa gampe o gane seno se bitsa self care wa ke tlhokomela o tlhokomela gape le mogopolo wa gago o tlhokomela le bophelo bja gago a tshedimo tsa dilo gana go di thieletsa gana gore tsebetsa ga go di thieletsa dilo tse di tla nyamishang gopolo ya gago le moya wa gago bia wena pele e ja tsa mathomo bia wena pele wena pele e mapele ga se ipone o re motho yo ke mona o fa ke a morata motho yo ke mona mo se iponeng o na le value o se latlhegelwe ke wena o ka latlhegelwa ke phatlha ya gago dilo ka moo ka mošomo e fela o se latlhegelwe ke wena šomiša molomo wa gago go bolela tse botse ka wena o re am a star am a champion a thomela fama re namele re ya falego Dr. Angel Rasakanya rere o fika mola batho ba re ba feditse re a tswa gore re feditse ka yena Jesu wa fihla misong
1: Jesu fika go se
0: ba re a tswa gore o ke domet ya rena
1: sa go tsi mangatile
0: yo ke se ba pa di shane sa rena
1: a fika go se
0: ba ba no re ga ke sa nyaka go dirwa toy
1: mama
0: Afa mata amaswa

bona bona tsura tsura lekele tjatji tsura mo mpeteng o emelele o ya siponing o eme o reng nna ke mpho ya modimo go lefasele I'm a God's gift to the world ke a tsiba gore nako ngwe o lakalela go tsoa gobane wa enyatša gore mo ke yang ke a tsiba gore ga ba mpone selo o ke labolela for Shakespeare a re all the world is a stage ga re le mo lefaseng re bjalo ka batho ba ba leng sefaleng ba diragatše sefaleng o mongwe le mongwe wa diragatša nako ya gagwe ya fela curtain ya tswalelwa re go le mo lefaseng diragatša o le mo lefaseng dira se modimo a o tšheditseng sone o dire o sa tšhabe motho gobane o direla modimo ga re le mo lefaseng re bjalo ka batho ba go acta acta ngwana mma o diragatše o kare ke letšatši la gago la mafelelo o se ka tšhaba gore o mongwe o tla reng bona tšatši la lekgono re tlo ba re bolela fa re re ditumelo lenyalong na go dumela re sena tumelo e tshwanang ka gare ga lenyalo go dirang lenyalong la rena re tla ba re kopana fore Bishop Jonas Masutla tla ke go botse gore ge o ke velua ge o bona boleng ka gare ga bophelo bja gago e tswa go bathong ba e leng gore mo bophelong bja gago ga ba edi value ge selo sengwe se go tshwenya bolela šireletša khutso ya gago o kare ke ranta ya gago ya mafelelo tlogela go phela o ke tlhaloša go batho bao ba sa nyakong go o theeletša bona gore e-e ga ke nyake ga o nyake ebile se ka ke pona molato selo se o sa kwaneng le sona o kwane le molatong bona nako nngwe e ba tee ebile se ka e pona molato wa gore ke ka baka lang o le tee kgetha wena le ge e le gore go bothata gore o ke kgethe tlogela batho ba e leng gore tloga go bathong ba dulang mo go wena ge ba bona go le convenient gore ba be le wena bao ba sa boneng ba sa boneng mogola wa gago e tswa mo go bona o kgethe wena o ka latlhegelwa ke dilo ka moo ka latlhegelwa ke koloi ntlo tšhelete e fela o se ka latlhegelwa ke wena Oh.

0: asisuki la noma Satan ehlasela impilo yethu baba hlala nathi ari tloge fali ge Satan ari hlasela ancwandini Christ ambassadors ai ai khona Barrema, Farrema, Liga Barrepita, Barrechim Raho, Arifilo, Baba Salanati. Namilia for to ring Tom Ka Bishop Mashabela at Tobela FM Mashati.
1: Boteleji wa Tobela FM ke ya go tamisha ke le muruti Mashabela kereke ke bophilong Bible Church e madi ba phaka go la polokwane ke rata go abelana le wena motheleji le njula modimo le o le bolelang ka ditshegofatso gore ge modimo a e kemišeditse go go shegofatsa ge e le nako ya gore modimo a go shegofatse ga go seo se ka go moema pele ga go seo se ka go mothibela modimo shuma ka nako ge ile nako ya gagwe ya gore a go shegofatse o tlo go shegofatsa le ge seemo e se seo o senyakang modimo o shuma ka nako ke ya gopola barutio ba morena Jesu ba ile ba sepela le Jesu ba ya mogeteng wa kana ge ba fihla ba re go a fela tse di felang tša re go fela mmago Jesu a ya go ena re be ine e fedile ya ba go a boledišana mo mara go ne mantšušia Jesu ore ke abala mo mafelelong mo go Johane gaolo ke ya bobedi temana re bala ya bone e fela ke e kgaphola mo godimo a ke e bale ka moka ke bala mantšu a Jesu a reng gape nna nako ya ka ga sešo ya fihla Jesu o botša mmago Jesu le baruti wa ba gagwe gore nako ya ka ya go phethagatša sela le sela ga ešo ya fihla modimo o šuma ka nako ge e le nako ya gore a go shegofatse o tlo go shegofatsa le ge e ka ba o kile wa gobala kua morago o re ke le ka go dira sela le sela dikgobadi tseo di go fa matshogo a mantšhi a gore le kgone seo se leka go se tla letlega na e fela ke rata gore ke re go ene ke re ge e le nako ya gore modimo a go shegofatse o tlo go shegofatsa o go shegofatsa seemo se sa dumele ka gore ke nako ya gagwe a se nako ya mankapa ke nako ya gagwe ya gore a shegofatse wene ge re bala mo go lengwalo la Johane gaolo ke ya bosupa gomme temana ke ya boselela le yona e bolela mantšu a Jesu a botšang bo botia ge a re lena nako ya lena ke engwe le engwe ya go dira dilo tse di itseng e fela nna ya ka nako ga se šo ya fitlha ge nako motheletše e fitlhile ya gore modimo a go shegofatse o tlo go shegofatsa ke gagwa ke mantšu a mang ka kua lengwalong la Rute ba re mosadi ke nna ume o ile a sepela le monna wa gagwe le bana ba gagwe ba tšhaba tlala ya kua nageng ya gabo bona ba tšhabela nageng ya Moaba e le ge ba tšhaba tlala setšhaba sa šalagana kua nageng ya Iseraele ba šale ba bolaiwa ke tlala go se na le dijo go se na le tšela le tšela ba bolaiwa ke tlala ya ba bonna ume le monna gagwe ga mmogo le bana ba gagwe ba tšhabetse nageng yeo go na leng dijo go na le tšela le tšela ke ga mantšha o tlogele dilo di šale le beng ba ipsina ba ipsina ba ipsina ma e fela bibele ya nkgatlha e bolela mantšu a mang a gore ba sa legana kua Moaba kua ba kwa gore modimo ke kgatlha ke temana ya boselela mo lengwalong la Ruthe gaolo ya mathomo e re ba rile ba legana kua nageng ya Moaba kua ba kwa ka ditsebe tša bona ba kwa dipolelo di tšwa Iseraele tša gore modimo o etetše Iseraele a ba fa puno e ntšhi kore nto ngwe le ngwe bogo ba e tlhoka jalo e tlile ka bontšhi modimo a etela Iseraele modimo a gopola Iseraele a re mahloko a lena ke a kwele a tlala mohlhoko wa lena ke o bone wa tlala mathata a lena ke a bone a tlala empa jalo ke nako ya ka ya gore nna ke le modimo ke ene ka maoto ke tle mo tlaleng ya lena ke bone gore a tlala e tla letshwenya le ge ke le etetse na modimo a go etele motheletše mohlhomongwe le yona o tlaleng mohlomongwe le wena o mathateng a e seng a tlala mohlomongwe o tshwenya ke jela le jela o ka re modimo a ka go etela a go etela ka ditšhegofatso e le nako ya ga modimo gore a go šegofatse ge modimo a go šegofatsa e re ke go tsopolela gannyane go na le mosadi o mongwe ka mo baebeleng ke a šegofala e ke bala ka ena bebele e re leina la gage e be e le ganna o ile a nyalwa gabotse a nyalwa ke monna wa gagwe monna go tlhomphega ba re ke Elkana a nyala ganna a re go nyala ganna lapa la a sebe le ngwana ka gae go a sebe le ngwana go a ba go a feta majaji go a feta dikgwedi go a feta mengwaganyana e mebedi e meraro go a feta e mentšhinyana mengwaga mola ngwana a se gona o ka re ke a bona ba leloko ba ya go Elkana bebele a dialeno ba menagano ya ka eo o ka re ke a bona ba leloko ba ya go Elkana ba re monna gešo ka moka re banna selo fa nke re dire ka mokgwa o mongwe o ijeng ba mo eletsa gore mara lebaka ke eng o sa nyale o mongwe na ge bašale ba re Elkana a nyale mosadi o mongwe a se ke a tlhala ganna e be e le ka morago ga mengwaga e mmalwa e be e se ka morago ga ngwaga o tene ebile o tsebe gore penina yola a tlileng a ba mogaditsong wa ga ganna a se a nyalwa ka nako e teele ganna o nyetswe ka morago ga mengwaga e mentši e le ge ganna a sa belege e fela modimo a etela ganna a mo etela ka ditšhegofatso modimo a rena ke modimo ya a reng le ge ba go kwera go ne nako ngwe ga o le mogakong o tshwenya ke tšela le tšela mohlomongwe ga o šume mohlomongwe ga o phase sekolong mohlomongwe o kile wa re o thoma business goba kgwebo ya pala mohlomongwe o ne mathata itšeng batho ba na le mokgwa o mongwe wa go se loke o tla humana ba go kwera o tla humana ba dira disego ka wena ba segiša ka wena mohlomongwe ga nna le ena o ile a fitlhelela seemo seo sa gore go segiwe ka ena megamo e be ena dikwero e be ena batho ba ka mokgwa mongwe ge e le nako ya gore modimo a go šegofatse modimo ga a ne taba le dikwero tša batho ba ka nna ba go kwera gana jalo ba go kwera ba sa tsebe gore modimo go neetseo a di lokišago ka wena mohlomong ba go kwera ka baka la mathata o leng ka gare ga ona e fela e re ke go botse modimo o tlo go etela modimo o tlo tliša tše di itšeng ditšhegofatso tše dikgolo mo bophelong jwa gagwe ge a di tliša ga a ne taba le gore na mangwe go hloile modimo ga a paledišwe ke mahloyo a bona gore a go šegofatse modimo ga a paledišwe ke dipolelo tša bona tše mpe gore a go šegofatse modimo ga a paledišwe ke ditumo tša bona tše mpe gore a go šegofatse modimo ga a paledišwe ke gore ba bangwe ba tla ba ba go thea ba re mola gona o ile o wela a phorimele ba go thea ba no bona o sa thege ba no bona o sa wele e le ge ba go hloile ba go bolela ba go dumela tše mpe e fela ge e le nako ya gore modimo a go šegofatse modimo o phaela ditumo tša bona ka thoko modimo o phaela mahloyo a bona ka thoko a phaela mahloyo a bona ka thoko le ditumo tša bona a re yolo ke nako ya ka ke le modimo ya gore ke go šegofatse modimo a rena ke modimo wa go phaela tše mpe ka thoko a re šegofatsa ye ngwe ya diverse e re o ntukišetša tafola manaba a ka se a ba a robala manaba a ka se a ba a ya maeto o ntukišetša tafola ya ka a mpha dijo a nkabela tšohle manaba a ka ntšea le gona gobane modimo ge a go šegofatsa ge e le nako ya gore a go šegofatse mahloyo a batho le dikwero tša bona le ge ba go tšeela fase modimo o di phaela ka thoko a dio go etela a e tlatlela go go šegofatsa gobane ke nako ya gago ya gore a go šegofatse jesu o botša barutiwa ba gagwe jesu o botša bo mama age gore ga sešo e be nako ya ka ya go dira tšela le tšela ge nako e fihlile motheletše modimo o tlo go šegofatsa mohlomongwe gana jalo o ka gare ga mathata a mangwe a ona o kile wa re o leka go abelana le ba bangwe wa re o leka go ba botša mathata a gago o nagana gore ba tla go rapediša ba se go rapediše empa ba eta ba bolela ka wena ba eta ba enwa ditee ka wene ba eta ba ija magobe kua ka wene ba eta ba bolela ka wena disego e le wene ge o feta ba humolanyana wa re mola o fetile ba pšhatlega ka disego ba bangwe gore ga o feta ba go tswirinya ba humola ga o re ke a ba dumediša ba go humolela ga o fetša go ba dumediša ba go itiela motswiri e re ke go botse o se ka tshwenya ke metswiri ya bona Ibile o seka tshwenya ke ka mogoba go gentsolang ka ntlhana tsa maihlo ka gona. O seka tshwenya ke mahloyo a bona. Ge modimo a go etela, o tlo go etela jolo ka baIsraele, ba o buka ya ruthe, e re nna ume o rile a sa le nageng ya Moaba. A kwa gore modimo o etetse baIsraele, e ya nkgatlha temane. E re ga ba etela, a ba tlisetsa dijo. Ga ba etela, a ria gore mashimo a bona a tswale. Ga ba etela, a ria gore dikgomo tsa bona, dipodi tsa bona le dilo ka moka tsa bona di tswale. Ge modimo a go etela motheletse ya ko go botse, o tlo re o na le tšhelete e le e nnyane, wa bona e kgone go phethagatsa tse dintšhi. Wa re o na le bana ba be ba palelwa ka sekolong, ya ba le kgone bana ba le ba gago ba hiriwa, ba phasa ba hiriwa. Ga re re phapara, o le otlela sefatanaga sa go turwa. O la ke moetapele o mogolo ke tlhogo ya khamphane ya gore gore ga o re phaphara o hwetse ebile ba go agetse ntlo. Ba go agetse ntlo ngwe e kgologolo ka gore modimo o go etetse. Modimo o go gopotse ka ditshegofalo. Modimo a rena o lokile. A ka se go lese wa rutha ka gare ga mathata phelo jwa gago ka moka. A ke busheletse mantšwa. Modimo a rena o lokile. A ka se go lese o rutha ka gare ga mathata phelo wa gago ka moka. O ka se fogotleletse seropeng bophelo ka moka. Ga go kgonege. Modimo letela botheletse a ko go botse. Letela ditshegofatso tsa Modimo. Ga nna ba rile go mosega. Bibele ka e re ba rile go mosega. Go a fitlha nako ya ga Modimo. Mohlomongwe o ba leka ka matsapa a gage ya setho gore a be le ngwana. Ka moka batho ba leka matsapa a bona setho gore ba thušaga le mathateng a bona. E fela ge le nako ya Modimo, maetapišo a gago a ile go dula fase. Ya ba Modimo ka sebele yo a dirago. Modimo a rena ga a palelwe ke selo. Monna šo re mmona gantši ka mo Bibeleng ke fele ke mmolela ba re ke Josefa. E rile ge nako ya Josefa gore Modimo a mo šegofatše. Modimo a lebelela gore ba genwe ba go hloile, bo botiago ba rile ba sa go bona o e tla kgole, ba lakana ba re bonang ra ditoro e lašole o e tla, ba lakana gore ga o fitlha ba tlo tšea kobo wa gago ba e tšhele ka gare ga madi a podi goba nku goba eng, ba go lakana. Modimo ga a tlo go šegofatša, ga a ne taba le gore bo botiago ba go seba ba reng, ga a ne taba le gore ba mmerekong ba go lakana ba reng, ga a ne taba le gore baagišadi ba go lakana ba reng. Ge nako ya Modimo e fitlhile, ge nako ya gago e fitlhile gore Modimo a go šegofatša, o tlo go šegofatša ba mmerekong ba go bolela, baagišane ba go bolela, bo botiago ba go bolela, bo sesiago ba go bolela, le batho ba bangwe ba go bolela, mohlomongwe le ba bangwe ba go tsena kereke ba go bolela. Ge e le nako ya gore Modimo a go šegofatše, tšeo ka moka dipolelo tša bona le masebo a bona le mahloyo a bona, Modimo o di phaela thoko. A re ke tlile nna Modimo jola ke sa ne taba le gore mangwe go bolela reng. Modimo a etela Josefa, a ba lesa ba mo hloya. Josefa o rile a fihla a sa re ke a ba dumediša mola, ba mo phothoma ka bonnakonyana mola ba mo tšea ba mo lahlela ka mokoting. Ge Modimo a go etela a tlo go šegofatša, ga a ne taba le gore ba kile ba go lahlela ka mokoting. O no dira leano la gore ba go ntšhe ka mokoting. A sa re ke tsona ke tsona, a sa re ke phonyogile, a bona ba mo rekiša. Gape ke batho, le ge ba ka leka go go rekiša ba leka go go dira tsela le tsela, ge e le nako ya gore Modimo a go šegofatša, o tlo no go šegofatša. Ba lekile go go rekiša goba ba lekile go ja tšhelete ya gago goba ba lekile go go wetša ka mokoting o itseng goba ba lekile go go phelea ka leleme gore o senyagalelwe ke dilo tse di itseng. Ge e le nako ya gore Modimo a go šegofatše, tšeo ka moka Modimo a di tšea a di phaela thoko, a ba lebelela, a ba gerula, a ba feta a go šegofatša, ba tše ba lebeletše. Josefa šole re bona a rekišetšwa banna tsoko ba fihla ba mo šia ga Potifaro, a sa leka ga Potifaro a ipsina a šegofala, a tsena ka lešakeng dipodi di tswala, ga a tsena ka dinkung dinku di tswala, a ya mašemong. Ge a re ke lema mafela mola, lefela la gona le lete le nyakile o lekana le ngwana ga eme ka maoto, e ba le legologologologologolo lefela le leone. Monke go ka ba nyaka o bitša moagišane o tla nkukiše lefela le letele to ngwe le ngwe a reng ke a e swara e dio šegofala. A sa thabile mola, kganthe mosadi wa Potifaro o mo lebeletše ka leihlo la dikganyogo, a re go bona gore Josefa wa mpalela, ke ge a mo ubarela ka diaparo mola, gomme a re tla go robale le nna. Josefa o rile ga a tšhaba mosadi a lla, Hala batho ba fihle ba tseba o mohloko gore ge seemo se ka tlhaga Josepha mosadi ola a mmolela gampe a re o ba leka go empire thito ka gang Namile ke ge monna ga gare go fihla mola a re go kwata batse a kwata kudu podifaro a tsea Josepha a mollahlela ka kgolegong a go botse motheletše le ge ba ka go tsea ba go lahlela kae kapa kae ge e le nako ya gore modimo a go she go fatse o no go ntšhagana mo ba go lahletseng gona Josepha o dutse kgolegong a leka go thuša maisa tsoko a mabedi a kile a lora ditoro tse di nyakile go swana ba kgaolosetša a re go ba kgaolosetša o mongwe a tswa a phela o mongwe a tswa ba mo kgaola tlhogo ola wa go phela a re ga a fitlha kua ntle a hwetša menate menate ele a mo dira gore a lebale Josepha gomme Josepha o ba mo kgopetša a re ga o fitlha kua go mphoši farao o mpolele ga botse gore ba tle ba ntšhe ola a fitlha kua ntle a lebala ka Josepha gape batho le ge o ka ba thuša motheletše ba neng go go lebala ba bangwe ba thuša gana bjalo ba go lebala wa ba tlhokofala ba ba ba lebala le bana ba gago empa re leboga batho ba ba botse ba pelo tše botse ba e reng ge o kile wa ba thuša ba go gopola goba ba gopola bana ba gago ba šale ba ba dira ka go loka bjalo ka Tafita yo a ileng Jonathan o tlhokofetše e fela Mephibosete yo e leng ngwana ga Jonathan ga a tla dule le nna mo tafoleng ka gore ke gopola mabotse ka moka ao tata ya go a kileng a ntira ona ga re ne batho ba bantšhi ba go swana le Tafita ba reng ka gore mammangwe o ile a ntshwara ka go loka e re ngwana a gage a tla je le nna mo tafoleng ba kae banna na ba kae basadi na ba ka go gopola gore mammangwe o kile a nthuša e re legono le ge a tlhokofetše ke ise ngwana a gage sekolong ko mo patelela sekolo ko mo patelela sekolo fisi ke mo rekele le diaparo ga re nabo ga se ba bantšhi batho ba tla go lebala ge e le nako ya modimo ya gore modimo wa go she go fatse o phaela dilo ka moka ka thoko tšeo ba kileng ba go kuša tsona le bao ba mo lebetše Josepha ba mo lebala a le gana ka kua kgolegong ka kua ba mo lebala ba thušitše e fela ge e le nako ya modimo ya gore jalo ke ya go shegofatša modimo wa legodimo o tlo tlogela dilo ka moka le ge ba go lebetše yena atla ba re modimo a no dira gore yena farao a lore toro e nngwe e menaganeng gabedi ge batho ba iša ditlhogo kua le kua ba re maratoro e ra gore ba palela monna le a go lebala Josepha a re jo nna jo mmawe le gono ke gopola mabošaedi yaka kgoši a re he ke eng monna le a re go na le mošimane tsoko wa moiseraele kgoši o kile wa mo swara tlišwa ka kgolego a re kgaolosetša ditoro monna o ke sekgoni se segolo sa go kgaolosa ditoro kgoši a naparo gomme wene ka gore wa mo tseba ebile o kile a kgaolosetša wene ga e be wene o mo latang gana ka kua kgolego mo tlišemo ga ba mo lata ba hwetša phogo e thankgetše ka maledu le meriri e se ya ba ya kamiwa maledu a le ka mokgomong a lekeletše maotwe le a masehla ba re aowa monna Josepha o ka se fihle pele ga kgoši o thankgetše o le ka meriri ya go lekelela ya go se tlhapio le maledu a majuang ka mogo tla mo tlhapa o kote meriri ye o tlo eme ga botse pele ga kgoši a ema ga botse pele ga kgoši a tlhaolosetša kgoši a re go tlhaolosetša kgoši ya ba e legetšatši la Josepha la gore modimo a mo phagamiše le fihlile ge modimo a rata go go phagamiša e le nako ebile e fihlile gore modimo a go phagamiše o tlo go phagamiša batho ba sa rate o tlo go phagamiša ke be ke sa ipotšiša ke le te ke re na mara mosadi o la kileng a re motho o bankata pelong ya gago o kwele jang ge a bona Josepha kgoši mo phagamišitše ebile a namela lekaba la kgoši a sepela mo motseng go goeletšwa gore jalo yo mogologolo yo a latelang kgoši ka bogolo ke Josepha ke be ke sa ipotše ke na mosadi o la bogo a bolela maaka a re monna o ba re wankata ge a bona Josepha a phagamišitše so a emišitšwe e le o mogolo modimo a mošegofaditše ke be ke sa ipotšhe ke re ma mosadi ola o kwele bjang e re ke o botše motheletše batho bao ba go tlhoileng batho bao ba go tswirinyang ga o feta batho bao ba go theileng ka melaba ya sešome batho bao ba go kwerago batho bao ba go tlhoileng batho bao ba go dirang dilo tše ka moka tšatši le le batlo o bona ka mokgwa modimo a go šegofaditšeng tšatši le le batlo o bona ka mokgwa modimo a go phagamišitšeng ba tlo jewa ke ditlhong ba ba ba dumang ke ba ka epa molete ba e tahlela ka gona ba tlo jewa ke mosadi o la o ka re Josepha o ba nkata
2: ke putisha gore ba le ka ena go Josepha a rarela le motse wa ege peta ka moka ka re go shurile a rarela le motse wa ege peta ka moka go tsinwa gore yo a ntatela go sho ya ba modimo o mo phagamishe Josepha ge le nako ya gore modimo a go sho go fetse a go phagamishe ga tlo ba le taba le gore mangwe ba re wa mokata mangwe mo ba o lahlela ka mokoti modimo o tlo go phumula dikeledi tsa gago a tlosa mahloko a le ka moka ere go go botse motheleji modimo na le litsela tsa gagwe tsa go shogofatsa bana ba gagwe gona le polelong ngile ka ekwa ene ebile ka tla ka e bona gona le batho ba bangwe no hwetsa ba etswa ka lapella bohloki ba etla ka gagwe ba khopela sesepa shiba le ba tla ba khopela dijo ba khopela seshepi ba khopela letswai ba khopela ba di me school office ba khopela go rekela bana uniform o ka re ba ka tsubile ba tsoga mo bophelong modimo ka baka la bogoni jwa gago a no ria gore o mongwe wa bana ba le ba mogopelelang ditšhelete tsa school office o mongwe go tswaga na ka kua lapela lefuana tšatši le leng sekolong a noore ba kiti ba ka tšhela tša mabelo tša diphadišano ngwana o ne a phala bana ba le a ba šia ka moka a šia le bana ba bahumi bana ba bahumi ba šale ba tlhamile ba etswa maphelo ka melomong ngwana a sešuana a ba šia ge e le nako ya gore modimo a go phagamiše o tlono go phagamiša bana ba bahumi ba go lebeletše ba sa tsebe bora ba kiti ngwana o le a kitima baša ya be e le ge ngwana o le a thoma o šiana a šia batho ka moka sekolong sa gagwe a šia batho ka moka kua seketeng ya sekolo sa gabo a šia batho ka moka kua provenceng a thoma o gola tšhelete a thoma o tsena diphadišano tša maemo a godimo tša boditšhabatšhaba ga re ga a di tsenela ngwana o le gape a thoma o letlega ma a thoma o letlega a wina a wina a wina a tsena mono o wina ga a tsena mo ke yena ke yena ke yena tšhelete gape jale o thoma o tsena ngwana a sešuana o thoma o swara tšhelete ngwana a sešuana o thoma o ja di-rice le dikgogo tše di bose ngwana a sešuana tša mo atlegela tša re go mo atlegela a agela mmaagwe ntlo e kgolo a rekela bo moratho wa ge dikoloi a reka tše dingwe tša dintlo a di šomiša gore batho ga ba tsena ba tsene ba patele kgwedi ka kgwedi ngwana o le a napa a tsoga le bana ba gabo ba tsoga le mmaagwe a tsoga le botlhe ba tsoga ba le ba bego ba mo hloile ba le ba bego ba mo tswirinya ba mo hloile ba le ba bo mo lebelela ka ntlhana tša maatlo ba thoma gore banna ka nnete ngwana a sešuana aya se ga fela swantse o be a rekile batho e re ke go botse ngwanešo ge e le nako ya gore modimo a go shegofatse modimo a ka no šomiša maoto a gago wa raga kgwele ya maoto wa re ga o e raga ra fetsa re re kwena sekgoni se sengwe ba bolela ka polelo ya gore motho ke football star wa fetsa o le star ge o e swara o e phetontšhetša ka mo o e phetontšhetša ka mo o e raga wa fetsa o le star tšhelete ya thoma ya tsena gomme o e tswa ka lapeng la bošuana ge modimo a nyaka go go shegofatša ga go selo se se ka go mo paledišwa ge modimo a nyaka go go shegofatša a go motho a ka go mo ema pele ga go se se ka go mo ema pele modimo a ba gopola kua Iseraele a ba gopola le le lentšu le ankgatlha le re modimo a gopola ragele a mo fa ngwana mola ba mo hloile bolea ba mmolela ka tsela le tsela ba mo sega bolea mogatša jakobo lea ba sega Rachele ba sega ragele ba mmolela ka tsela le tsela bibele ka mo go Genesi e bolela gore gomme modimo a gopola ragele motheletše ke pelo yaka ke tumo e kgolo ya pelo yaka ya gore modimo a fetole seemo sa gago modimo a go shegofatse modimo a go ntšhe ka gare ga seemo seo leng ka gare ga sona le ge ba go sega ba go hloile ba go dumela tše mpe pelo yaka e rapela gore modimo a go shegofatse ge e le nako ya modimo a gore a go shegofatse ga go seo se ka go mo ema pele ke rata go rapela le wene ga ke tsebe gore mathata a gago ke eng ga ke tsebe gore o tshwenya ke eng ga ke tsebe gore ke kgale o rutha ka gare ga mathata a majwa e fela ke a rapela ka rapelo yaka ke re modimo a go etele jwale ka ga kile a etela ba Iseraele lengwalong la rute modimo a go shegofatse a go shegofatse ba lebeletse a go shegofatse go swana lengwana o le a ragang kgwele ya maoto yola a tswileng ka lapeng la bošuana a e raga batho ba re kare ba fetsa ba mmona dithelebišeneng tša bona ba fetsa ba tima thelebišene ba ba fetsa ba e bula a tsene ngwana a tshuana a phala bana ba bahumi modimo a go shegofatse ke rata go rapela le wene motheletše modimo a khutse ngwana a gago ke yo a sa theeleditše lentšu le mohlomongwe ke kgale a rutha ka gare a mathata mohlomongwe ba a mo seba mohlomongwe ba a mo sega mohlomongwe ba modumela tshempe mohlomongwe ga ba dumele gore letsogo la gago le ena le ka mogopola mo mwaka yo matla o hleka lena la Jesu morwa ga go yo moghetwa ke ya rapela go pula motheletsi ke go pula semo sa gagwe a sa theritse dintjule go pula semo sa go mumwetele o mumwetele ka go kilo etela ba Israele o moshego fatshe ka lena le le phela go la morena Jesu Kriste amen.
0: Arleboreng fao muruti bishop Mashabela. Bishop Mashabela re tloga re leboga kudu thuto ya tshati la lekhono ena mile e re rutile ibile e namile re fepegile ke re moyeng re fepegile ge re tloga dikerekeng tsa go fapana fapana re fepegile moyeng e re nako ye ke no re ba e leng gore ba keteka ke no re ba babedi fela ba o tsebang gore ba keteka gore botse re ko bomang 086002 go tseba ke lebetse gore megala ga itseng ke lebetse gore ka moo ke somelang ka gona megala ga itseng e fela e re ke re botlhe ba e leng gore go tloga le kgono go sasa la bobedi la boraro ba tla ba ba keteka re ba re ba mma ketekang ga botse a modimo o maatla a le etelele pele ge re keteka matšatši a lena a matswalo ka mo kgotse molaetša ba re ke lefentse nokanneng seopela ka jane fas fergelegeng 6 wa keteka tšatši la lekgono le ba re ke lethweni la gage shima nokanneng ga ona bothata yena a sa le gona e fela le fentse nokaneng seopela ka jane fas fergelegeng c wa keteka tšatši la lekgono le botlhe ba ba ketekang bana ba mmarereng ketekang ga botse a modimo wa Iseraele modimo o maatla a be le lena ge le tlabe le keteka letšatši la lena a be beke ye e tletseng ka tše botse beke ye e leng gore e tla ba beke ya ye e nang le dikenywa mo go batho ka moka a e re tsotlhe tse re tlabang re bolela ka melomo ya rena tsotlhe tse re tlabang re di gopola ka dikgopolo tsa rena e be tsa go aga tse e leng gore di tletse ka leago tse e leng gore mo re šomang gona mo re leng gona mo re kopanang gona go ba ga rena magatheng ga batho go a bonagala go na le tse e leng gore re itlogela mo bathong tse e leng gore di ke peo ye botse e re ke re go botlhe ba e leng gore ba keteka tšatši la lekgono ke re go bona ke re

0: lekele na nona le sangwana le prudence mo le kwa mahongwa ipsine
1: mana ba the one to believe mo shate wa tsebo le boithabisho
2: Thobela FM mo shate wa tsebo le boithabisho ne ke re thobela re a locha Hotwe, jedi sa kopane ya oke dithaba. E utja le tjona ka miriti di a kopana. Kila morena ba weranyana baka. Go minna le wena re kopane. Bjale ka ge re kopana la morena le lengwe le le lengwe. Lena ne o kila le sambana. Bona mo Thobela FM ya le gotlagasho la Afrika Borwa. Ke moshate wa tsebo le boithabiso. Re tsena ka mang lena. Re tsena ka kgaogelo wa ga kekana. A re re lebile gae. O tla mo gopola mo kosheng yela ya dikgorobulega. Re tloga re mora. Ata gaogelo wa ga ke kana ke ja motsetso ke leboge gaso ya ditaba lena ka Stanford wa ga matlho ke ditaba tsa iri ya bosupa re boe re leboge setlhopha ka moka moka moka sa tlhokala tsela ntshebele motho o sebela ke wa gabo pele ga fao morena sebola le ena o fitlhile ka lenaneo le le bosebosebosebose la gore maatlafatsa la le ke letšatši re ruri re letile beke yeo e tlago ka patla letšase nako ya bolela lena le tseba ge o sa e boledisi yone e tle o bolela le wena fele nna ya mpotsa mo e re money pro ke nako ya gore mogweranyana a letse a re bulela lenaneo ka thapelo a meme mong bophelo go tlo sepela le rena ka gare ga lenaneo le go fitlha ka area seswai a re lote a re fe mantsu a re fe kwešišano le botee yale re mogwera wena letsa mo nomorong ya rena ya 086 000 2452 ke mo e lego gore o tlo re bulela lenano ka thapelo wena mogwera waka dumela tle
3: hello
2: a re ne ke money pro wena o mang
3: ke nna ke a re komo ka wa sala mo shaka
2: le daba ma di khomo a fitla ga di egolo a re money pro le khone le bulela ke nna ka thapelo re rapelele tle wena
3: a re ke le mma ke re ndi le ka ke le mora le mo shetwa le di mara ga ba le di mara sho ka ke le di mara ba tla le matla ke le go hono ba le rena go se o ka moka wa gona go tla re ba ile go re a se wa gona go le bona le tsela le go re go pele tshwana pele ba tla se tshwana a bo bona go ba go thatse ka ditlaka ka moka mara na modimo ya ka le ba ka la gore wena o gona papa ke tla go re le hono o re fetse dile le botse re ba le dile le santa ga e botse ke re ke nna go ntse re bo re di tsela re na modimo wa ka le re fa go tshela pele ka lena la re sa mana re fa tshela pele o re bona ke mara la mo jwa ka e ke e dira go re fa tshe tshe ke mane phula ke tshe tshona re phela ka tshona e le re dira se go bana ba bang le ba tshwa ba ba se tlo ga ba ile e just my pre amen
2: amen e re ke go leboga tlhe mo gare wa money pro madi khomo wa ga le doa ba ke go rata kudu wena
3: le nna ke a le rata
2: ke madikgomo o re tsentšhitše ka gare ga lenaneo la rena re a mo leboga ka nnete ke dumela gore aowa sontaga se ke sontaga sa ditšhegofatso sontaga sa gare ga kgwedi e ya bogwa ke sontaga sa go ikgetha bagweranyana baka metsotso ke e lesometshela fela go tšewa e reng ya bosupa nna leina la ka ke money pro ke prudence moleko wa marongwa ke mogaši wa lenaneo le tlheng kamogele ka gae o dutše o le gare o itokišetša go ya sekolong sa la morena ba bangwe šiba leke ba bona ba itukišetša tirelo ya kereke mola ba bangwe bona ba tshwaragane le mešongwana ya ka gae goba motlhomongwe ba theeleditše ba le tseleng go ya mafelong a go fapafapana ke tlo sepele le wena go fitlha e reng ya seswai mo e le wa gore ge ke kgaogana le wena aowa re tlabe re šutelela lenaneo la a re tumiše morena ka moruti roni lesudi la ranong mme morago ga fao mananeo a mabose ya Thobela FM a tlo tswela pele ka tatelelano ya ona go sepetša letšatši le le le bosebosebosebose ka tsebo le boithabišo malobanyana mo ke be ke le ka kua mozumbana moletlong tsoko basadi le banna ba re hei money pro re go theletša le bana ba rena sontaga se sengwe le se sengwe re leboga tlhe lerato le le kakakaka thego ye kakakakaka ke re money pro o le rata ka lapa metsetsošhile ya sepela gabjale ke lesomešupa go tswa e reng ya bosupa pele ge ba gweranyana ba waka santa ga se ke sala le semitharo go di nyabogwa ke go di ya le wedi go di yeo ile gore go yone re igantsha ka go ba ma Afrika go di yo re gaba go ka di aparo tsa mebalabala ra ja dijo tse di bose tsa se Afrika tsa phepo ra bolela malimi a rena ka boigantsho le go ipsina ka go ba ma Afrika ga ile ngwa ga bona kwa ke tipedi masimepedi tsela pele re se di arena le tjatjing le la le khono e go le tjatji la boragolo le bokoko ka seja tlhapi ba re ke grandparents day hele re re tlo tlhoka byang le ngwalo la letjatji le gona le ngwalo la letjatji go mmere tlo le bala go tswa bukong ya diema ra tshe gaolo yela ya le semishupa dimana ra tshe ya botshela nna ya ka ge ke e bala ere ditlogolwana ke diala tsa diputswa mola barwa ba itheta ka botata go bona haleluya re le leboga tle lengwalo le le botsi lengwalo la ditheto ditheto tsa go ya go boragolo le bokoko ba rena ra tseba ka moka gore boragolo le bokoko ke bona batlhokomedi ba bana ba rena ge rena re ile mešomong go yo ba selela ebile ba ba ruta tse dintšhintšhintšintši ka diatla tsa bona tse borutho le tsebo ya bophelo yeo awa ka nnete le rena re fetile go yona ba re sogile ka lerato nnete ke gore boragolo le bokoko ke bommamorata go ditlogolo tsa bona gomme le go ditlogolo tse go fela bjalo a ke re re a tseba gore ba ba fa tsebege ba bolela tse di le go mafatlheng a bona mola ebile boragolo le bokoko ba ne le kgotlelelo ba ne le pelo tse bonolo le maitemogelo a mantšhintšhintšintši godišong ya bana ka moka re a ba rata ebile re a ba leboga go ba gona ga bona maphelong a ditlogolo le ditlogolwana tsa bona kelege ge re bolela ka letšatšile letšatši le bagoranyana baka le ketekwa ngwaga ka ngwaga dinageng tša go fapana matšatšing a go fapana kgweding yona ye ya lewedi ebile sale le tloga le ketekwa go tloga ngwageng wa 1965 maikemišetšokgolo e le go bontšha lefase ka kakaretso kamano ye botse ya diputswa tše le ditlogolo le ditlogolwana tša bona gape kamano ye ke kamano ye e lego gore e tloga e kgethile bagoranyana baka ke kamano ye e lego gore e tiile re a tseba ebile re a bona ka matlho wa rena nna le wena re tlo tswela pele ga bjela re ye mabenkeleng re tla boa re tswela pele
4: setšhaba go nankgono se imelwa ke mathata a tša maphelo bjalo ka high blood pressure diabetes arthritis le gout lerumo la madi le kgontišitšwe ke borasaense bjalo ka setlhokiša madi setiša mmele le se imolola kgatelelo ya monagano se e tlhatletšwego ka ditswaka tša makgethe tša maphelo lerumo la madi sa letshetšwa ke banna le basadi go tloga ka 2006 lerumo la madi le kgwetšagela discam clicks le dikhemising tše dingwe nageng ka bophara le kgwetšagela ka diphilisi le marothi lerumo la madi feel the healing power
5: ga Shoprite nako ye nngwe le mo ego o reka extra o seketša extra ka boleng bjo extra go dintšhonakae tša combo tšeo di tlhokago ka go fetišiša o seketše ga o reka 10 kg ya golden delight rice 10 kg ya sasco cake wheat flour 10 kg ya iwisa number 1 super maize meal le 4 litre ya right brand sunflower seed oil gomme di brand di ka fapana di kgwetše ka bone ba tšona ka 399 ranta fela dintšhonakae tše di kgwetšegela go fitlha ka di 20 tša september 2026 reka extra o sekeche extra ga Shoprite fela.

0: kana la palela maswale di tshile maburuka le na reng
1: thobela fm moshati wa tsebo le boithabiso
2: Prudence Moleko Marongwa go le sangwana fela mo thobela fm moshati wa tsebo le boithabiso Prudence Moleko Marongwa
3: kanneti lena la ka ke Prudence Moleko Marongwa ne ke mogashiwa lena no la lesambana ke tsina le ba go ranyana ba ka lena e bile ka nnete re tloga re ratana ratirati metsetso ke ma semepedi te go tswa ereng ya bo shupa ke boletse ka re le hono le re keteka letsatsi la bokoko le boragolo batho ba ile go gore re a tseba gore ba rata ditlogolo le ditlogolwana tsa bona ka nnete re tloga re ba leboga re leboga dithuto ka moka moka moka mokwa go tswa go bona re a tseba gore leseanyana ba kgone go le godisa ka nnete ka lerato o gwetse le ge e le gore leseanyana ga le kgone go bolela eupša ba golofetse ba golofetse ba bangwe batho ba tla go botsa gore re kgona go bona papano magareng ga bana ba e leng gore ba godisiwa ke diputswa tse le bana ba e leng gore ba godisiwa ke batsadi ba bona ba basa bokoko le boragolo ka nnete ba dira mošomo o mogologologologologologolo maphelong a ditlogolo le ditlogolwana tsa bona a modimo a re bolokele bona tlhe a ba okeleletse matšatši a bophelo gore ba tswele pele go godisa meloko le meloko e tlago ka morago ga ditlogolo tse le ditlogolwana tsa bona re a lerata ya fitlha nako ya bolela le nna ya re money pro metsetso ke masomepedipedi go tswa ereng ya bosupa bjale ge ke nako ya gore wena mogweranyana o letse o tlo re balela lengwalo la letšatši nomoro ya rena ke 086 000 2452 071 money pro watimela mo re bolela ka 086 000 2452 ke mo e lego gore wena o tlo letsa mogweranyana wa ka o abala lengwalo la letšatši ebile nna ke a ipotsiša ka lebaka la gore ke a bona o mongwe so mogwera o šetse a letša ke re aa nna mogwera ena o šetse a tšere kae tlhogopoledišano ya rena mogwera o šetse a tšere kae lengwalo la rena la letšatši he lena
2: tsanin lefase la meboto le meedi ga mmogo le mmu wa rona
4: Karibe ye botse ya go ikhantsha go 89.5 go ba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM. Mo shati wa tsebo le boithabiso.
3: Ke thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso. Nna ke a go amogela tlhe ke bolela le mang misonye.
5: Hello, o bua le mna ba kofane.
3: Bona, lo o tsogile ga botse mo gore wa ka.
5: Ke tsung ga ntse ke challenge.
3: Awa, money pro o ga botse e bile o thabile kudu go tlokopana le lena le khono ba go ranyana ba ka kamo kamo ka kere.
5: Eh,
3: re balele lengwalo la letjatji.
5: Sela bo go lonke di dlogolwana. Pheta tsa bana ke botatabo.
3: Lengwalo la go reta bokoko le boragolo ba rena. Pele wena mpotse gore na lengwalo le o le kushisha byang bonolo.
5: Ke re go se ka gore ba re bo magolo ba rena ba rata ditlogolwana ba rata ditlogolwana le ditlogolo tsa bona
3: botse fela mo ile go gore ga go ne pelaelo ke le mpotse gore wena koko go ba ragolo wa gago ke mang e bonolo ke tsiba ba gona ba gona go tswaka le tlhakoreng la bo papa ba gona go tswaka le tlhakoreng la bomma mpotse ba babedi fela bonolo
5: Nao magolo a ka wa rabu papa, wa melaga papa ka ke Elizabeth Mokofane, melaga mma ka ke Kukuhloni.
3: Oh, so ke dumela gore ba theleditse ko ba le go gona, o rata gore eng go bona?
5: Nna ke rata gore go ba botsa gore ke a ba rata ebile ke leboga thekgo ya bona ge ba ntlhokometse o tlwa ke sa le monnyane.
3: Le nna ke a ba ratarati e re ke go lebogetlhe mogwera wa ka ebile ke go botse gore bonolo money pro o tlo dula go rata ke re
5: le nna ke a go rata ke moso
3: aga mo fere ko gore na yena o kgona go bala na tumela o mongwe leina la gago mang
6: ke nna Pholo Makofane
3: ei Pholo wa tsena a fitlha mogwera wa money pro ka lerato la gagwe ka mafolofolo wa gagwe Pholo gape le kgono le re kete ka bokoko le boragolo wa tseba taba eo
6: eh
3: oh bja le mpotse gore wena o rata goreng go bokoko le boragolo
6: nka lata go ba la ka leta gore ba thusi tsi tsale ya monna le go ba go tshela ke nemo
3: yo yo yo are nna ke rata gore ke ba botse gore ba thabeletsa tseng le lekhono ba ketike botse ka gore bona bang khodisitse ke le phologa go tloga bonnyaneng go fitla lekhono le yo mani pro o rata byang e bile o leboga kudu phologo a ikhumulela mogwera wa ka le ge go le bialo au wa rena le wena re tjela pele metsetso ke masemepedi tshila go tjwa ereng ya bushupa a sho o mongwe nna ke a motjea dimela lena la ga go mang
7: e lona ke nna ba thabile tof go dilo go nna mo tswana
3: ba thabile wa ga tefo yo o tsogile ga botse
7: ke tsogile ga botse ke ra le
3: a wa mane pro le yena o tloga a tsogile ga botse ga go nepela yelo moshimane wa ka re balele lengwalo la letjaji
7: itobala go di ma wala shipa ke mana go tsena bela ka tselai siela ba go long ke ditlogolwana tsetsa bana ke botsetsa bona
3: wa le bala ga botse fela mo ile go gore go khotsa fatsa pele go bea pele madilong a yona wena ba thabile pele mpotse gore le tsatsing la le khono ge re bolela ka taba ya go keteka bokoko le boragolo go ba gona ga bona mo maphelong a rena wena o ka reng go bona ke a tseba ba gona ka le tsatsi le lengwe nna ke bone o tlile ka mo phapusing gaso o felegeditse ke koko a tsiere nako ya gagwe a tsiere sebaka sa gagwe ka moka moka moka ka boigafo bya go selekane le selo a re ke felisetsa motlogolo waka o rata gore eng go bona
7: nne ke rata le boga thego a bona go dile ka mokatjelo re ke a didia go gore ba khone gore le ba tshe na kwa bona ba ntishe ba ntishe motho le FM le ge se tsiki ke na le digin e tsara diga ntisha ke le boga thego a bona ke re ipine ka tshe la bona ja barata
3: halala re ba le bogela tle mani pro a ka se emisha go rata kere
7: nna ke go rata
3: re kwa ba bang ba gweranyana re tswela pele mo nomorong ya 086 000 2452 re kwe gore na ba kgona go bala na nna bokoko le boragolo ke tema efe e le wa gore ba ikgathile maphelong a bona aga e reng ke motsee dumela tlhe mogwera wa ka a wile na mogwera wa ka a tja mogala a o bea fase dumela ke bolela le mang le kgono le hello mogwera wa mani pro lena la gago mang
8: ke nna go tsara thata dilang go the station so ba sa tla go se skola school mark tsara ma primary school
3: a ga nna ke go amogela go tso mogwera nyana wa mani pro ke dumela gore o butse pebele ya gago a kere a a lena gape megala ye la ho lebia lo re tswela pele dumela tlhe mogwera wa mani pro ke bolela le mang kae Hello, mogwera wa mani pro. Awa, ga go neta ba nomoro le rena ke 086 000 2452. Nna le wena re a keteka le khono, re keteka bokoko le boragolo, re keteka diatla tsa go godisa moloko le moloko ka morao ga batswadi ba rena. Re a ba keteka batho ba e reng ke tse mogweranyana motlhomong ene o tla bolela a se bie mogala fase. Dumela tlhe. Hello, mogwera wa mani pro. Sholina. Hello, mogwera wa mani pro. Ke bolela le mang kae?
8: Ke nna go tsara phata gulo mo police station se go sa ke go se na skanda skool mara ke tsara ma primary school.
3: A wi go tso buile mogwera wa ka gape mogala wa gago o no gaoga. Mani pro sa la bolela noshi. Tshela pele wena o re balele lengwalo la rena la letjaji mogwera.
8: Lengwalo la ka ke le go tsena mo di ma khola le se mo shupa ke mana botsela na ba ya ka tla. Se a mogolo le ke go lwa na pheta ka bana ke botatang.
3: O le badile khotso e bile ke dumela gore o le badile ka kushisho ye etletsego. Re botsa belena le rena kushisho ya gago go dimoga lengwalo le.
8: Nna lengwalo le ke kushisha ka e ka re le tsile re ke tse ka bo go kwarna le bra khola rena ke kushisha ka gore o go kwarna le bra khola rena e no tsena e le modimo wa rena cause ba re rata rena ba bang.
3: Ba go le bra khola ba re rata. Ke le wena mputse gore na go go go bra khola wa gago ke mang? Gone ke molaetsa o fuele gore wena o rata go abelana le yena le tsatsing le ile le khono.
8: Na go kwa ka ke wini maphuthira phatla ena nka re tsebe a tswore ke morata
9: ka gore re die dilo tse dintsi seng se bonyaneng ba ka nna le bommaaka tse ntsi a re tlhokomela a tshwere thipi bogaleng jalo kae e le marena
3: halala kukuini ba re rea go rata ke dumela gore o go theleditse male go gona kere
9: ee o mongwe
3: a ga mofe o mongwe re ko gore yena o reng e dumela o mongwe nna ke manipri wena o mang
10: kala ba lesimola ka lela ke nale sesenaboto sekosa ke rama primary school
3: aga ke a go amogela ne le mogwera wa ka fele ge thoma ka gore balela lengwalo la letšatši ya kere
10: ee seala bogolong ke ditlogolwana pheka tsa bana ke otatabo
3: halleluja o lebadile lengwalo le le botsebotsebotse lengwalo la ditheto ge le mpotse gore bokoko wa go goba boragolwa go ke mang
10: bokokoa ke Winnie Raphaka
3: o wena le kgotso le tlhakanetse bokoko
10: ee
3: bjale molaetsa o rata go mo romela ofe koko le kgono le ano ipsina a meemele ka melaetsa e mebotse ya go tswa ditlogolwaneng tša gagwe
10: ke rata gore ke molebogo ka a ile a re tlhokomele sa le ba banyane
3: koko le tlhokometse lena le sa le ba banyanyane ya kere so le nna ke a moleboga ne ele legatong la lena kere ke go rata bjang wena ke mogweranyana wa ka ke nele a re manipru nna bokoko wa ka ke bokoko Winnie ke rata gore ke ba leboge ka ge bona bankgodisitse go fitlha lelelang kgono ke tšeo mongwe mogweranyana wa ka dumela tlhe wena nna ke bolela le mang kae
10: ke bolela le Metsa Lebelo
3: Metsa Lebelo o tsogile gabotse Metsa
10: ke
3: tlo kgona go tlhola. Oh, manipru tlo ga thabile le wena wa moka gore ai manipru ka nnete wa thaba, o tlo ga thaba kere.
10: Eh,
3: re balele lengwalo la letjatji.
10: Salong bogolong. Ke di tlo gana phika tsa bana ke botatago.
3: Mputse wena Metsa, lengwalo le le kushisha bya ngwena.
10: Mo ke le kushisha ka hore bona ba re ntse. Ke ga kula le boko go barna bana ba di tlhokomela kudu. Ba se mo la tlo gana tsa bona. O feta dilo tse ka mo ka ba barata.
3: Metsa a re bokoko le borago lo ba tlhokomela ditlogolana tsa bona go feta dilo ka moka. Ke gore dilo di ka hema. Bona ba beile sedi ya bona go ditlogolo le ditlogolwana ke re Metsa. Pele ka gore sifa re bolela ka taba ya gore bokoko le boragolo ba re rutile dilo tse dintšhi mo maphelong a rena o mongwe le o mongwe o na le se a ka se bolelago ka koko agwe o mongwe le o mongwe o na le se a ka se bolelago ka ragolo agwe wena ke eng se e le go gore ba go rutile sona se dula le wena goba motlhomong ba tswela pele go go ruta sona le gabjale
10: nna ba nrutile gore ke kgona o tlano tlhompa batho ebile ore ke kgona tsena tlhokomela dilo tšaaka
3: ba go rutile tlhompho ba go ruta gore o kgone go tlhokomela dilo tsa gago o be le sedi ebile ke dumela gore tse ba go rutile go tsona di tlo o dula le wena go ya go ile a kere Metsa manipru o go rata gantši le gantši le gantši mogweranyana wa ka a re kweng ba bangwe gore na bona ba reng a so ke a mo tšea mogwera wa ka dumela tlhe nna ke manipru wena o mang hello
11: hello
3: a ge ke bolela le mang mogwera wa ka bitša o mongwe a re tla o tla o bolele o tlabegile a tsebe gore a reng a tsebe gore a reng bjale mogwera wa ka wa ntlaba nna le lena bagweranyana ba ka re tlo tswele pele re bolela mme ga bjale ke tlo le tšeela zaza a re o to kwenta kwenta ke yes ke ra gore o tla dira gore go direge ke zaza re motse ya mroga fa o re tlo tswela pele
12: zenkata it is vashe le swateng

0: Hallelujah. Kizaza ari uto kwenta kwenteke. He will make it possible. Mogo sa khonerego o tlo dira gore go khonege. Mogo sa tsenerego o tlo dira gore go tsenege. Mogo sa bulegego o tlo dira gore o bulege. Nna le wena mo boranyana wa ka re tlo tswela pele ka go tsaya megala o re balela lengwalo la letsatsi. Nomoro ke ya rena ya ka metlha ya 086-000-2452. Letsa mo boranyana wa ka, nna le wena re ipsine ka lengwalo la letsatsi. Hello, mogwera wa Money Pro, ke bolela le mang kae?
1: Ke bolela le Tshegofatso Molefe mo Bitung.
0: Tshegofatso wa ga Molefe, wena o thoma go tsena Tshego? Money Pro wa go amogela mo lenaneong la rena la lesang bana, ke re? Aga, re balele lengwalo la letsatsi. Gape nna ke boletse ka re. Aga, o itshwere ga botse-botse-botse Tshego.
1: Yona ere ke ala bogolong ke ditlogolwana pheta tsa bana ke botatabo.
0: Aga, o lebadile ga botse mogweranyana wa ka. Jale ge wena mpotse gore ka gore re keteka letsatsi la bokoko le boragolo le gono le wena o gopola eng se le gore bokoko le boragolo ba go rutile sona?
1: Nna ke le bokoko a ka o rudisitse mmaaka aba a mo hodisa ba a hodisa le nna aba a rudi a hodisa le maka aba a hodisa le re ke kgone go bolela mo thobela e fela.
0: Halleluya! Koko o godisitse mmago Tshego, mmago Tshego a godisa Tshego a be ya mo ruta gore a kgone go bolela mo thobela FM. Nna ke a go leboga tlhe mogwera wa ka, ebile ke re o tswele pele o letsa mo lenaneong le la lesang bana. Ke go rata kudu-kudu. E reng ke molebogeng ke mogweranyana wa rena o mosa ke Tshego a re nna bokoko o ke ba leboga ba godisitse bomma ebile ke nnete ke a dumela ka lebaka la gore bokoko ba godisa batswadi ba rena, morago ga batswadi ba rena ba godisa rena, morago ga rena ba godisa bana ba rena, morago ga bana ba rena ba godisa bana ba bana ba rena. Kgwedi ke a bogwa tlhe ke setlha se seswa bagweranyana baka.
2: Re setiši sa maemo a pele ka Aforika Borwa. Le mo setlheng se, re tsebega ka thuto le tshedimošo. Re mošata wa diyalemoya. Thobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo. Legala la mmino wa gospel. Go Thobel FM. Mošata wa tsebo le boithabišo. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Ke mošate wa tsebo le boithabišo, Thobela FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa. Re tswela pele bagweranyana ba ka metsotso ke lesomesenyane fela go ya ereng ya seswai. Nna ke boletse ka re ka iri ya seswai, owa re tlo ba e le gore re a kgaogana nna le wena. Re kgaogana bjale o re šutelela moruti Roni Lesudi la ranong. Eupša ga re tlo kgaogana fela le gono, re tlo ipsina ka kanegelo go tswa go bagatsogang. Ke a tseba le fela pelo. Eupša ga bjale a re tsweleng pele ka poledišano ya rena bagweranyana ba ka mo nomorong ya 086-000-2452 086-000-2452. Ke a motšea mogwera wa mathomo-thomo-thomo-thomo ka morago ga papatšo. Dumela tlhe mogwera wa ka. Hello mogwera wa Money Pro. Hello.
1: Hello.
0: Ke bolela le Marina.
1: Le Amo.
0: Amo. Amo wena o dula kae mogwera wa ka?
1: Paulos.
0: O dula Paulos?
1: Shoo,
0: mogwera wa ka. Nna ke kgona go kwa gore wena ke la mathomo o tsena mo lenaneong le. A kere? Mogwera wa ka nna ke a mo amogela. Ke Amo. O na le mengwaga e mekae Amo?
1: Yes, seven.
0: Eso, pa bana mogwera wa Money Pro o mosa. O botse pebele ya gago o tlo kgona gore balela lengwalo la letsatsi? O kgona go bala wena? Amo.
1: Awa.
0: Oh, bjale mpotse gore o kwele mani pru a bolela ka bokoko le boragolo e bile a bolela gore re abaketeka le honole. E le mpotse gore wena bokoko go ba boragolo wa gago ke bomang maina a bona. Hm? Amo.
1: Se?
0: Lina la bokoko go bala motlhomong la boragolo ke bomang.
1: Christina.
0: Ke Christina, ke koko Christina wa gama.
1: Warapadu.
0: Oh, warapadu. Ke koko wa go amo. Bjalo wena o rata go botsa koko Christina Rapadu goreng? O rata go moleboga o reng le tjatjing lela le khono?
1: Ke wa rata.
0: O no rata gore o ba botse gore o a barata ke dimela gore ba theleditse mo ba le go gone kere koko Christina ngwana sho a mo ruwa le rata ke dimela gore ba tlotloga ba thaba le tjatjing la bona ba ketika le tjatji la bokoko le boragolo le nna ke go rata wena amo e bile ke rutse le pele o letsa mo lenane o le kere pa pa pa pa ereng ke moleboge ke mogweranyana wa ka ke Chris ke amo are ba koko Christina nna ke a le rata tlhe koko wa ka ke tswele pele ke tšea o mongwe mogweranyana nomoro ke ya 086-000-2452 a shoke ya motopa hello mogwera wa money pro age nna ke bolela le mang kae o o buile le daba mmadikgomo o tle re balela lengwalo la rena la letšatši re balele mogwera wa ka halleluja bokoko le boragolo ba ikgantšha ka ditlogolwana tsa bona a ke re wa tseba gore pheta ke taba ya bogabo o apere pheta gale o bo o ikwa e le gore o kgabile go feta batho ka moka o kgatlhisa go feta batho ka ke boikgantšho bja gago ke botšhepi ba gago a kere e le mpotse gore wena bokoko le boragolo wa gago ke bomang ka gore nna nkile ka ba bona ba be ba tlile le wena gona mo meagong ya gašo ba go felegeditse wena le doba mmadikgomo bolela le bona le gono o ba fe molaetsa wa bona letšatšing le la bona la go ba keteka
3: nka rata gore go bona ke re ke leboga thego e ba mphang yona le re nka gopela dilo ka nako se ke fitlile bantsele ona etse ke a leboga a bone ke le go nnyamiša ke gore ba dira tsotlhe ke ba ka kgonang go di dira gore ke tlhabe ebile ke dire seo ke nyakang go se dira ke fitlhelele seo ke ratang go se fitlhelela bona ke koko madi go moledi wa ba le ragolo ditšha lesetsa letwana
0: o ke koko madi kgomo ledwaba mainwago a kere lenkgolo victa ledwaba Yo, re a ba leboga ka nnete ke tlhatsi ke bone ba go tlisitse gona ka mo meagong ya gašo tšatši le lengwe ka bona lerato ka bona thego ka bona boikgafo ba bokoko le boragolo re re ba ipsine ka letšatši la bona kere aga e re ke go leboga ke go botsa gore ke go rata gore ke le daba mmadikgomo a re money pro nna koko a ka maino a ka ke yena koko le daba mmadikgomo le ragolo wa ka ke Victor le daba ke re thego tlhe banna hello mogwera wa ka ke bolela le mang kae
1: a bola le o ratilwe moloko mme go tswa modimolle
0: Nelstrom a fitlha o ratile mogwera wa ka ke mathomo o letsa kere bagwera ba money pro nna ke a le amogela tlhe banna le gono le rena le bagwera ba bantšhi ba baswa ba e le gore ke mathomothomo ba tsena re balele lengwalo la letšatši mogwera wa ka
1: lengwalo la ka la letšatši ke papelo ya motsofadi ke tšhabela go wena morena ke setsoge ke tlhabilwe ke ditlhong ntlhakodišiše mme o ntote ka maatla ao ka moka ka go phološa tebe bjale ge ke tsofetse wa ntlogela tere bjale ge ke tsofetse ke fela batla wa ntlogela
0: o ratile wa money pro wena o bala diema kae Alright, wena o ikgethetse gore o bale dipisalomi wa masomešupa tee. Ke le mpotse gore rena ka gore re be re bala diema re tšea kgaolo ela ya lesomešupa temana e le ya botshela. Re bolela ka taba ya bokoko le boragolo letšatši la bona la go baketeka. Wena bokoko le boragolo wago ke maina a bona ke afe?
1: E tsana moloko mme. Le cake pop maphutuma.
0: Ke dumela gore ba go theleditse mo ba le go gona. Ba botsa molaetsa o ile go gore o rata go ba botsa ge o ba leboga go di shonye botse ile go gore ba go godisitse ka yona.
1: E rata go ba leboga ka gore ba gonne go godisa mmaka le papaka o mme ba ba bang godisa gape gape ka lerato.
0: Ba go godisa ka lerato mola ba go godiseditse batswadi. O ratile. Wa tsware ke kgatlho ke eng ka wena? Ke kgatlho ke boitshepo bja gago. Hei! O tsene wa tšhikinya metšhini ka mo phapošeng kgašo wa tšhikinya dilo ka moka. A ke re?
1: Ee.
0: Ke a go leboga mogweranyana wa ka ebile ke go rata gantši le gantši. Wena o ne o tswela pele o letse mo lenaneong le la lesang bana. Ke go rata hore. Ereng ke moleboge ke mogweranyana wa rena o moso a tsena a re nna ke o ratile wa ga moloko mme ka mo Nelstrom. Ke a moleboga mogweranyana wa ka metsotso ke lesomete e fela go ya e reng ya seswai nako ke lena batlhelena go ka re e bona gore re bjale gona re tsenetsene gare-gare re a ipsina ka ditaba go bose o e ya kitima ga e sa sepela e ya kitima a re e mabenkeleng ba gweranyana ba ka ba ba botsebotse
2: ntšha bokgwadi ba gago bjele ka sa pei le spa botša phokoletso ya go fitlha go 80% go di šomiša tša Nutrifresh Kitchen Essentials ge o reke ditšweletšo tša go swana le 500 gram spa macaroni goba spaghetti difo goba difetše pedi ka 26 rand o boloka 8 rand goba 700 gram spa vacuum pack cheese ka 99.99 o boloka 43 rand ditoko tše di thoma ka di-8 go fihla di-21 September ge setoko se sa le gona ge spa fela go na le dipeelo
4: Gentle Life e gona lebakeng la tšhireletšo ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko gobane tša masaga ditsejwe. Di-Funeral Dignity Plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. Ee re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tšhireletšo ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Mannaneo a rena a rekega, kgetha fela leo le swanetše go dinyakwa tša gago. Go bonolo go dira kgopelo, a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlatšwe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
2: Kgweding ye, re gopola bobotse bja dithaba tša lulu. Re gopola bothakga bja noka ya Limpopo, letaba le lebelle. Re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo.
5: Mo ngwetše kgoši ya mathomo e lego seolwana, wa latela Ramohwibidu, wa latela Maribe wa pele, abe go latela kgoši madi Mpušo.
2: Thobel FM e keteka bokgwa le setšo sa gago. Thobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Aha kanete ke thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo metsotso ke e senyane fela go ya e reng ya seswai ke tšea mogwera wa mafelelo felelo felelo o e lego gore o tlo re tswalelela lenaneo ka thapelo ašo nna ke motopile dumela mogwera wa manipru ke bolela le mang le kgono le hello hello mogwera wa manipru a lena le lebetse nomoro ya rena ke 086-000-2452 ke mo e lego gore nna le wena re ipsina gona a sho ke a mmona tumela mogwera wa ka ke bolela le mang le kgono le
6: hello nna ke nna Bathabile
0: aga Bathabile wa Gatefo wena o tlo re tswalelela lenaneo ka thapelo a ke re papa aga
6: a re bone motho re rapele modimo papa modimo mora modimo o halla ra rapela rapela ge programme ya sa bona ta nne ga botse re le ka mose mo di morile ba se le mo ntse go nne tso a ska ba ka le re gone ka ba ka le mo go o le tsho re tso la wa se le ka pano mo ka sone go fitlha go nna la tla re pholoso o bile tsho re di ga tsho ga le tshwana mo ka sone go re ka go rata modumira go tsa ka sengwe mo motla ra go tsona pele ende mo tshini mo tshilo sene
0: amen e re ke go leboge mo goranyana wa ka ke go rata bya ngwena
6: le nne ke go rata
0: aga o re tswaleletse lenane o ka thapelo ba thabile wa gatefo ke mo goranyana wa rena pa gwera e reng ke boleleng se malobanyana mo kalapile ge go be go amogela setlhase sa selemo re bone dithaloko tsa bana dithaloko tsa lena tsa go tshelana ka metsi tibile tsa ba tsa sister go se thabishe ka nnete re bone bana ba tshela batho ba bagolo ka metsi batho bana ba thapisha batho go re e le tlhakatlhakano fela Afrika Borwa a maitshwaro a bya lotlhe e mishang ka wona poko go le boragolo ba le rutile megwa ke le gore le tshwanetse gore le bontshe le le kwa mebileng le bapala le bana ba bangwe le rato ke leo ke le xia le ba ga tsogang
7: le lana le latsogang o le tsisetsa ka boikhantsho ke SABC Education mo go thobela FM SABC Education enriching minds enriching lives
8: SABC Education enrich your mind enrich your life.

0: be gona le morutisi ba re ke tate Serite. Bana ba phapusi ya gagwe ba be ba morata kudu-kudu-kudu. Le yena a ba rata fela bjalo. Gona ka fao phapusing go be gona le mosetsana ba re ke Letlotlo. Yo Letlotlo o be a tshwenya ke bana ba bangwe. O be a rata go no dula noši a sa bapale le bana ba bangwe. Yo Letlotlo o be a le botlhale-tlhale-tlhale-tlhale. E fela o be a bele go ka leoto le tee. Bana ba bangwe ba sekolo ba be ba mmitsa ka maina-ina go se fele. Mme ka letsatsi le lengwe napile tate Serite a ba fa mošomo. A re ba yo ngwala ka lethabo le ka tsela yeo batho ba ka thabišanago ba be ba fana ka lerato. Letlotlo o gotse ka lapeng la go ba le sa bona. E fela o be a sa bontšhi le ga tee-tee ka gore ka gabo ba mo rutile gore a ikokobetse go botlhe. O be a ebile a na le setšea ditshwantšho. Sona setšea ditshwantšho seo ba mo file bjalo ka mpho ya gagwe letšatšing la gagwe la matswalo. O be a dula a tšea diphoofolo le dikhunkhwane goba tsotlhe tša tlhago tšeo di bego di mokgatlha. Bana ka moka ba ile ba dira mošomo wa bona woo ba ba file ona. Tšatšing leo o mongwe le o mongwe o be a tshwanetse ke gore a eme ka kua pele ga barutwana ka moka mme a bolele ka seo a ngwetsego ka sona le go se dira. Ba be ba dira bjalo ka o tee ka o tee. E a ba gore ke nako ya gore go eme Letlotlo. O ile a ema Letlotlo ka letsogong le lengwe a tshwere mokotla mola ka letsogong le lengwe a tshwere setšea ditshwantšho.
1: Ka mogare ga mokotla o ke o tshwerego ke se re Lethabo fela le ke kgonnego go le kgoboketša. O seke wa leboga fela le bule o bone gore ke eng e bego ka mogare.
0: Letlotlo o ile a rialo a botjang tate Serite. Ka yona nako eo o be a swere setšea ditshwantšho sa gagwe. A dutse a le gare a tšeang tate Serite ditshwantšho ge a bula lebokisi lela ebile a memeela. He setšea ditshwantšho sa gagwe se be setšea ditshwantšho semetseng ebile se di tlhatswiša. O rile go makala a lebelela mokotla ola ke moka a buša a lebelela Letlotlo ntate Serite gomme a re
2: Letlotlo, Letlotlo ngwanaka, Letlotlo
1: ke leko
2: aga o nyaka go mpotsa gore ka mogare ga mokotla o ke seo ke se naganang
1: ee ke mokgobo wa dinepe tše ke ditšeago batho ka moka ba ba thabilego ee
0: a sa bolela bjalo ntate Serite Letlotlo a mo tsena ganong. Ka kua gare ga mokotla ola go ile go a tswa ditshwantšho tše dintšhi kudu-kudu-kudu-kudu tša botlhe bao a ba rata go kudu. Ka nako eo ke ge botlhe ba emelela ka moka go tla go bona ditshwantšho tša batho ba memeela ka lethabo le legolo. Phapuši ka moka ga yona e kgona go bona gore Letlotlo ge a bolela ka lethabo o bolela ka eng. Ka yona nako eo ke ge ntse ba le gare ba bogile dinepe ka tsela yo ba bolela ka tsona ba thabile ba sega yena Letlotlo o be a le gare a ba tšea ditshwantšho ka setlhopha go ba ka o tee ka o tee. E ba be ba sa mo filišedi mme ena a tšea maikutlo a bona a lethabo ka nnete. O ile ana papa ka ditshwantšho tšela felo go tee ba re go fetša ke ra go fetša go boga dinepe tšela di leng ka kua lesakeng. Ba makala ka moka ga bona a ba fa setshwantšho ka o tee ka o tee ba laetsa ba tletse ka lethabo. O mongwe le o mongwe yo a bego a fiwa setshwantšho o be a fiwa lepampišana yoo a bego a ba kgopela yena Letlotlo go yona gore ba dire ka tsela ya gagwe go ba malapa a bona le go ba wera ba bona ka moka le botlhe bao ba batamelana go nabo. O ile a be a ba kgopela gore ditshwantšho tšeo tša bona ba di romele atereseng a ba fa tšhupa bodulo ya gabo. E segale ke ge lebokisi la gabo la poso le tletse ka ditshwantšho tša batho ba lesego ba laetsa go thaba. Letlotlo o ile a kgona go phatlalatsa košišo ye botse ya gore nako ye nngwe le ye nngwe ge motho a sega goba a memela o romela mpho ye botse go batho lefaseng ka bophara gomme seo se phatlalatsa lerato. Go tloga gona fao bana ba ile ba thoma go mo košiša le go

0: FM.
1: Moshate wa tsebo le boithabiso.
2: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Theko ya petrole e phela e ya godimo, inflation le yona e ya go baja, dinako tsa bophelo di godimo. Na o nyaka dintšwela ka e tšhekaone ke na.

0: re tumisha morena le lesudi la rano la morena le lengwe le lengwe thobela fm mushate wa tsebo le boithabiso
1: a ga kana tsela yeo metsotsoke le semetlhano fela re ya iringe ya senyane go thobela fm ya le gotla gatsho la Africa borwa magagesho re bolela taba ya go ba gona ga modimo maphelong a rena modimo o na le wena ka gare ga seemo seo seo o ikhwetsa go o lahlela toulo mo o ikhwetsa go o lahlela teu o nagana gore dilo di ka se sa tsoga di lokile ebile a o sa nyaka go tswela pele ka tsela ya modimo empa bonnete bja taba ke gore yena modimo wo o tswelela ka dinako tša gagwe ge o bala molabokeng ya baatlhodi kgaolo ya botshelela temana ya lesomenna e re ke mo morena a re retologetseng go yena a re sepela ka maatla a gago o yo pholosa baiseraele goba midiane o rongwa ke nna gomme ke mo e le gore ke tione o ile a fetola a re aui mongaka nka pholosa baiseraele bjang kgorwana ya gešo ke yona ye nnyanyane kudu mo kgorong ya Manase mme le nna ke mo fokotsana ka lapeng lešo morena a mo fetola a re o tla kgona a ka gobane ke tla go thuša ao o tla fenya bamidiane ga bonolo mo nkego ka moka ga bona ke motho o tee alala so ke lentswi la modimo o rialo morena o re ka gare ga seemo seo le baneng le sona o tla fenya bamidiane bao manaba ao o tla fenya nke o lwa le motho o tee ka baka la gore o tlabe o thušwa ke nna ke nago le wena ao sa gago motheletši wa thobela fm ke gore o mo tshepe ke gore o mo kgolwe ge o mo dumela kgopolo ya gago ka moka le bojotlho bja gago bo rwele yena ntwa a se ya gago o thušwa ke yena morena ke eng seo o lemogileng ka sona gore modimo o na le wena batho ba fetile ka ralo tse dintšhi batho ba fetile ka ra mathata a go šiša empa ba sa eme ba sa re morena o na le nna re ya lotšha motheletše a thobela e re ya lotšha ngwaneso le kae
2: re bona le kae moruti yaka
1: ai di sele a digo
2: ke se dumedisa ka morago wa modimo letsatsi la lekgone la sontaga
1: re thabile bjang
2: lengwalo la Jeremia 29 verse 18 le re ge le nyaka le tlonkgwetsa ge le nyaka ka ditolo tša lena di tlhomogile le tlonkgwetsa nna ke le morena nna ke ile ka bona gore modimo gona moruti yaka ke ile ka ba ka gare ga tlala e šorošorošorošoro
1: ka re ya tlala wa mmona
2: ka gare ga tlala mo ke bola ke tlala ke bola ke tlala ke kgone go robala ke nole metsi ka moshwane ke tsoga ke tsoga ke nole metsi ke bola ke tlala ke seletsa go ja ke bola ke tlala
1: hei
2: ke tseba tlala moruti yaka ke tseba tlala ke bola ke tlala sa go akatsa maemo le go feta kore ke boe ke dulang seba re madula a fedile
1: so mo o beng o dula gona ba re ee sepela
2: madula a fedile ka tsama ke thata ke sorepe ke ke tharo ke tsama ke tsena ka meko robalaa ke ka lete ko gopodisa marobalo ke tsama ke tsena ka meko gopodisa marobalo o a fitlhela mo lebile ke toponang feditse ke tlatswaneng ke re jalo mo gona ko o fetoga gopo
1: so motlhatlhise ka rialo
2: ko botsa ditaba moruti ya ka mara modimo a kare ba re kare modimo ke tshwarelela ka kobo ya gagwe ka tlile go la matšaki le nna ke tlo gore batho ba ba ya go robala le nna ka balese ke sefakago ka mo teng
1: a ngwaneso re leboga ge o bone maatla a modimo gwa direga eng gore o lemoge gore modimo o lebeletše
2: mafelelong ke ile ka fetsa ke kry-a matogo modimo a mpha matogo gore le nna le bana ba seka wela sebefong le bulile le gome ke nna eo ke sa swareletse go swane moruti yaka modimo se modimo a mphago sona ke a se leboga tšatši ka letšatši ga ke tsoga le ga ke robala
1: amen re ya go leboga ngwaneso modimo a go se go fatša so batho ba bone modimo re ya lotšha motheletše a re lotšhitše re ya lotšha
3: oto
1: a ya teng papa le kae
3: ke kgotso
1: ngwaneso
3: yeah. bolela le Malesela wa ga mokgwe tsa sentse ga re tswa Malesela.
1: Ngwane sho Malesela.
3: Ba tswa modimo mota ka pelo ka moka melo wena kana go tshotlhe o tla o direla metlholo.
1: Ge o mota ka mehla o tla o direla metlholo.
3: Ba tswa nna ke gopela batho ka mehla ke re ha re khuna me rapeleng go tswa o robala o leboge letsatsi le tlhaba bile le shibela ka re ke moga wa modimo.
1: Amen. Bjale re ya go wena gore na modimo o mmone jwang gore o na le wena.
3: Ngwana mokgalabi rena re ne re gola ka gae o bo se ne wa sa tseneng kereke ebe ba sa tseneng kereke ka mo gae batswadi. Modimo a re etela rena re le bana. Nna mokgalabi o dile a robala ka gae sego motswadi wa ka e leng tate a robala ngwageng e le ya kgale ko morago. Ka khumana ile gore ke ga kanegile ka re tlala e tsene ka lapeng.
1: Ao batho.
3: Modimo a bua le nna spirit sa gagwe a re ngwana ka ga gone seo se fetang nna nkhunamele ke tla o fa bogolo baka.
1: Amen.
3: Ane wale ngwana mokgalabi ke bolela ka matlha modimo tlala e labe ke e bona ka matlho.
1: Ee.
3: Ke fetile le fela.
1: Ke dilo tsa maloba.
3: Dilo tsa maloba. Se sennyane se re se khumanang re nonga tselana jale ka bana ba motho ra shera sela le sela le sela bophelo tswela pele bana ba gola re go tseba modimo
1: ngwaneso
3: mengwa kore agile
1: ee
3: dipula le re dina re no di bona foro go fela gore pula be ela la ena mabane ke moga wa modimo ke re le
1: batho
3: a ba khuname ba rapele modimo teng modimo wa phela tlwela o tsepa motho wa lefase ka gore hola ka botshu wa fetoga. Ke ra khona ne ra pele ngwana mogala.
1: Ngwana mogala bia re go leboga modimo wa sho fatshe.
3: Amen.
1: Hallelujah. Ke na tsela ye o re ya ba leboga ba tsheletse ba thobela FM ba bangwe ba gatishitse leng tshu fa le ba ndi emile go me ba di bona ka tsela ye.
4: Re a lotsa. Go rutile sudi nna ke re modimo gona go bane ka gare ga bophelo bo ile re ke bo phetse gare ga dikotsi tse ile re ke di phemile gare ga mathata ile re ke tswela ka ona ka gare ga ona Kriste modimo o dile gore ke tswe ka gare ga mathata we a mphemisa dikotsi tse we a mpha bophelo bo ile re ga ganiwa le ke tloga ke thabela o ke leng ona ka se sebaka ke tseba morena ebile ke motlhompha ebile ke motšhaba ke re modimo gona go tsotlhetse ka moka ke di buletseng sa flogodi ga mashane beneskete mošate
1: aga re go leboga ngwane sho ka na tsela yo metsotso ya rena ere ke shupa go ya irenge ya
5: tsiyana tobe ke morena thobela thobela morutile sidi ka mogasho morutile sidi
1: eh
5: wa tsiba go ne mathata a mangwe o ne malwetse a mangwe go ne meloko e mengwe o tla gona bona re mo go berekile modimo
1: aga
5: o tlo gona bona re ka nnete modimo gona wa phela nna ke fitile ka ga dilotsi we ka mokana ga tsona mathata malwetse meleko mo ntlo le batho ba tlo go raita off ba ra go phelo ya go fedile ya wi ebile ba fela ba re shem
1: ao batho
5: modimo ka wa bontsha re bona nna ke gona gape o tla go sedisa ka batho modimo a fetsa re batla ba kgone bona bogolo jwa gage ka wena o tla go berekisa modimo o tla go direla mehlono mo rutu lesudi a nna modimo wena ke mone gore gona wa phela dilo tse ke fitileng ka re ga tsona ke kgonne bona re modimo wa rena wa phela ka nnete ene wa re berekela modimo wa rena wa re lwela
1: halleluya
5: re tsweleng pele re morapeleng ebile ke morapela ebile a gone gore ke ka tlha kereke ya ke tshola modimo gona wa phela mo rutu lesudi a gone se sengwe se ke se tshepileng mo lefaseng se ke tla re se ka nthusa ntle le modimo ne le melepo ga e mang fa ile ga molepo ga gose molepo.
1: Maria leboga modimo a lelote modimo a re bolokele lena ka fao ga molepo. O mongwe
6: sho rutule sudi
1: a ya tembapa
6: na se o ke ile nka se bona re modimo na le nna ke se bone ka nako ela go ipula e tsoba strike sa Marikana ka 2012 ke bekele mo le tari corona kwa strike se ra se thomile ke le kwa sa fela ke nako
1: a wa we
6: mpa ke ile ga bolokea go bane e ke khunama ke mo rapela bo shulo mo tsare gore nka boloke bo phelo ba ka ba batho ba bang pitwa rwa pe ke nna ka tshwana mmabule ga se go botoka mo khatong tsa ja a bo mo rutse jewel filipi mo khanya mpati ka re mo shata
1: ngwane sho re ya leboga ka molaetse le khatshu ya gago o mongwe sho e re rena mya pile re ya go seng tobe
7: go tsonta te mo ruti le sudi ke fa re go beka tembisa tsho le black station 8 ga e ke tswa mo letsi le o kama na bogolo ba modimo ntate mo ruti le sudi ke ya botshaba
1: e bana
7: ke ile ka bona re modimo ona wa phela kwa morao nkwana go e ke sa hola ke beletse motso mo ba re ke ya motshemi kwa Bogom ke ile ka kopana le mogekolo mongwe wa tseba ra nna re nna nka tswe ke shumile nka se bole motse a ke tsebore na mogekolo la o ba boneng mara ka baka la mata modimo le khono Tseo di be di bolela ka mogekolola ka moka di fetile le fela ke a itshomela ke na le mosadi le bana le motse ke re praise the Lord
1: ebile o nna thembisa modimo o tshofatshe a gona taba metsotso ke metlhano re ya iringi ya senyane re bolela taba ya gore modimo gona ngwaneso ka gare ga go tlhoka kholofelo o ga gago tseba gore modimo o go lebeletse modimo wa go bona ebile o tlotse na seemo ka bogare melaetsa ya lena ke a e bona lefale le tlakaleng la leago Ethobela FM yaka ke mo e le goreng nnete nna le wena re lebelela ka yona sela ye ke ya ba bona ba ngwadile bo ke mamothemane sibale ke a le bona ka moka ga lena bo Mothemane Rosina ke le bona bjang le melaetsa lena ba re kgotsong Moruti Lesudi masenga mabotse modimo o na le nna moruti moruti wa ka ka gore o ntsositse mesong ye lebile o sa mphile bophelo o mpolokile o ntshireleditse amen halleluja Rosina Mothemane ka kwa Dendron re tloga re lele bogabjang batho ba Dendron ka kwa mogwadi ka kwa mogale kgwatla re ya lebogangwaneso a re go ba gona mo lefaseng ke se sengwe sa go bontsha ga botse gore modimo o na le motho mogale sepho kgwatlha ka kwa Benina Parka a re ga e ke Tlhabine ga mogobo ya Ruben Maibelo kgotsong Moruti Lesudi le batheletse ke a dumela gore modimo o na le nna ka mengwaga ye ke e fitlheletse go mo lefatsheng ke ngwala ke le Boxburger ga e ke Seriting nna le wena re rialo re re tshepa modimo ka gare ga tsona ka moka modimo o na le wena a ka se ke a o tlogela Tunzi number.
8: Now when I write a song, and you know you write a song, and you give it to someone who will be able to interpret the song the way God deposited the song to you. She's gonna do a song, trust in the Lord. Don't be discouraged. Trouble sometimes will do you no harm. Enemies will come, they will stumble and fall. Can I get a witness?

0: ye masume pedi tharo metsotso re tshwela iringe ya senyane magagesho re leboga modimo ka kopelo tseo re go file go tshona mo lebakeng la ga biale re ke na me ke go botse gore re go file fa le morwa cheche are ba inkele se fapanonga magetleng a bona ba tle ba shwele dikano tsa bona ka pele ga fao ke go file fa le mere mosole le ena re re dumela ga re dumela ke se bole gore nge modimo tswela pele go se rata le go se tlhompha ka mapelo a rena re ke na me ke go botse gore na le wena bjale ka gore tshepishane ga bjale ke na makiki timela ka kwa kerekeng ya Elksa Evangelical Church go ba kereke ya Lutere ka borwa via Afrika borwa ba re ke bo efankedi ya Lutere ka borwa via Afrika go me ke tsena seketeng ya Polokwane fa o re boledišana go le Tina Ngwako Matšhaka mongaka moruti wa ka re a le tamiša ebile re a le amogela lenaneng la a re tumiše morena mo mesong e me botsi ya lekgono
1: le dumediša ke nna moruti lesudi le bathieletši ba thobela FM mesong e re le dumedisa re le conferenceng ya banna kwanel spraid mara jeso e sa le kgosi le ge go le bjale
0: alleluja mongaka re a leboga ebile rena le lena re tsenetemeng ka gore re a lemoga gore le gona ka kwa conferenceng goba kopanong ya banna bjale tabaše mongaka gore na moruti re ka dira eng ba bangwe ba rena gore morena a be le rena ka gore go na le maemo ao re ipotšago ao rena ka bo rena re feditšeng le pelo gore rena ena o ka re ana le rena
1: re leboga morutirisutu re lebogela le taba ye mara taba ya mathomothomo papa re nke thome ka gonne gore dilo ka moka di thoma ka nna ge ke thoma go rata modimo
0: alleluja
1: bebele e lentsi la modimo ge re bala Deuteronomy chapter 6 verse 5 e reng morena modimo wa gago o mo rate ka pelo ka moka o mo rate ka moya ka moka o mo rate le ka tlhaloganyo ka moka
0: amen
1: ande ge o mo rata moruti motho o mo rata o a mo tshepa motho o mo rata ka dinako ka moka o a tseba gore o bale wena maemong ka moka ga gona mo e leng gore o ka sepela o sena yena
0: amen
1: motho o mo rata o a tseba gore ditseleng tsa gago o sepela le yena there is no doubt ka gare ga bophelo bja gago go motho yo o mo ratang and taba ya mathomo ya go ne o tseba gore o bale rena ke ge rena re mo rata ge re mo rata yena o batamela gausi le rena and a thoma go phela ka gare ga rena a re tšhireletša a re dira batho a re tlhokomela a ba gona dinakong ka moka moruti wa ka modimo yo ya mathomo eno ba go tlhoka go mo rata ge re bala diema chapter 3 e re bota modimo ka pelo ka moka go ra gona space sa go bulela sie ka gare ga bophelo bja gago
0: amen
1: ga gona space sa go bulela doubt ka gare ga bophelo bja gago
0: alleluja
1: ge o ka mmota ka pelo ka moka yena o a tshepagala ande o ba gona bophelong bja gago ka dinako ka moka ge rena re mo rata yena le yena wa re rata moruti nka no adima lentsire la segoa la a re is tit for tat
0: amen
1: ke rena re activatang tlhokomelo ya gage maphelong a rena ka baka la go gore rena re thome re mo rate
0: yena o gona ka dinako ka moka ebile a kgone go itira o šile
1: no
0: ke rena re tlogang ka tlase ga moriti wa diphego tsa gagwe ra kekiša phišong ya letšatši
1: go la letšatši le re fiša ra boelela ra lla ra rana taba le rena
0: e le rena re sepetšeng bogweneng bjaarena
1: re tswileng ka gare ga kgaogelo ya gage
0: moruti ke nyaka re tlhatlhamole taba ye gore ke maemo a mohuta mang ao e le gore motho a ka nagana gore morena ga a na le yena
1: ande ga se phoso moruti
0: ee
1: sefapaneng morena jeso
0: ee
1: o fitlhele ke nako e nngwe a reng Eloi
0: lamasabakatane a re
1: modimo wa ka o ntlogeletseng ka baka la gore a fila o ka re bo modimo bo tswile mo go yena mara ebile o re ruta gore modimo wa rena o ba gona le ka gare ga maemo a wa sa re feibigo
0: o ba gona ka gare ga mahloko a o wa kwago
1: o ba gona ka dinako ka moka
0: o ba gona ka gare ga go tlhoka ditšhelete ga gago
1: baara rena re re ka se kwe botlhoko ka baka la gore o gona
0: ee
1: o no re lemosa gore le ka gare ga botlhoko o sepela le rena
0: le ka gare ga go tlhoka tšhalete moruti
1: o gona
0: a o tlhoke gore o nyake diphoofolo tša o tlhatša ditšhelete
1: aa
0: modimo o gona
1: o gona ka gare ga maemo ka moka moruti molwadi wa baheberu chapter 11 verse 1
0: e
1: o re tumelo ke kgolofelo ye e tiilego
0: amen
1: o kgolofela le tšeo di letsetswego mara ke rata mantšu a gore ya go botla le tšeo di sea bonwego ka matlho modimo wa rena ga se modimo re re tshwere fela modimo wa rena ga se modimo re re atlega fela
0: amen
1: modimo wa rena ga se modimo re dilo di le in our favor fela le ka gare ga maemo a go se re faive e sale modimo ande ke nako yeo re tlhokago go nore o modimo
0: halleluja re seke ra tloga bogweneng bja gagwe ka gore dilo di sa re lokele
1: no
0: re seke ra reka gore mošomo a ogo go ira gore le modimo a gona
1: aowa
0: re seke ra reka gore mohlomongwe a rena bana ka gare ga manyalo a rena ra gopola o ka re modimo o re lebetše
1: ge a ngwalela moprofeta jeremia
0: ee
1: ge batšheletši ba rena ba ka thoma go bala ko go chapter 29
0: go
1: yana ko bo verse 11 modimo o ra baiseraele gore megopolo ya ka ka lena ke ye mebotse
0: halleluja
1: le ge gane bjale dilo di sea sepele botseng ka gare ga bophelo bja gago mara ye o tshwanelao ke go etseba ke gore megopolo ya modimo ka nna ke ye mebotse
0: batho
1: ona mo a nkgopolelane tše mpe ka dinako ka moka o nkgopolela dilo tše di botse ene morutilesodi modimo wa rena o dira ye nngwe le ye nngwe ka nako ya yona
0: so so
1: o re gopolela dilo tše di botse
0: o re gopolela tše di botse ka rena
1: tše di botse fela le kgaogelo
0: halleluja
1: ene kgositafita re tše di botse fela le kgaogelo di tlo ntatela metlha yotlhe ke sa phela
0: halleluja
1: ana se gore ka gare ga bophelo bja gage ga ba le maemo o tsene ka gare ga maemo a dutse a tseba gore tše di botse fela le kgaogelo di ntšhetse morago
0: le motheletšišo o re theleditše o be a lahletše teu a re nna tšaka a di sa direga a re nkile ka ba motho wa go ja lešela le a ntseba nkile ka sepela ka difatanaga le a ntseba mamotlha ba ntshega ba re ke wele mamotlha ba tsheya le bana ba ka mamotlha ba tsheya le lapa lešo ka lebaka la gore ke furaletše o motho o kwa o ka re modimo o mo furaletše a re mo feng kgolofelo moruti wa ka
1: moruti le sodi motho o a tseba a botse maemo a beng ka gare ga wona o ka re nako nngwe o ka no dula wa bitsa maemo ao a retla mo
0: ya
1: wena maemo dula mo fase today ke bolele le wena
0: halleluja
1: maemo ore o tsebotse a o tsebe gore megopolo ya modimo ka nna ke ye mebotse
0: halleluja
1: o dutse fela temporary ka gare ga bophelo bjaka ga gona season ye etelang ruri moruti le sudi mare ga tla a feta a tlisa ke gore selemo se tshwanela ke go utlwa maemo ao ge a etla ka gare ga bophelo bya gago a tla a tlisa ke gore maemo a mabotse a tseleng a yetla sa re rena re tshwenya ke gore re start ka gare ga maemo
0: bitse maemo ka leina gore tla mo o nne mo o ntheletse o wa laele ka matla a o modima o fileng ona ka taolo ye modima o fileng yona ka gore wa nkhatla modimo o ge a botsa ke dione ore o tla lwa le setšhaba sa ba midiane ke tla ba le wena ke tla sepela le wena e tla ba o kare o lwa le motho o tee ka lebaka la gore ke go thusa bjale ka modimo
1: ke tla ba modimo wa gago
0: a ntate moruti Tsho nalelena ge re tswalela mongaka re kwele le re baletse mangwalo le re tsopoletse Jeremia o rialo o re ge megopolo ye ke le gopolang ka yona ke e mebotse a se megopolo ya bošula le ge batho ba ka dika ba sa o gopolele gabotse le ge batho ba ka kgobokana ba o rera gore ba o wiša jwang modimo o gopola ka megopolo ye mebotse ge batho ba e tla le leano la gore re mo theoša jwang maemong ao a tsukameng modimo o naganela tša o feta tšeo ba o theošang mo tso
1: o tla ka modimo o polela ka megopolo e mebotse
0: papa modimo
1: ya se tebile a se tswana ere megopolo ya ka ka wena ga e busula
0: ai
1: gore o ra go naga ne le tedimpe
0: ei
1: mara se gore ke dimpe di ka se fete bo pelong ja ga
0: o tlo di bona
1: mara se ba gore nna modimo a go naga ne le tedimpe
0: ka gore ke na le wena Jesaya kwa khaolo ya masome nnete ite mane ya lesome ore o seke wa boifa
1: o ba ne ke na nago
0: ke na le wena
1: yes
0: tsepa modimo
1: ke modimo ka Joshua a tsiya se tsaba sa ba Israel morao ga gore moshe a sepele
0: ei
1: o boela go modimo Joshua ore o bo o file moshe pata ya le na o mphiselo o ya taba thoba pele bya are wena go fetselo ka bakala gore ke dula ka gare ga gago
0: so
1: o mo go sepela le nna ga o tlhoke go tshwara selo
0: ka bakala gore ke na le wena
1: ka bakala gore ke gona ya mongwe le mongwe ya o direga ka gare ga bophelo bya gago ke ba ke le gona ke lebeletse ana morwalo o mongwe le o mongwe o re thakanane le ona maphelong a rena Moruti le sudi a swa go re feta modimo o re lekanyetsa ona gore re tsebe bogolo bya gagwe
0: Bishop Nkhatlile o khumile pelo yaka ore moshe ke be ke mofile pata wena ko fisilo ke ka re hao
1: ya
0: tsamaya o lekeletse diatla tsamaya ka tumelo ye uwe ya gore ke ka gare ga gago ke na le wena
1: ena motsheletse a ga no tso go tloga byane
0: ei
1: a no tseba gore yo ne nka gare ga rena
0: ei
1: ke o mogolo kudu
0: ai
1: o feta yo ba thoba mmona go ka mata
0: haleluya so
1: o mogolo go golo golo golo
0: o mogolo go feta o a leng le fase
1: yes ke ra ba mo pedio mo tlo studio a pela khoraso ya gore ga ntse Jesu o na mpona ke ke tsamaya feeling it
0: out over to
1: I just imagine ya ga du tifase a ngwala go shaye gore maratsela ya se piteng ga gare ga yona o ga e kwa eng ka bakala gore mafelelo mo le mogile gore le ka gare ga leto le la bophelo o gona Jesu wa go mpona that is why re maemo a di fitileng ka gare ga ona le se ke la bona o ga re go fitile botlhale byaka o be a du tsi mpona an tsepetsa an tlokomela an tshireletsa e tloletse go ba modimo ka gare ga bophelo jaaka
0: tate moruti re tswalela re re modimo wa tseba ebile modimo o bona meyogo ye uwe e phumule ngwanesho o seke wa dula o tlhapa ka meyogo yeo seke wa dula o tlhapa ka bohloko bjo modimo o na le wena ebile o tseba maemo a gago
1: bohloko bjo wena e no bo botsa gore wana ga o tsebe mo go polo e modimo wa a ngkhopolelang ka yona
0: ya o ntjela fase
1: botlhoko bjo ga gona botlhoko bjo bo permanent ka gare ga bophelo bja gago
0: Tate Moruti.
1: Ga go no ba go tswa ka gara ga diona o ste wa staka ka gara ga diona. Le a fita.
0: Tsho.
1: Le go pula ya modimo ka botshelo ya gago. Ke me bo.
0: Mongaka a re rapele le motheletsi yo a theledi tshenga byale. Abe ala hletswe ke kholofelo go mme modimo a ikuke a itsoshe a tsebe le yena gore modimo gona ka gare ga gagwe a emelele a lebane le siemo
1: a rapele moruti waka
0: amen
1: modimo waka ka lebaka la lena la morena Jesu go xia go luka papa misonge mi botse ya letsatsi sonta ga se re tapele ga sefatlhe go sa ga gore ru modimo re rapelela batheletsi o bona go tshiwa be go setsa itlobogile modimo a bona o ka re ga o sa le modimo mara re a leboga go no khotsa sebaka se le bo moruti le sudi sa go tlhara ra bona ra re me go polo ya go ka maphelo a rena ke me botse ka dinako ka moka le ge tse mpe di ka le ka go tla maphelo nga rena mara wena wa go gopola me go polo me botse ene ga e gona ya go fenya wena ka gara ga maphelo a rena re se go faletse ba thieletse go tshia go luka ba fe maatla a go lebana le maemo a feta kwa Afrika leina la gago ka baka la gore wena o modimo wa go gona o modimo wa go fenya bo moruti le sudi se ba tsola pele go tshi go wa fa botlhale ya go etelela setšhaba se pele lentsung la gago ba fe dikgopolo tse diswa letsatsi le lengwe le le lengwe bona gala kgosi leineng la Kresete Jesu amen
0: mongaka banna ka moka le fitlhele badumedise le re moruti le sudi wa ba rata
1: amen
0: halleluja
1: modimo a lesego fatshe papa
0: modimo wa tseba le lena le lote a le bolokele ge le boya gae
1: tobela
0: agee

0: Our white cheddar, ka $99.99, baka na yeti yika rewards card. Diteko tse di thoma ka di 8 go fihla di 21 September. Ge stoko sa le gona, ga spa fela. Go na le dipielo.
1: Re setiši sa maemo a pele ka Afrika Borwa. Le mo setleng se, re tsebega ka thuto le tshedimošo. Re mošate wa diyalemoya. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: Aga metsotso ye le sume shupa fela go tswa iring ye le sume go tswela FM ya le gotla ga tshola Africa borwa le nane o ke a re tumise morena mo ile gore nye nete ga le bya le kosha ye o fetjang go ikwa ke ya matete mphela matete arialo a re tshepa modimo tshohle ditlaloka modimo o ke komana madula e bapile modimo o ko wa neng le neng ke modimo yo a sa fetogego ke modimo wa go se kgone go itira o shele ke yena modimo wa rena o re mo rapelang le mo mesong ya letšatši magagešo ke leboga sefela ke go file sona eng ke tla goroga ka la simeone ke tshepile o phologa ke le ngwana wa sione ke manga e se yena Dr Roslyn Satege ngwanešo re a leboga re leboga sefela seo re ipsinneng ka sona mo letšatšing la lekgono gomme ka yona tsela ye re namile re amogela le go lotšha ke manga e se yena matetengphela dumela ngwanešo
1: thobela mogaši ke le tamiši ke tamiši le batheletši ba thobela FM ka moka lefaseng mo ba leng gona ke re khutso ya modimo ka kreste jesu a e be le bona ka moka
0: halleluja kapeka sefote ba kae
1: kapeka sefote ba bona ebile ba itere fihlise majume ka mo mošate
0: ee
1: thobela
0: batho ba beka sefote ke a ba rata kudu mane
1: amen
0: lebaka o mpotsiše gore na re ile ra ya ka kua beka sefote ge re kwala kwatša thobela FM gospel festival ya ngwaga ba 2024 gomme ge re leka kua re leka kaekae molong crossing kaekae gomme wa tseba ge ba namile ba e tla ba bolela ka modimoo ee ba beya pelo ya ka gabotse monna ka mokgwa wena o e bolelang ka gona mojimo wa o se fetoge ai mojimo wa neng le neng
1: ya
0: ao
1: ke na mojimo mo khontsha batho dilo ka moka
0: haleluya a na go nna Vegas Ford
1: tsene ke change wa
0: tamela ke batamela kere
1: wa
0: ro risha mojimo ka
1: moka re do ro risha mojimo ka go re go special day mo ile ngo re ke tjatji la butumisha fela go re le bale ka tlaise go tsa rena le go tloka ga rena re tumisha ka re mangwala re botse gore jilong ka moka le gopela ka thapelo ena ga le tebo
0: go
1: re tjatji le re fole boga fela
0: a ba tu batho ba beka sefote gomme ga bjale ke na le yena matetengphela yo e le gore re tswela pele ka poledišano ya rena morago ga koša ya gagwe e monate ya gore tshepa modimo matete nama o re botse gore na ge re bolela ka wena re bolela ka matetengphela re bolela ka mang
1: thobela ke leboga gape mogaši matetengphela ke lesoganyana le lennyane la go tswa gona ka kwa motseng wa feta kgomo ka tuatse mo le mo lefelong le ba le bitsa go tsakane ke kwala lapeng lešo ke ngwana wa baselela mo go batswedi wa ka ke filo golela gona kwa motseng wa kešuo tuatse go fihlela la ka legono ke sa le gona koa ebile go fihla modimo a nkgaogela ke tsweletša seo ke reng o mphile sona gore ke se tlise ditšhabeng ke ona mmino wa lena o wa tshepa modimo
0: a nabile wa tlhotlheletswa ke eng gore o tsene industry-ng ya mmino wa sedumedi
1: mogaši ke tlhalose gore batho ba bantse bang kuju kwa gešo gore ke motho yo mongwe e leng gore batho ba ba phelang kgauswi le nna ba tsebe re nako e ka moka ke phela ke opela go na le mo e leng gore motho yo mongwe a ka go tlhalosetsa gore ke thomo bina ka mengwaga itseng mara mo go nna go bina o kare e no ba ntho e leng gore ke a hema ka yona ke phela ka yona so a se nka jula fase mo e leng gore maybe nka kgetha maybe genre ya gospel go ba yetseng le nna ke go tse ke le motho leng gore ke bina di fela
0: amen e le gore yo ana mago a le thusa go ngwala di kopelo tse ke mang ke le nna le ke ngwalelang tsona go ba gona le yo a itsego yo a le thusa go ngwala
1: ya jwa le ka ke le motho leng gore ke go letse ka kerekeng tabeng ya go ngwala e no ba ntho leng gore ge GM re kopana le tsona then e go fa kgopolo ya gore na o ka dirang ka molaetsa wo gore o fihlela le ditšhaba gopola gore mo leetong le re leng godimo ga lona re ba romiwa re tlile mo go tlo dira se modimo a re tlišeditseng sona mo lefaseng kore re molomo wa modimo rena ka noši
0: amen
1: e ke re go batho ke re tshepa modimo ke a bušeletša ke a ba tišeletša gore tlaišego tse ba kopanaga le tsona le goda le maloba jana ja ba gona ke re bolela mo godimo ka kopelo re bolela ka ditlaisego tsa bohanna mo eleng gore ba gona batswa di ba eleng gore ba nyaka masia le khono mara ga ba khono o bona gore dilo tsa bona di ya loka mara ga ba jutse mo thapelong ba tshepa mojimo mojimo tlo ba lwela ga reng ka ditlaisego ka moka o ka ba o tlamme ke tsheji go tlammeng go kola tlaisego ya mishaka le shatreke ge ba ba ganetsa mo gojimo ka lentjula mojimo so mara mojimo yana ka noshi a ba lwela le rena le khono ge le fase le re tlhanogela le sa rata mo rena tsheso ore ge le fase le sa le rata le se kla makala ka go bane
0: le nna ka noshi a seng ke ba nthata
1: ba rata mara a se mo le ngo re re ka la tla kholofelo ya rena ya mo rena tsheso ore go rena ke rata a ke rata mong wa lena ke Paul a ke rata mong wa lena a buela morago ke ka mo ke yuteng mo tabeng ya gore tshepa mojimo
0: le ge le fase le go tlhanogela le go betha ka ntahle le tia o ka ra le go bone ba go tseng le bona ba sa o bone le bona o tseba gore ke re ke a itshwametsa baba ba di o lebelelela kwa ka baka la gore dilo di ba
1: sepelela
0: le wena tshepa modimo o seka ba jela mona ba lese mara empa o tshepe modimo ngwaneso industry ya mmino she kosa ye ke yona ya mathomo yeo e lokolotseng goba go na le tse dintse o di lokolotsego pele ga kosa ye ya tshepa modimo
1: go na le kosa tse ke di lokolotseng pele morakonyana ke lebaka le le telele ka 2021 so kosa tse e leng gore ba bangwe ba e leng gore ga jua le ba šetse ba ntseba tja go tshwana le bo lerato la jesu le bo amen amen so ye e no ba e le seng le e leng gore ke tsweleditse ona ngwago
0: ngwaneso re tloga re leboga mo e le goreng motho o duma go tseba gore na mmino wa gagwe ka ba o a humanega go marekelo a mmino a di-digitale
1: o a humanega gone jale ge re bolela sejalo e gona tshepa mojimo le tse dingwe tsa bo tsona batho ba ka ikhweletsa tsona ba fepa moya e ya bona
0: halleluja jopo molele o re dumela
1: mrutwa
0: ka botlokwa ka botlokwa a re a o motse ba ga botse a kere le bina ka moka
1: ke bona mo industry ng a ke tsebe go hopela tshorela e ba ka ba molato go pula ke se tswa ke tsena mo industry ng re juti kwa lapeng re boketse Soweto TV so e ba go ba pala go sia job molele mo TV a butwa ka re bona bana ba ba mhutokela ka kopana le bona ba ka le thusa re fihlile hleng le botsopo molele ba re swere ga botse ba re amogela mo industry ba lo ke re majume ga fihle go muruti tsopo molele
0: aga ngwane sho re le boga ka na sopego sewe re na me re bone fa gore na le wena ye re ka na mangri dira go na le barati ba mmino wa gago ba o baratang go shala morago e ge ba nyaka go shala morago le go boledisa ba o khumana e le wena mang biang kae mafaratlhatlhe
1: kwa Facebook ke matete mphela then TikTok ke matete music ke muka Instagram ke matete _ mphela
0: age gona le kereng ge re feleletsa re tswa re tswalela
1: thobe
0: gona le motheletsi yo mongwe yo a re theleditseng ga bjale o lahlegetswe ke kholofelo o nyaka mantšu a tlhotlheletso gore na boitshepo bja gagwe bja gore modimo o na le ena a ka bo khumana khuma a ka bo bona bja
1: jalo ka ga re hlalositse go tloga mathomong mo kaši gore tumelo ke ntho e re sa e boneng ka matlho ge motho wa ka gare ga hwile o lahlegela ke dilo ka moka se bohlokwa batho ka re ikgeteleng mo rena jesu nako e sa le gona ge o ka jula wa batamela mo pele ga mojimo wene ka noši ditlaisego ka moka ke itla ka mehutahuta wa topalela baibele ka noši ra saletela moruti a tlile go re balela baibele re tlile go hwetsa gore tlaisego tse di regang jana di a ba di regelela peleng ra lebelela batho ba go swana le bojopo mara mafelelong gojimo ka ditlaisego ka moka tša fitlha mafelelong mo e leng gore mojimo o ba fa ka go fetišiša mara rena re a tseba gore mo lefaseng le tjalo fase ga jina taba re phekeletse ka kuju go thopa mushu wa mojimo gore meboya ya rena
0: se
1: bolokege
0: ai ngwaneso ngwaneso o boletse botletse seatla modimo o lote modimo o shego fatshe gona le motheletsi o mongwe o re e lesudi mono we a se a re fe di nomoro tja WhatsApp re ba abele tsona ngwaneso
1: Okay, number ya WhatsApp ke 0764758172.
0: Ngwanesho re a lebogadi go sepelela ga botse mabati a mantši a bulee a mmino le gatong la gago.
1: Modimo wa khutso a belele na ka moka. Amen.
0: Hallelujah.

0: bana baka ke Jemina Senona le Phasha Senona wa ba fang molaetsa wa lerato ke ana Senona ba tshela patsa ga mama boloke ya leboga moshato
1: hashtag melodi ya bekeetlo thabela thabela bolesengwe na se se tite man of the match wa ka go phatalatsa molaetsa wa lerato go thabela pelago sa tuma Senamela le ka sobi ya ko sana mokgofa moagi a le ga mothapo mantjana ke fetile molaetsa wa lerato go lapa la gamalatši mo e le goreng a bagolo ka morwa wa bona ke kwa sopeko ga mothapo wa re molaetsa wa lerato fitlhe go bona ke le le molepo ke le ka mamankgaile ga molepo ka kgoši molepo
2: for man of the match selae mašhaba ka tempisa a nakiša lerato mo famili ya ka ka go fela ga yone braka ga selala ga mathipa ga makofane sekopong practicere ka fela family ya ka moka la rato ke lewe ke putwa le na ka tembisa
0: thobela man of the match tati le le botsela sonta na ke re madume a le rato bana ba ka ke Manuel le Mathapelo le ditlolo ka mo ka ja mmelo go mama ji troka se mo ke te ke re madume a le rato ke ao mologadi bethe ya masemola phire
3: thobela man of the match na lerato la ka ke dibiša motswadi wa ka ga mmogo le bana ba ka le ditlolo tsa ka le meloko ya ešo ya bokaba le ya gololo ke bethe bokaba ke nna ko seabe sa maja tsadi
4: thobela man of the match e re ko dumediše ke ise mantswe wa lerato o family ya ga matšhaba family ya mabetri family ya ngaka family ya mothema ke feleletše ka bagaši ka moka ba thobela FM ke rebele sunday e botse tuno wa matšhaba ka botsoka
5: thobela ka gašone sunday le digare ke bopela go patela ja molaetša wa lerato o batho ba ba letelago Agnes Wela Matšhubeni e leng mosadi wa ka Chamano Andres Mathosa e le brother ya ka Rachel Magoshara Mshaba e le sister ya ka molaetša wa lerato o phatlalatšwa ke France Mashila ka mo Atteridgeville Pelindaba aye ke tswa ke le R81 a papadi ya monwana zone 4 Dangu
6: man of the match re ke thome ka go modumediša mo sonta se se botse sa go ikgetha ebile ke rata go phatlalatša mantswe wa lerato go batswadi ba ka o sese bobuti ditlogolo tšaka lapa laka mosadi wa ka le bana ba ka ke feleletša ka peter mokwatedi a la ka kua milk boss ka lephalale ke re a ipsena ka letšatši la gae le family yae o a phatlalatšang lerato ke sebe mokwatedi o tswa ka mo moletše ga tlhatlha ke re mošate
1: Nikale, malam the mesh. Na le rato la ka ke la family ya lelaka mapela mashatle. Ba dumisha ke ana lelaka from mashatle. Ke le rato la ka ka ofela. Le ale kalakala le amahlala sharp sharp.
7: Gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right.
8: Man of the match. Otobela FM. Oshate, what's the word of it, Tabisho?

0: I'm so tired. Heat on me. Go tsho Selena Johnson melody ya boiketlo go thobela FM le go tla ga shela Africa bra. Ga hona selo sa go lapisa go tsona le di sontaga tse le nageletsoga ka gae le tsone tse gore le tswe bele ka batswadi le yo nya ka ngwana e be e le sontaga. A le tsa sa bua. Sala ile mabane le ya monyaka. Ga hona sontaga sa go lapisa go tsona le sontaga sa gore ge letsoa letsoge le kitumela bookelong ba raua gape ba letse ba lwele ba le kaekaekaekae madileng ga ona sontaga sa go lapisa go tshwana le sa gore o kgwetse ba letsenelela mesong ba kokota ba bangwe ba re gape ka moga borena ka mongwana lena o dirile sa gore le sa gore a re dileng re rapela magaso a re dileng re itlhokometse a re dileng re lebe re tlhokometse bana ba rena le rena bana ba bona a re itlhokomele mane re be batho ba ba kaone pela ka kwetse magaso ya Selena Johnson re file dikwetse mmala go akaretsa Tony Braxton a re he wasn't a man enough re file gape kwetse gago Aaliyah a re age ain't nothing but a number Glenn Jones love is forever le betsimetsa rene ke lesomesenyane re tswa iring ya lesomepedi ke leboa lena ba e le gore le ka gare ga ditekisi ke a bona ke kgatlha ke banna go na le banna ba bangwe ba re ke se ka ba bitsa ka maina fela go na le banna ba bangwe ba otlela ditekisi sontaga se sengwe le sengwe se sengwe le se sengwe ba phela ba ya provinceng ya Gauteng Pretoria Tembisa nako nngwe go iwa le ka Germiston fela ba re man of the match re a tswa bele ka Polokwane go lla thobela FM go duma thobela FM le nawe a re rekise gomme ge re boa mo re tsena go karolo ya rena hashtag
1: Thobela bagolo ke bile ditse interview ya bobedi e opjo ish ke ne ka sonka sa parago ke khopela fela 200 rand
2: ngwanaka re tla di plan
3: motlogolo ke tla patela thwii go e-wallet ya gago go tswa bankeng yaka wena WhatsApp a hi go 0873925538 o nape o latele ditaelo
1: ke ngwadisitse ebile ke tsentshitse pay shop ID yaka e tsene ke leboga
2: matlhatsi ke yao ge ngwanaka
4: Dula o le gaming, batela o bo patelo go tswa go banka efe mo maefe ka e-wallet e ntsha yeo e kaonafaditswego ye nna go le tsotlhe. FNB, thusa ya go fetola dilo tsotlhe. Go na le dipeelano, FNB, ke karolo ya First Rank Bank Limited, moabo wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao.
5: Kgetha Nespray le gono. O be le sebaka sa go wina setseka go meputso ya tšhelete ya beke le beke ya 500,000 rand. Go akaretswa le moputso o mogolo. Wena, reka fela lepakana lefe goba lefe la Nespray. O WhatsAppele hi go 073-097-6335. O latele ditaelo. E fa bana bago seo ba se tlhokago. Ba fetse ntši. Hadishano e fela ka di 17 tsa October 2026. Bona le dipeelano. Nestle Nespray. Always giving more.
6: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola, ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rands. A Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
7: Setiši sa maemo a pele ka Afrika Borwa le mo setlhenseng re tsebega ka thuto le tshedimošo re mo

0: Oh yeah, for the love of money, the OJs, Melody Weekend, le go tsomela FM le go tlagatsela Africa bra. Ke le ka re ke tlhola gore na taba ya gore ba tle ka kwa shaye, ke lefe? Ya ba gore setlhopha se se lemogile gore go na le batho ba ile goreng ba ba rata tšhelete kudu, ebile ba kgona go dira dilo tse dingwe tsa go setlege ka tsela ka lebaka la tšhelete. Go rata tšhelete o le wa gore o thoma go rata le dilo. Ge o yo bona motho o ka re otlale koloi e kotonyana napile o mmatamela mo gaushi o nagana gore o na le tšhelete e ntšhi. Yeah, for the love of the money. If I had no loot, ye ke kosha ya Tony Tone. Yeah, hey, na batlanta. Betsa rena ke le sometshela re le bise ireng ya pele ke nyaka re bolela ka semagešo. Ke fela ke ikwa batho ba na le go ba le dingongorego mola le mola le ge le go ra setša go lapiša fela lebaka la gore ke bolela ka se ke nyaka gore re bontšhe lerato go basadi ka moka ba e le gore ba mo mmeleng go ba mmeleng. Ga re bolele ka mosadi o e le gore ga a le mmeleng wa fetoga diphetogo tsa gona ye nngwe ya tsebile ka dikwa ga se ka tlhakana le yone ye nngwe ya tsona ke ya gore o hwetsa motho a re hei o ntlhoile matšatši a ka lebaka la rombele ga ke tse gore se se kgonagala kakange fela hei o ntlhoile tse dingwe ke tsela tsa goreng o hwetsa motho a le mmeleng a re ae a ke rate monkgo wa perfume ye o e tšhelang a ke o rate o mongwe a re ae matša o ka re o ntlhoile o nagane o ka re o tlhoile e fela ge a shetse ngwana a le gona dilo di a fetoga tsa boela sekeng le pele ga nako eo e diragala pele ke nyaka re bolele ka tsone ditaba tse magešo ge e ba ka nnete se se ya kgonagalo go na le gore ka nnete motho mosadi ga a le mmeleng a ka fetoga a o tlhoya wena o le monna a gage goba o le lesogana la gage o tla tseba bokaone ba bangwe ba fela ba re o fetogile ga a sa le ka tsela yela e le wena motho wa monna ba bangwe ba tla botsa gore ga a sa nnyaka ke dira se goba a sa nthata ka mogola ga a sa nnyaka gausi diphetogo jana tse bjale ke nyaka re bolele ka tsona ge e ba ka nnete se ya kgonagala motlho mongwe rena ba bangwe motlho mongwe re bile le matlhatse ra se lemoge dilo tse dingwe tse dintšhintšhi fela diphetogo tse dingwe wa di bona ga ke nyake re bolela ka tsa dijo re a di tseba re di bone ka bontšhi fela ke nyaka ye motho a re go hei ai ga motho o ntlhoile o šoma le ena ga a sa o rata ka tsela ela goba o na le ka tsela ya bontšhang gore ga a o ratene ka yone nako e ka baka la gore o mmeleng di a kgone wena o leng motho wa gage o le go lesogana la gage o phela go le ena ka nako e ntšhi a fetoge o bo o bone o ka re motho a sa go rata ka tsela e le gore bole o tseba ka gona e le letaba ya gore o mmeleng a kere ke nyaka gore ape re bontšhe lerato ka nnete dilo tse di gona ka nnetenete o ile wa itemogela yona gona go diragetseng go ya le ka maitemolo a gago o diragetseng wena le wena o le mosadi na wa kgona o lemoga ge o na le diphetogo tse di itsego na tse e le gore di kgona go bontšha o kare o dira gore batho ba bangwe ba ipee kgole le wena na ge o le mosadi o kgona go di lemoga goba go diragetse eng maitemogelo alo ke ya mafe gona ge e ba seemo se kgone o tla o boela sekeng se diragala ka tsela mang dilo tse di yo diragala wa yo bona di diragala wa ipona goba o lemoga ka morago goba ba o botsa a re boleleng 082-869-1645 082-869-1645 yeo ke nomoro ya WhatsApp yele gore ka romela kgatiso ya gago ya lentse goba ngwala molaetša ntle le fa o re tlo tšhela megala ya lena go swika 086-000-2452
1: e ka ba tshupetso ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetso ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano Clientele Legal ya beela maAforika Borwa ka moka ditirelo tsa semolao. Merero ya rena ke a theko ya fase. Re akaretša tsa selegae, bosenyi le taba tsa mošomo. Borramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tse 24 ka letšatši. Gape merero ya rena ka moka e akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 rand. Tsenela lehono. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Re setiši sa maemo a pele ka Aforika Borwa. Le mo setleng se re tsebega ka thuto le tshedimošo. Re mošata wa diyalemoya. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
3: Man of
2: match. O Thobela FM. O shate what's what we tabisho.

0: Everybody has a dream, the Manhattans. Metsarna ke super le bishe irgiya pele melody ya boiketla go thobela FM le go tlaga tshela Africa gore ke ka fa gore dal nane o la ditoro jaaka go thobela FM. Everybody has a dream. Arlo chen thobela FM.
1: Man of the match. a go ga buima mara a o ntse go ya go ya ka ba ka notloela danko
0: ya ke le kwile. All right, the tabachi ya khode the just lady
2: Wells D
0: o ga botse
2: ke shapo wena
0: a go go lekile mana e o tsana man le go e o botsana a ke rarwa jemo go a o botsana
2: e seng gore ke selemonyana se
0: ke ya selemonyana se o ka re secretary ya se ka the just lady
2: yeah
0: why kwa tabere bolao ka yona mara o ile wa ita magala yona o a go fetoga
2: na ibile ke fetoga ei bona nkare maitemogelo a ka ke thomo le moga gore ke mong
0: yeah
2: dilo ka moka di a fetoga dikgweditse pedi tse tharo go ka no thoma go le kaone e fela ge re namela kua go yela ya bone go ya kwa awa ke ba ke fetogile kudu-kudu a ke sa nyaka selo kore e tla ba le boulelo ge motho wa gona ga le gaufi wa ntena dilo tse ka moka kore ke tla ba ka ba ka fetsa ka belega ngwana a tla motho mongwe wa ba kaonenyana
0: e banna
2: and-e mola e le gore motlho mongwe like batho ba bantšhi ba nyaka gore e be selo se e leng gore se re kopanya bobedi ba rena kore gantši go ka humane le
0: goreoalore ke tlhoka thego ya
2: gago mare ka nako a re go ke go fa thego a o nyake ga a sepela wa kwata ga le gona ga o monyake kore go tla tsebe gore ngwana wa modimo o santse ore a direng mara ke nagana gore di no fapana mosadi wa boletseng mo bolelang nnete di a fapana a di re tshware go tshwana go na le ba bangwe ba e leng gore aowa motho wa gona o tla thoma a ba a fetsa monna e le khutsi
0: ako
2: e ntlele le di-chips e ntlele le borotho e tea borotho ba gomfemetsi
0: the just lady just eo e phelago ke lenaneo le e le gore le latela magagešo ya a re bontšheng basadi ba lerato le kgono le ke gopela re tšeletšatši le re bontšhe basadi lerato re ba rateng a ke tse gore re tshwatse o mo rate bjang fela a re rateng basadi ba ba rena le ya kwa dilo tse e le gore ba itemogela tsona tse e le gore ba tlhakana le tsona kodi ga bašetse ba le mo mmeleng a re ba rateng ebile a re kwešišeng o se ka re ge o tlhakana le yona o ba o lebane le yona ga bjale wa makatšea wa re gante botsetse bophelo bo dira bjang ebile ga ke sa monyaka ae e ba gona o tswele pele go morata le ge o le bjale nna ke mere of the bach santle digari re tla bošhareka bona gape tšatšeng la go latela ditirong tšaaka go thobela fm a re ditaba tša iria pele

fela ka yona tsela yo go thobela FM le ona moshate wa tsebo le boithabiso go tshola fela go malatsi a itla go ena re bo makhelwane ei ba re go reng le na le tsenelela bo makhelwane go tlogane ngwana le kgopedisana go ba ke re le fana mayele go ba botlhomongwe le ya dimisana matswai le tshelalana matswai gantsi lena ke eng ka lena tabe e tlhokwa go lemoga e tlhokwa go lebelelwa ka litlhole lengwe ka lebaka la gore yo malatsi o ka re o o ka re wa ngongorega mana go na le mo eleng gore o bona gona gore ai wa tseba tabe ya gore motho ane o felela ga makhelwane wa tseba ke makhelwane le ena a fele ka gaka o ka re tla ntlela le mathata o ka re go na le bothatanyana mo seemo se ka mokgwa e le gore se thoma go fetoga ka gona se thoma go ntla ba le nna ya tse dingwe tsona di nyaka gore go di bona go di lemoga o nkonkwešiše tse dingwe tsona di nyaka gore go o ka thoma o ka re o thoma go lemoga se sengwe o napa o tsitsinkele o napa o tsitsinkele ka lebaka la gore go o ka re motlho mongwe ke menagano yaka goba motlho mongwe a ke bone ga botse tšatši le matlho a tlo bulegang ka moka e tla ba a e setse le malaba le mabane ke ya go botsa wena dilo ba re di nyaka gore go o thoma o di lemoga goba o thoma go o ka re wa ngongorega o napa o tsitsinkele gona fao tsitsinkela ngwanešo tsitsinkele ka lebaka la gore o tlo re o re phaphara wa humana bana ba makhile ba molekadi wa gago tse dingwe di nyaka gore go o thoma o re ke a di tsitsinkela o di lemoge e sa le ka pijana mana a ke yona thobela FM ke moshate wa tsebo le boithabiso ke a tshepa gore le a ipsina le iketlile ka lenaneo la jazz e phelago le nna Miss Pro mo e leng gore ka nnete re ipsina ka mmino bjale ga o theleditse kopano ya rena le kgono nagana ka seo se dirang gore mmino o be bohlokwa go wena a re tseeng sebakanyana motsotsonyana o tee fela re nagane ka seo se dirang gore mmino o be botlhokwa go wena ke eng se e leng gore wena wa sekwa mo mminong goba dikošeng se e leng gore se tloga se go gopotsa gae sa buša sa go gopotsa lapa sa buša sa go gopotsa nako ye itseng goba motho yo botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa bophelong bja gago goba batho ba botlhokwa bophelong ba gago ke yona maatla mmino a kere ke yona maatla mmino bjala go o theleditse mmino wa rena lešatšhina le kgono go ya le ka mokgwa e leng gore re tshola pele go keteka tšeo re di ketekago e le go kgwedi ya bogwa letšatšhin le la le kgono ke nyaka gore wena go o theleditse mmino nke o di o nleletsa mogala o mpotse gore wena ka dinako tse dintšhi go epha nako re ke theeletsa mmino mmino wa go tšea wa go bja kae wa go tšea wa go gopotsa gae ge e le gore motlho mongwe wena o ka gauteng o šile bana le mmaka ka kua moletse goba ga mmamabolo e go gopotsa bona na goba motlho mongwe e gopotsa mošomo wa gago goba molekani wa gago wa gale o gopotsa bašomi mmogo ka wena mmino wa o theleditse wena o go gopotsa eng e ka ba e le gore o gopotsa lapa e ka ba e le gore o gopotsa nako e itseng goba batho ba botlhokwa mo bophelong ba gagwe ke nyaka gore go o theleditse wena o mpotse ke tlhoba ke topa megale ya lena ka metsotso e sa fetse go pelo bagagešo e le gona go tla ba mpotsa gore Miss Pro wa tseba ka dinako tse dintšhi ga ke dutse fase ke nabile maoto ke re ke theleditse mmino tse ke tse dintiragalelago ya tse ke tse dintiragalelago go na le batho ba bangwe ba theleditse mmino o ka se ba botse selo le gona ba nyake go boledišwa tsena tsa peperepeperepeperepe motho o tla go homolela wa re kotse motho wa ganya a sa nyake go kwa selo e le ka lebaka la seo se ralokoago goba seo a se theeleditsego bjale ke nyaka gore wena o mpotse gore a na go o theeleditse mmino mmino o go tšea go bja kae mmino o go gopotsa kae o tlo dira bjale go nomoro ya 086-000-2452 086-000-2452 Mangwane, it's a Consciousness Project Bend.

0: It's go thobela fa mo shate ke watse bolwe thabisho go tshwela fa le go te bogolo wa tle go ena re a song for you 086 000 2452 086 000 2452 fine gore ke botšitse gore ga o theleditse mmino wena bjale ka motheeletse o kwa mmino go iša kae o go tšea go iša mafulong a matala kae o go tšea go fa digopotso tse di feng ke topa mogala wa gago go 086 000 2452 gore tle re kwe batheeletse ba rena gore ana bona mmino ba o kwa bjang thobela FM re ke tšee sebaka se ke go lotse dumela le kae Tabela FM re lotseng dumela Tabela FM re lotsa
1: le kae pro micro
0: ai re gona re kara lena
1: a wa ngela le kwe le sa mathomo re ke no le wore ke le wen tsara ke o wela mathomo thomo go lela le wena
0: Ah, ke a leboga tlhe. Le tsogile ga botse, le tlhoga botse ke a tshepa.
1: Ya, a wa ka motho dikala mo rutuile mana. Re ndo kwa mmino wa o tsaga botse wa wa tse. Ya, o ne ke tshepe tse sa ka fola. E ke ne ke o tshele ke o tsena. Re di fola, di fola.
0: Wena go.
1: Kwa?
0: Aha, tshola mpele.
1: Ka di nake mawili si wa manager ka thembisa ke re a se no muswa le dilo ba ke no muswa mo we
0: a ke a leboga tlhe ke a leboga o be le letsatsi le le kaone kaone kaone a ke re
1: ke a leboga promise wa magola
0: thobela aha 086 000 2452 thobela FM marlo cheng dumela
2: e le ka miss bro
0: re gona re kara lena
2: a wa re tlile ma I was a minuawa, magno four, la magno four, la moyema.
0: Ah, minu four is a manga lekai.
2: Yo, we just a matcha di jake, kamo muka mole, kamo le sori mata na kamo miss pro.
0: Koro hotel is a minu ena onu ya kapolo.
2: Polo fe, la na di patla me kamo na diawa.
0: Ah,
2: ya faga tema.
0: Rele bo gatle, lipsi neng lebe ni chachi le kaone kaone lebe gebo tsi choma.
2: Miss Pro.
0: 086 000 2452
3: Miss Pro.
0: Hello.
3: Lekai.
0: Rahona Karalena.
3: Sandawan.
0: Le gabotse?
3: Ah, re botse man re tsagetse. Mino a o ina. Yo. I know re mo dimi fitela na no la.
0: Eh.
3: Every Sunday.
0: Ah, re leboga tle. Re leboga kuduka matla, re leboga theletse ya lena ka metlhale ka matjatji. Bia lengwane eshu. Ntle le mmino wa jazz fela. Go theleditse mmino wena. Go na le tse e leng gore di tla mogopolong wa gago. Go ba motlhomong go na le segopotso se e leng gore mmino ka bona. Wa se tlisa go wena. E ka ba dinako tse e leng gore o khona go diphela le balapa la gago ba shumi mmogo ka wena go ba le felo le itseng le leng gore salwa loetela go ba mogwera wa gago mmino o go tlisetsa eng
3: o di o fola moyeng
0: re leboga tlhe re leboga re rapedisa polo re leboga
3: thank you
0: aha 086 000 2452 ke topo mongwe mothelechi fa ka dinako tse dingwe ga re tlhoke selo ne ka dinako tse dingwe motho o ne o tlhoka nako fela ya go itheletsa nako fela ya go ikgopola wa kry-a ebile o di o meameela o le teng re ke tse sebaka se ke go amogele go thobela FM dumela
4: Dumela Miss Pro.
0: Hello. Okay.
4: Sande ke mino mo.
0: Ah, re le bo ga tlhe ke bolela le manga le kae?
4: Le bete ke le
0: sene. Ah, me le bepe batho ba modimo. Mino.
4: Mino. Mino. Ya go e. Ke re o ntse a ntisa go morao rao rao go bolana go tsela re sa hola. Wa tsa ke a nemela. Kere he bo pele bo kile ba ba monna. Re ngwala mmino ka ra di tsuka ka di exercise. Ba tsa go rolo mo nate. O tse ba re motho wa o rata ise. Go o thila o e opela o ina le yena o tse ba re ha. Mo ya le mmino o ngopetsa na go morao ke tsama o dula ke thela ka mmino ga go tso.
0: Yeah.
4: O ngopetsa morao.
0: Aha, ke le bo ga tle. Wa se ba ile go bolela. wa tseba e bile go bolela ka taba ya dibukana mo ne re ngwalla gona dikosha ke gopola ka mogwele gore ne re rata go itira dikgwari tsa marato ka gona wa tseba keng e ba taba gore ka re o tseba dikoshe ka mokana ga yona go thoma fa go fitla mo ifellang gona a wa gapo ba ona le bonnete ba gore bona o ke yang go mofala rato ko mofala ona la nnete
4: bona no le ya ya ke tsama o pala ko mora o ke re ha le rato le ke le la bona ka ra tsibuka ya le o wa bula la lo wena
0: a ke ya le mo atle o ipsine ka la morena la gago a ke re o ipsine ka lona a tobela a 086-000-2452 re a tsiba gore go bile le nako e nngwe ke sa tsebeng gore ba joale ba di dira e be fela dilo di fetogile ke re moragonyana fale o bo tla humana re ngwadile dikosha ka mokgwa e leng gore di tlha ka gona wa tseba bo Asha Raymond ka gare ga dibuka go bontsha ga botse gore bona ne go sena kosha ye tee e leng gore motho wa ka re a itsene ke bolela ka batho ba morago ba e leng gore ba tseba music book ya bukana ya dikosha ye e leng gore ne re ngwala dikosha ka moka go thoma mo e thomang gona kosha go fitlha mo e felelang gona gape rena o bo ka se re dire selo ka tsona dikosha tseo e fela lerato la nnete lebelele gona na lerato la nnete lebelele go gona na go ba be ifo ba ka mogo eleng gore rena re tlhalosa ka gona ka gore go di buka ge re kwa bo Asha Raymond ba bolela tsona jeuwe 086-000-2452 re ke tropo o mongwe mothileji mo pele ke go fa koshe eleng gore ke na le bonnete ba gore e tla go gopotsa morago a kere Thobela FM a re lotseng dumela Thobela le kae
5: ke khotsole ga Miss Pro.
0: Ah wa re tsogile mani nka ba le kwele. Re le bo.
5: Ah ga nnete ga nnete. Wa tsoba le ga niwa le modile tong ke ya ka mo site ntse wa re motika mo.
0: Mm, le a site ntse di fe.
5: Armut.
0: Oh, okay.
5: Ya, ke tsene di tsene lo tsana yeo ile tsha mo. Wa tsoba ke no utlwa ile re mo ya ka o edile man.
0: Mm.
5: Mino ke le rato, mino ke bo phelo. Na go ngwe motho go no itheletsa go rona o tlhoka ga e o sa di selo o ntse ka fa sa motlhare he go re o itheletsa go re o to utlwa re mino mane o e di sha bo phe gore ha man
0: yo wa tsaba bile ke rata ka mogweleng gore o di tlhalosa ka gona mino ke le rato mino ke bo phelo mino ke tsela man ka dina go tsedi a re tlhoke selo a re tlhoke chelete a re tlhoke mabaiba a re tlhoke dikoloi re tlhoka go itheletsa fela re kopanye le mino
5: gore motho go nna ka gae gore a itheletse ka jaga teng a itheletse a lebelle dikona tse
0: ya
5: o tlo u ka explore ai mara mo
0: Ah, ke go le boga tlhe.
5: No, o bolela le mokonyane go la mokopane transcript ke ga gefe. Ke yena malesela.
0: Ah, malesela. Le beng le leto le le kaone kaone a ke re lips neng ka sona.
5: Thank you. Ke tswela pele o bethe ka melotsana eo ya gago eo. Ke go ke tsheleditseng ka sesibaka.
0: Ah, re a le boga tlhe. Re a le boga ipsineng a ke topo mo mo mothiletse show Thobela FM re lotseng. Dumela.
6: Dumela nga ka John Pro.
0: Ai, dumela o kae?
6: Ke khotsa le kae?
0: A wa re ka ra lena.
6: Eh le ya palma segan extra ga mara tswana bile jana ga mbulobedu di thabeng.
0: A re la mogela ka bulobedu. Go sele byang ka mowe.
6: A le ya fitse ke lona na go ile a gore ba le batho ba e dipuluni ba thoma o dunpela ba.
0: Ka matangwane ngwa nkwa ke re. Re le bo mino reng mino
6: re. Na mino ga mo o ntsharang ga ona nga re mino ne le mata.
0: Mm.
6: Mino nel mata gudu ka hore mino khona hore go raloga ke le babang ba le lo go babang ba re tsana le bona le fase le ka ke ndi bele mkhona go hore mino nel mata u di sa moyo mongwe wa fola o nna ke mongaka ya khona go go tsatsa ka mino mara gudu gudu ke tsene ke bona wa jes ah come on ke khona go gora wa ke di le le tsisa mara ni pro re tse come on
0: re le boga tle lips neng ka la morana la lena ke re le beng le tshatshile ka
6: ni ka di tshine ka mo ka show pro
0: thobela go thobela fam ke ona mo shate what's what we tabi show re le ba tshile ba rena ba ile ngore ba tloga ba ntshitse maikutlo a bona gore bona what's ba miss pro ge re tshile di tshe mino re kwa re thabile re kwa re ithata re kwa re gona go rata what's ba go tshile di tshe mino ka dina go tshe dingwe le go dutse ka tlase ga motlhare ka fase ga motlhare o tlo gona go bona le tshe dingwe di phosho phoshwana mohlobongwe go dutse fa fa le o lebeletse murulelwa lapala ga go tlo gona go bona re a wane man ba le bona ba le o ka re ke dio ba fa chelete a se ba di tsona mola eh a ke re biela o khumane nako ya go ithieletsa ya go lebelela lapala gago wa tsama o ithieleditse a o dala ka botata re a leboga tlhe re leboga laitse lena re leboga mai kutlo a lena go mo shate wa tsebo le boithabisho ana le mo tseba Timmy Thomas ne ke ratile go ka botsisa bijana fa go rana ke eng se ile gore ka nnete ba se rata ka monna yo ka lebakela gore gona le koshe engwe ye ile gore na ke a itseba eng gopotsa motswadi waka a moyo wa gago tjolo pele gore balaka khutjo le tshina mabane e be ile tshila gagwe la matswalo mamaka ya o be rata kuduka matla ke sa kwishe gore ga botse mara mosadi o ga thieleditse mo o thieleditseng ka lebakela gore nna ke be ke sa kwishe gore go shaya e ringe mari ena o be a tseba gore e ra goreng le tshatshina le hono le nna ke o mongwe wa batho ba ile gore ke tloga ke thabela le go irata ya why can't we live together ke ke le ba ka le eng re palela ke go dula mmogona e tsola fela go Timmy Thomas e ke tle ipsine ge le gore wena o tlela ga botsa sama

re kgwatha maikutlo ao re ile bose re ile jazz e wona mo go jazz yeo e phelago le Miss Pro.

mă de what's it with Tavi show. Akametso se masome mararo re tshwela gona fa le iring ya bo beedi go thobela family mo shanti what's it with Tavi show. Le show le famosia Azania. Ke na le bonnete le boitshepo ba gore go le le gafong le gore wena o thele dijo le gona o ipsina ka mmino mo kaone kaone ka la morena le le kaone kaone ke sa tsebeng gore wena o tlela o lebile kae ke sa tsebeng gore wena o dutse kae ke sa tsebeng gore wena o dirang go diregang mo leng gona e fela re na le bonnete ba gore bona o tla ipsina kere www.fm.co.za go jazz e phela go ke mo le gore ka nnete gore go tsa gona ka la morena le lengwe le lengwe go tloga ka iri ya pele go fitlha ka iri ya boraro fa o magala kopanang tsebeng ya gago go netefatsa gore bona le tšatši la gago le ba kaone kaone kaone kaone ga ke tsebe gore motlho mongwe go na le koša ye nngwe ye e leng gore e gona ye o reng go o theleditse wena wa kwa bogwa ba gago ka gare go yona koša ye e leng gore wena go e theleditse o kwa bogwa ba gago ka gare go yona ke koša ye efeng ya seopedi se se feng ke ka mokgwa e leng gore nna ke nyaka go kwešiša ka gona gore na go na le koša ye e leng gore wena go itheleditše wa kwa gabotse gore bona koša ye e tletse ka bogwa ba rena emša a ke tsebe gore e gona na e fela ke na le bonnete ba gore ga e le gona lena le tlampotše 086-0024-52 gopola gore na le wena re ya go kgaogana pele ga nako se ke ka lebaka la papadi e leng gore e tla ba e tšea ka rolo ka iri ya boraro gomme ditaba tšhele tsa rena tša iri ya boraro di ya go bala pele ga nako ka metsotso masomepedi fela pele ga iri ya boraro tšeo ka moka di tlišwa ke mabaleng a dipapadi mabitsela mme mabitsela o tla re botša ka metsotso fela masomepedi pele ga iri yela ya boraro gorana di fetogile di tla kae e fela nka se le tlogele fela jogalo ka ntle le go kwa sego tša go Moses Daiwa Molelekwa.

0: metsukele se metefela re ikela go iriela ya boraro go tsebela FM ya lokgotlagashona Africa borwa tsebela FM ke SABC le nana o ka la mabaleng a dipapadi la mama fellong a beke ke tsebaka se go dumediše go amogela motheletsi wa tsebela FM go le kgauso mo leng gona re lebeletse fa gore le tšejing la lekono la lamorena re tšola pele gona magoding ya bogwa ke fa go be go ipsina le ka manana wa mangwa go feta a tsebela FM go akaretsa lenana o le le bosela jazz yo we phela go khulufela gore ipsinne ka dikoshe tšeo di kwilego gona fa go lenana o leo ke chase baka se ke le boga Miss Pro ko ga magwa le o tla buša go kopana le yena Jazz Lady re ke nye tla go ka nako ya go swana le yona ya lekgono iri ya pele go fitlha ka iri ya boraro fa re tla ba go re teletše lenana o la jazz le tšhetšing le lekgono re tsena lenana o la mabaleng a dipapadi ga bjalo gomme ke leboga gape le mabalo e mabitsela ka ditaba tša iri ya boraro tša re baletse go tsona ka metso e masome a mabedi re kela iring ela ya boraro lenana o le la mabaleng a dipapadi le tšwele ditswe fa ke yena Nicole ke Nicky Boy wa ga maemela gomme ke motsweletši wa manano a mo mafelong a beke a mabaleng a dipapadi nna ke nna Dr HOD go dikoga tsamago gona fa go mošhatho wa tsebo le boithabišo motheletši wa tsebela FM re gatsela pele lenaneo le ke la mabaleng a dipapadi re na le papadi e re tlo ba re gogašetša yona thi gona fa go mošhatho wa tsebo le boithabišo papadi e tlo tla go wena e le papadi ya tlhopha sela sa Milford ba tla ba ba thulana fa letlhopha sa Richards Bay yeo ke yona e tlo ba go e diragala nakong ya go se fetše pele motheletši wa tsebela FM ke fa enamilego re tla ba gore go tlišitša papadi e wethi gona fa go mošhate wa tsebo le boithabišo tabiang gona fa komshete gona fa go tsebela FM tsebela FM ya ka tsebela FM ya gago ke tsebela FM ya rena tula fa se mlepo tseba gore mlepo fa se bogobe re ya solela fa re tla na mago re tla go go tlisitse papadi gona Frankie o tla na ma se pela fa le la team la tlo go aga magatso ba tla na ma ba re fa yona papadi e ka go tlologa gona fa go stitch sa ga go sa mamorato tsebela FM e re ke tlhole ka fa gore na e ka ba ile gore ba gona na
1: papadi ye ke seka sekwa ke mo latelo ma FM.
2: Ge o ka re o gapa dikgomo
3: aga
2: wa seletše molodi
3: aga
2: o tla bo soka o swa kwagala ga botse gore o modiša yo bolo bjale ke bolela seo ke tliša mantšu a we mo go wena mmetša wa leso gore ge o ka se re tseretererete
0: a se yone e se ya phetšan e se ya felelela ya e santse o kwala gore no tseretere ke nagana gore nka no ba ke lala ke lora ke dia janae wa tseba ke santse o ba ke lora ke lala ke dia janae bošego ke robee
4: aokamogomoweto
0: gape ka mogo ke ra ene a o tla botsa ke lala ke lorama
2: wa tseba gore ge bo o sa betha tsona dipetekwane tšeo mo moyeng ke tlela ke kgopolo e nngwe ke re ka gore le wena o motho tšatši le o kano go tsoga o na le selabi mo lefung la gago o na le legapi mo mafatlheng a gago o sa tswa ga botse o tsogile ka lannyele go nyaka ka molapeng mapimpana a di o tla mo go wena re tsere tserere
0: tsere tsere nka pavoga
4: saitekanela o tsoa ka pela kudu
0: kako tsoa kare botse
1: papadi ye e sekasekwa ke molatelo magatho go tobela FM mošhatho wa tsebo le boithabišo papadi ya gago ya mmamoratwa ka bokgoni ya Frank Setšhabi molematšhimo wa sa fetše go tobela FM
2: letšatšing la lekgono motheletši wa tobela FM letšatši la lesometharo kgodi ya lewedi ngwaga wa 2020 tshela go thobela FM ya lekgotlakgašo la Afrika Borwa mowe e le gore ge re ipitša rena ka mo mošate ka mo molatelo makgatho le motheletši wa thobela FM re re mošate wa tsebo le boithabišo thobela FM ya ka ya gago ya rena ke bolela sewe e le gore semmušo re ka gare ga kgwedi ya bogwa mothedi tsa thobela FM kgwedi ewe e le gore re keteka setso sa gabo rena bjale ka Aforika Borwa ka go fapana-fapana re sa kgethe go ya ka mmala wa gago goba ka semmotwana sa gago ke ka mowe ke rego mo manthapameng a letšatši la lehono ka gare ga sealemoya sa gago nna ke phogolo ya mohlale lehunadi patla ka Frank Setšhabe ke mo kgotha dira ka sebele ba ga Setšhabe ke bana reng re batho ba go boa sepitsi mo godimo raiša moeno re tlo go fa papadi papadi e le papadi ya Betway Premiership le sekazini forever e le papadi magareng ga sona setlhopha sa Milford FC le setlhopha sa Richards Bay go tswa ka lepatlelong la Sugar Ray Kulu mo manthapameng a letšatši la lehono mowe e le gore papadi e e bitswa KZN Derby motheletši wa thobela FM go fitlheng ka se sebaka mo setlheng sa 2020-2027 go setse go ralokile dipapadi tša go ka balela go tše nne tša di-derby tše tharo go tswa ka provinceng ya KwaZulu-Natal e tee go tswa ka provinceng ya Limpopo e ka ba e le gore ke mang wo e leng gore o tlo thopa papadi ya mo manthapameng a letšila lehono magareng ga sona setlhopha sa Milford FC le setlhopha sa Richards Bay re a tseba motheletši wa thobela FM gore sona setlhopha sa The Natal Rich Boys ba tsena ka gare ga papadi ba sepetse monnabo dipapadi tša go ka balelwa go tše tlhano ntle le go thopa papading tša league ya Betway Premiership ana e tla ba mathomo mayo a gore ba thome go buna seo ba se betšego goba e tla ba bo mo fegeletša gaka maselo ke potšišo yeo motheletši wa thobela FM ntle le go ralela solo ke go sebele ka boripana gore ana ditlhopha ka bobedi ga tsona dipanne ka lemanoga lefe ke thoma ka setlhopha seo e le gore se raloka se le ka lapeng Milford FC ka modinong ba na le tshipa mantla tleza ka tšere se masometharo pedi kwa morago sekhumbuso seyaya ka tšere se masome a mabedi phakamane nkongo ka tšere se bolesometharo ka mokaptaine wa setlhopha Olreti Kele ka tšere se masomepedipedi ga mmogo le Sifiso Mdluli ka tšere se ya bo lesomenne bareng balabala ba raloka ka banna ba bararo Bosimosi Mthabela tšere se ya botlhano Kebolonkosi Mthethwa tšere se masometlhanotlhano ga mmogo le Menzi Tšhidi ka tšere se ya bolesome kwa pele Bulelane Segomoše ka tšere se ya bobedi Sipho Sethu Ntlabi ka tšere se masomepedi tee ga mmogo le Mvelosi Kakayo ka tšere se ya bolesome tee gomme re lebelela sona setlhopha sa The Natal Rich Boys ka modinong ba na le Sepesetle Mjali ka tšere se masometharopedi Lwantle Mabuya ka tšere se masomepedipedi Thembela Sekakane ka tšere se ya botlhano Mehlolweli Ntelu ka tšere sa bolesome tlhano Simpio Mkniga ka tšere sa masomepedi tlhano ke mokaptaine wa setlhopha bagareng balabala Moses Mthembu tšere sa masome a mabedi Siyabonga Nzama tšere sa bolesome senyane Linde Kotle Zikali tšere sa boseswai ga mmogo le Sebane Mdungwa ka tšere se ya boraro Olwethu Mbambo o gona kwa pele ka tšere sa masometharo tee ga mmogo le Nkaba Kulu ka tšere se ya masomepedi šupa mo manthapameng a letšira lehono a ka farafarwa ke leng eloi ke farafarilwe ke kgomo yešu mafula a tlatša gamelo molatelo makgatho bjale ka mosekaseko wa papadi ya mo manthapameng a letšira lehono
4: ke a leboga franki ke dumedise ke dumedise le bathebeletši ba thobela FM ke nnete o e sa bolela ka tsona di-derby o tla gopola gore setlhopha sa yona o bakere di tlhopha tše tlhano o tswaka kwa yona provinceng ya KZN e ra setlhopha se sengwe le se sengwe mo ditlhopheng tše tlhano e ra gore batle go raloka derby tše nne ka mokana a tsona Frankie le batheletse se se ya bontšha gore ka nnete province ya KwaZulu-Natal e tlo a e khumile ka ditlhopha tše e le gore di gona mo yona PSL ke lebetse papadi ya lekgono o tla gopola setlhopha sa yona Milford FC tse e le gore se kry-ile promotion ka ona mokgwa ola wa di-playoffs ba raloka gae Frankie ba tloga ba raloka botse ba raloka ba le gae papadi ke boyona tse pedi tse fela tse ba di ralokile ba le gae ba di thupile ka moka na tsona se se ya bontšha gore ge ba le gae setlhopha sa yona Milford ba tloga ba raloka ga botse setlhopha sa yona Richards Bay ba tloga ba sa dira ga botse go ne bolela nnete mo papading tša bona tse basetse ba di ralokile papadi tse tshela ga ba saka ba thopa le ka papadi e tee se se ya bontšha gore ke setlhopha se e le gore se ka fa se ya kgatelelo ke ya leboga Frankie
2: Joseph Makubo ke molala papadi a thušana le mothuša molala papadi wa pele Happy Ntlantla ga mmogo le mothuša molala papadi wa bobedi Sipho Makhanku ile bana ba go ile gore ba tlabe ba ukametse papa de mo mantapa menga le tshirele khono ya KZN Derby magareng ga sona tlhopa sa Milford FC le sona tlhopa sa Richards Bay FC ke bolala lwana mothelechi wa thobela FM mowe ile gore sona tlhopa sa Tenatal Rich Boys ba peri di tshirese tsa bona tsa mmala wa le ratadima ba ya go tloga le boa ba ya borwa di tshirese tsa mmala bo hubidu ke sona tlhopa sa Milford FC ba ya go tloga borwa ba ya le boa mothelechi wa thobela FM mowe ile gore go fitleng ka sebaka molala papadi wa ba laela ditlhopha ka bobedi ga tsona gore ba e sedikodikong sa lebala mathalaneng wa sedikodiko sa lebala ka borwa le leboa bodikela mowe e leng gore go ya go feleletsa go swara motsotso wa sedu wa go feleletsa ba gopola mohurutsane molaotsi wo a re tlogetseng lefatsheng la ka ke ile gona motsotso wa sedu o ya le mmisi ya dikoko ele botheletso thobela FM go thobela FM le go tlagatsela Afrika Borwa moshate wa tsebo le boithabiso ke mang wo e leng gore o tlo thopa papadi ya mo manthapa menga le tshirele khono magareng ga ditlhopha tse ka bobedi ga tsona
4: ke putse bo botse ka nnete Frankie e o ke lebeletse tlhologelo ya mo papading ya lekgono ka nnete kudukuru lebetse gore ke dabi o nagana gore motlhomongwe re ka bona motlhomongwe barati le bathegi ba tlile mo lepatlelong eupia o tloga o nyamisa o bona gore ae o ka ra onapo e ba le batho ba bantsini ba e le gore ba tlileng ona mo lebaleng le la sugar etlolo Frankie eupia ke boela papading o ipuisa gore motlhomongwe ke mangwe o nagana gore motlhomongwe o na le sebaka se se botse sa o thopa yone papadi ke boeletse ka setlhopha sa yona Milford FC ba e le gore fitlha ka se sebaka dipapadi tsa bona ka moka tse ba diralo kile ba le gae ba dithupile ka moka mo la setlhopha sa yona ke boeletse gore setlhopha sa yona Richards Bay mo papading tse tlhano tse ba diralokeng ga ba seo latswe le ka tshenyo le ka ete bjale ge o lebeletse ka nnete o lebeletse fomo ya setlhopha sa Milford FC o lebeletse fomo ya setlhopha sa yona Richards Bay o ka feleletsa gore motlhomongwe le setlhopha sa Milford ke sona se e le gore motlhomongwe se na le lotsogana la ko godimonyana opea di-dabi a di na nnete Frankie ntho ngwe le ngwe e ka direga
2: go thobela FM le go tlaga tshola Afrika Borwa ke be ke re ke tla go wena jaanong ka mosekaseke ka lebaka la gore lena gantsi jaanong ka basekaseke ba dipapadi tsa go le maoto le rata go ja mowe le gore go ja bokwena ge re bolela ka dipapadi tsa ditapi le rata go feleletsa le re aowa ba thopa ka dinotse pedi ba thopa ka dinotse tharo fela re boele papadi e fetsa go thoga mo bogareng balabala re godimo ga metsana e masome a mararo simpio mnika retelogo kana go tsoka maemong a boraro o ralo ka le mosaradino wa gabo kwa morago monna yo ga sepesetle mojali wa tsarela ka magosini na maemong a bone o ralo ka le simpio mnika nyaka tsena gore tsa go le kae go thobela tamene go tlaga tsela Afrika Borwa ka gare ga kgwedi ya bogwa o moshate wa tsebolo bethabiso ba ithile ka tlhogo ke mtlole ya gore tlologa gape ka Milford FC maemong a bone somete wa gana lo wantle mabuya wa itlogela go lewe e tsela ka ntle ka lebo bodikela Betway Premiership le sekazini forever ile le fela Milford FC le fela Richards Bay FC dumela ka lapeng la gago sefatana geng sa botle mosomong wa gago sefatana geng sa gago selela thekeng sa gago kae kapa kae mowe o kapa go tsheleditse thobela FM le gona moletsetsena la morena ko morago ba re loka lefesa mosaradino wa setlhopha sa Milford FC re lokela mogausi le ena kaele olwetli wa ya gapagapa go lewe olwetli kaele o nyaka tsela ba mme ka tlasa gatelelo retelelo ga gapagape moses mtempo o e tlogelela lwantle mabuya maemong a bosupa ba relo ka 1-1 a re bone lwantle mabuya le ka go betha crosso shireletse tsela ka ntle ba re gabe khutlha pele ya bapadi ka borwa bodikela wa shireletse le segona laga olwetli kele ba re gabe khutlha pele ya bapadi e le ya sona setlhopha sa Richards Bay ba relo ka la gausi le gausi crosso ka e le godimo kile ka tlhogo ka morago ya go retelelo ga gape ka Milford FC naka ya lla bare nekes gaebe kgole sona setlhopha sa Milford FC ke monala bapadi Joseph Makhubo baitse ba e tlatsa lote go lewe ba nyaka tsela ba e raloka le motlole spiso motlole retelelo ga kana ka bakgale ka bakgabane kwa morago Milford FC ba raloka le tlhesa masaradino superman tlhesa nna o e leng gore theletso thobela FM ke mongwe ba tshepiwa mo sona setlhopheng se sa Milford FC ga re tla mo go basaradino tsene maemong a lunkeleng gosi
3: kgetsa kwa morago ra lokela gona maemong a boraro olwetu ele nyaka tsela gore o tlatlhego le kae mo montsong wa boraro karolong ya pele ya bopadi lefela Milford FC lefela Richards Bay go thobela FM le go tlagatsela Aforika Borwa baetša ba e tlatsalo tegoloewe ba ithula ka tlhogo ba leka gore telogo yana gape ba rela ka 1-1 zika kayo ba relokela maemong a bolesome ba nyaka tsela fela wa gana ke sempi ya mokneka yo mongwe wa dikokoane kutullo mo setlhopheng sore sa Denatal Rich Boys sempiwe setlha sa gagwe sa bosenyane mo setlhopheng sa Denatal Rich Boys na mathomo a tšea karolo setlhang sa 2020 le sa mosenyana le 2020 a re bone ba ya go nyaka tsela fela ba gana ba latola kwa morago nkongo captain wa setlhopha wa tše romela gona maemong a bobedi sekhumbuso seyaya seyaya o ralokela magausi le ena ka tšere sa bolesome menzi tšhini tšhini o re kenya ka tsela gore o tlatšhego le kae ba e bitsa kgolewe a re bone wa tšhikatšhika ka re ke mokgonyana gore na o tlatšhego le kae ba e be mo khubungwa lebala go thobela FM le le go tlagatšela Aforika Borwa ga ba ba le bukaete kgolewe e tswela ka ntle e ke re ga ba ba le bukaete goraya gore wo o bala buka yewe e le go e ngwetsweng gore mma gomme wo

0: tshidi ba motjela go lewe retello ga rape ka Melpot FC ba nya ka tsela only tick ele ba itjia ba gana malatola tsapa sa Richard Spain rantle mabuya kwa mra go maimanga bobedi ba di gagwe ya bone ya liki lwantle mabuya sona la mingwe ma sumpedi tsela simpium kniga Nagatela or Tachaloka, Sorana Mingoramas Pedisiane, Papa de Rare, Yavasola, Yaliki, Baraka La Hosi, Hosi, Baraka Zikali, Zikali Nagatela, Kumumalabala, Baraka 1-1, by Laura Holiwe, Richard Bay, Tamatal Rich Boys, Hotabala Pem, Yellow Hotel Picabro, My Mongabusai, Luan Kamabuya, Baraka Hosi Viena, Yoyo Banagatela, My Mongabusupa, Horbata Dian, Kahulewe, Warapanita, Nzama, closer to Lagatoro, Baromala Kutan Holiwe.
1: Ba ile ke le go bolela nnete stop sa yana Richards Bay ka ba gala gore fika ga sebaka stop sa yana Milford ke sona gore bolela nnete tsentsheng khatrelelo mo papadinge e o bua ke boletsa yana stop sa yana kudukudu ka maitemo go la bana le yona stop sa yana Richards Bay gore a se tsama nape ba ile gore ke stop sa ile gore o ka felletsa o senyatsa go le wena stop sa yana Richards Bay o ba ke stop sa yana Milford
0: ka borra budikela ya bobedi ya stop sa Richard Spy, il y a bonne papadi, by Kuka Telotimo, by Shirleta Gomrao, Holeco Terape, Cardinals, Simpia, Keniga, Auralogaga, Munata, by Shirleta Gomrao, Barretel Logana, by Chia, by Namajatama Matana Kulewe, Yo, by Runagatila, Melpot FC, Dishikaban Nabarro Nakayala, Katana Moses Mtempu, Baraliki Papadi Makawa, Velo Zikakayo, Kubo Sakaka Lati, Kalabakalore. Banna baraliki ba ba raro ga botsebotsi
1: karia lo ka bagala o sa tlhokeka nnete kudu ka bagala gore o bile o furaletse dikota tsa stopa sa yona Richards Bay bile gore o bolela nnete gore ba mo isetsa eng ke ntho ile gore ka nnete o bo sa tlhokege le ganyane ganyane se se bontshi jo o tlhoka maitemogelo a stopa sa yona Richards Bay
0: free kick dimitara tsa go ka balla go tshema some a mararo ya sona stopa sa Milford FC stopa sa wena gore ke mathasane ga o e kwa moropa o tlapela seatla ba ba thatsisa mo setlheng se sešwa sa ketepedimasomepedisela sa petoe premiership go moshate wa tsebole boithabiso ka gare ga kgwedi ya bogwa go thobela FM ya le go tlagaselo Aforika Borwa moshate wa tsebole boithabiso nna ke Frank Schabe ba etse ba raloka le lesegone la ga tele olet ka mašhimong a sana setlhopa sa Milford, Baralaka Mamanga Boswai, Momotongo Sumitaro, Lefela, Milford, Lefela, Richard Spay, Betway Premiership, Lisekazini forever. Baratologa Baralaka Oletik Ele, Kankara City Kodiko Salabala, Waichoraka Mamanga Bosome, Baralaka Spisom Tuli, Kalotolan Yalam Tuli, Waikokutisham of Asakulewe, Banagatila, Baronagatila Rape, Orota Dianga Kulewe, Swan Lam Tabela, Banchikanka Pachamarabala, Bapotamarabala, Kalabid, Sikagayo, Nagatila, Kardinus, Zikagayo, Wadia, Talabashirata Hatan Nena Kulewe, Velo Zikakayo, Abanagomo Hemisha, Abanagomo Pasabaka.
1: Lena o tloga ba tshwarisega gatshe yena le segana la yena Velo Zikakayo wa stopa sa yona sa Milford ka nnete batlo a ba nyaka go mo fale ka segobanyana ka boka bala gore ba kgona go bona gore ae o tloga e le segana le e le gore ka nnete o fitlhage se sebaka ke yena a tloga a tlhaisetsa stopa sa yona Richards Bay bothata
0: khutla ya boraro ya Milford go tshekela bo bodikela o fetogela go ba monang mo setlheng sa selemo a ya go fokoga ba shireletsa ya go retelloga ga bonolo fela ka lesegona la ga mdungwa ba ya go nyaka tsela gore ba tla diang ka golewe ya go retelloga gape ga bonolo fela ka mthethwa bolongosi fela ya go retelloga ka mosaradino ka ntle ga sedikodiko sa lebala feza wa e kgamelela wa e fodisa wa e rapagapa o e ralokela mo kgaosi le ena re le mo motseng wa bolesome nne karolong ya pele ya papadi ba e ralokela gona maemong a ka ntle ga sedikodiko sa lebala ba e ralokela ka maemong a boswai ka borwa botlhaba ba nyaka tsela Milford FC ba itse ba e butšha kwa morago go ya maemong a bobedi fela maemong a boswai ba e ralokela bolengosi mthethwa thethwa nyaka tsela ka jeresi ya masometlhanotlhano o e ralokela maemong a bolesome lesegone la oletukele wa ke ralokela kwa maemong a botlhano go mosaradino tletsa tletsa o ikokotiša mo fase o romela maemong a boswai ka borobo tlhaba ba itša ba be mo fase ba e kgalemela jalo ka metsi a lewatle ba itša ba gagape sana setlhopa sa Milford FC le fela Milford FC le fela Richards Bay Betway Premiership le sekazini forever ba itša ba e fodisa ke lesegona la olotikele o e romela ka mašhimong a Richards Bay o agana ke Zikhale raloka ka mollo fela Zikhale o a tlakodiša o e raloka le mosaradino wa gabo jale o itlatša loto ga e raga ditsebe ka tsela yewe ya go retelloga gape maemong a boseswai ka lesegona la ga siaya siaya o nyaka tsela tsela skumbuso siya ya ba re le ka 11 ba e botsa go skumbuso skumbuso nya ka tsela gore tla tshe go le kae wa tsha wa ya khalemela a ipodisha ga ga bona lo pela go ya maemong a boshupa ba nya ka tsela ba re le ka 11 gore ba tla tshe go le kae mthabela ga re ka retelloga ba a shireletsa pele retelloga ka mthethwa thethwa romela go siya ya maemong a boshupa ka le bo wa botlhaba a re bona mthethwa wa poka poka ba le ka ga se lena menzi chidi ba e tsha ba nya ka tsela ba e botsa go chidi wa ipitisha maemong a boshupa siya ya wa rapeletsa ah rapalla mo passe ba re gabe free kick ya sona stopa sa Milford FC
1: o sna ga mogomo ke lebeletse ka mogolo stopa sa bana Milford FC ka nete ba raloka ka gona o ka ba re motho mo ke bona ba ile gale ba le gona bona mo mogopo wa ke gona mo leaking e golo ya wena Betway ba tlo ba neela tsana ga botse stopa sa bana Milford ndo ile re ba gona go dira gore ba gona le o fetola matlhakore o tla re motho mo ba se raloka ka mo ile sikakai wa raloka ka mo tlhakore langela o yo ya ka kwa o khwetse bo sego mo tshele bona ba gona ka kwa se se bontsha re ka nete ga bana pele re motho mo ba lebeletse le tlhakore le tse ba tlhasela ka tlhakore le tse ba tlhasela ka matlhakore ka ka stopa sa Milford FC
0: jangba o bo sa e papatse go bo tlhoka mmapatse ba tse ba gore ke sebaka sa bana sa gore ba e papatse gore ke bona bo mang free kick kantle gore 18 areas ka le bo bo tlhaba ba e kuka ya go fokoga ba thula ka tlhogo ba itse ka mapatla ya go retela kana shoto o ka rona sha trap goal ya ka masa
1: e mo bogo bogo
0: fela ona le khulu fela mo tlhafi Kandi Pupuma, that was on a cover some Milford FC. Well, like a poco poco, will a lemarabo sore, Kilichik Roba Lakama, Saka or Rhodes and Amo, who was some Kolovich Akadita Chakama, Sour.
1: Hey, Impale Jaxuru Gailing, why? And a Pagay Hale, Ligisar, Emitia, Capatali Jazz, Avrogovara, Saws, Yoga Savoni.
0: Katsima Lore, or Lapishoki Missipilia, Rogalvagala. Aw, how do the fast car or hack? How do you know Cocota Mosipela? What about a family of Hotarasho? La Africa for a moment, some of the semi shupa, Carlonia Pilaba party, Kuta, Yabara Rasana Stapasam, Sir Richard Spain, Cabo Robo di Kela. We are where Aloka Kutae, where Alakala Mahousi, Panyagatila, Arboni. Lwantle Mabuya ora la kala magosi Leana Crosso tla go di mukanzama fela ba shirile tsa kwa mrago ba e tlatsa lotho stopa sa Milford FC ba re mala maimong a bolosome wa gana kizikali we ra la kala masaradino wa gabo mchali wa itse kgolewe wa rapelela we ra la kala magosi Leana ba ya go retelloga ka yona ga bona lo pela ke ndelu bo tsa go masaradino wa gabo mchali u nya ka tsela gore tla tshe go le kae mo motsong wa bolosome seswai karolo nya pele bopadi le fela Milford le fela Richards Bay Is it and Dabi? Nagatela Kizikali, why could Tisha Mopase, Ralakala Mahosi and Okudu? Oh, two pass, Arbone, Sabaka, Mdua, Yayo, Mamarasha, Mdua, Cardinals, Mamoka, Masuba, Kutu. Araka Rakere, Viala Kamaraba, Malalaba Padi, Joseph Makubo.
1: Mdua. Too many touches. Oi khumile kholela sebaka o tsa o tsamelele yona na go etelele ona mo ba sentse ba lokolo o tsile tswana la mothungwa e ba tshirelo tse botsa stopa sa na Richards Bay o pe mothungwa wa tsi war e ba sentse ba ralukile kholela gale e o feletsa le re bo fa sebaka se se botsi stopa sa Richards o ba kre stopa sa na Milford FC o feletsa tshirelo tsona kholela wa tsi war wa sentse ba a dirile bokaona nyana le tswana la mothungwa
0: wa diega wa le hwana wa siatla go paketsa ka bo robo tlhaba khutla bone ya Richards Bay ba thula ka tlhogo kwa morago ba gana ba latwa Milford FC mkana wana wa mathari mponeng sa le go le kotse ka gore dinos yo yo kotse ya matlhomolo bonna a o rapalla mo phase fela ba re papa di ga tshole pele e retelloga gape ka Milford FC ba nyaka gore le ka kgwele ya matshela motse wa e tshela wa gapeletsa gore o tla diang ka kgoleo e sona ga se go moshe a o rapalla mo phase ba re nekes
1: Sore ba re dira eng ona go. So mo tshela ja ke tshea yena.
0: Ya lo wa minikana.
1: Wa minikana ba lo ba ka la go minikana go. O no ba likile sengwana na sa apala. A fela ja no rai. Ire ke no itulela ona bo fase ka mo.
0: O feletse ke mathadi nthako.
1: O pe stopa sa yona Milford go no balela nnete o ba Christopher sa yona Richards Bay. E be se sna le ka lebaka la gore motho mo wa ka feletse ba bontsha moya wa ka nnete wa kgole ya dinao wa o feletse le gore ba re tshe kgole o ba ira lokela ka montle. Ka baka la gore bo sna ntwe ba gapele jang gore motho mo ka feletse ba ra lokela kgole o ka montle ka mo.
0: La mafello re batho ba ba di league sana stopa sa the Natal Rich Boys bile mo tsensa go feta ga le tsela le some senyana go dinya maranang ba ithopa bana go le ga ya khatano ne stopa sa TS Galaxy ga me tiro le pela daba ye jele ka ba sa fa thusho ya pele le tsona nna ga se go moshe daba ye ya go amantshona le stopa sa the Natal Rich Boys ya go sepela mo nna bo di papadi tsa go ka balla go tshe khano tsa le diki ba sa thope ba la tlhagola go tshe pele ba ralo ka male ka go tshe thar a sela mathomo e diega mo go bona
1: iko
0: ka le bakala gore mosteng sa ke tpedi masome pedi tharo le ke tpedi masome pedi nne go ile go ba fela bya le ba sepela mana mo di papadi tshe khano tsa le diki ba sa thope ba thuba go papadi ya botselela khatlano ne Salos FC ba ralo ka bana kgone le gae ka nno e tego le fela la tshe tsina le some khano go ding ya le wedi ye re le mo go yona wa geng wa ke tpedi masome pedi tharo gomme mo Western Segwe ba fetse maemong a bolo some khano ka di ntlha tse masome a mararo
1: ba ya di-playoffs
0: ya bjale ke ge re setse re bonne mabele nna le wena mo kgweding ya borwa ka mo moshato wa tsebo le boithabišo re tšea mabele ale re a tswakela ka molora ba re boela bapadi kulu fela ba gana malatola ke olwethi tlele kwa morago o ralo ka le mosaradino tlesa wa iketla o ya kgamelela go lewe re mo motseng wa masomepedi te karolong ya pele ya papadi ba etšea wa e nametša thaba ya ntse le tau ba gana ba latola o ya go retelloga ka naga bonalo ke ntlhabi fela ba re papadi e magwagwa ne ralokile monna yo wa sana stopa sa Milford FC kanti putuma motlhatlhi wa setlhopha sa Milford o ile a bolela sa metse le mare ga a be a thoma go lemoga gore lefatshe la masolo dinosi ke mo gausi mo dipapadi tša Betway Premiership ka morago ga ge a ntšhiritše ka ntle go dipapadi tša se ka makgaolakgang tša phadišano ya Netbank Cup ke setlhopha sa TS Galaxy a re ge a ka ba le mahlatse a go feleletša thopa dipapadi tša PSL Promotional Playoffs ga a tlo nyaka go fetogela go ba matheetša botlhe ka go kwa ba re go na le moraloki wa maloba leking ye kgolo kae-kae a re ke tlo utulla talente ka tsela yeo e leng gore ke kgona go utulla bokgoni jwa baraloki ba kgole ya maoto ka gona
1: e le nnete go ne go bolela nnete ka bogela gore o ka re a lebela ditlhopha tse dintsi di feleletsa di tsea baraloki ba e le gore ba paletse mo ditlhopheng tse dingwe ba feleletsa ba leka go di tlisa ba re ba tlisa maitemogelo gantsinyana ga ke e bereka Franki o ne bolela nnete re ba bone dibapadi tse dintsi e le gore setlhopha se seno fetsa go fitlhomowe seno feleletsa se tla mo leking e kgolo seno fetsa go promotiwa o fetsa e le gore ba reka dibapadi tse dintsintsi tse e le gore motlhomowe ba ka ba feleletse ba lokolotse mo ditlhopheng tsa bona tsa maloba ba feleletsa ba fitlha kwa ba feleletsa ebile ba changea ka mokgwa e le gore ba kere ba fetola sebopego goba yona identity ya setlhopha seo se fetsang go napa le gore se a promotiwa ke mo dumelelana le ena motlhatlhi wa setlhopha sa Milford gore no balela nnete gore nankane re sa tsamaya le dibapadi tse e le gore motlhomongwe ke bona ba re thusitseng go fitlha ona moo
0: a mamogaswa sebaka Milford ba mogogo penale tumolore togeletswa ke karata serolwana goba ke khubiduna
1: e ka ba ikhumete
0: o beša letsogo la gagwe ka morabeng mothusamolola papadi wa bobedi sipho matlhanku go na le senyakang go mmotsa sona e fela ke maikarabelong a gagwe ka lebaka la gore dimetara tsa go ka balela go tse lesometlhano ge a šala tšea sepheto a sa diadi a isupa molorentu e be e le gona gore ba gogile moralo ka pele wa sone setlhopha sa Milford FC
1: ke ra gore ele ka nnete ga ona ka mo matlhong a gage ena malokwane pele o tšhaba o tse maikarabela gone o bolela nnete a ke se re ule o rera eng o na le mothuso malokwane a gago ka baka la ntho e direile matlhong a gage gore bone gore ka nnete batlo goa ba gogile setlhopha lesogana la setlhopha sa yona Milford e le ona o santse bona o isupa moloreng
0: o isupa moloreng o isupile moloreng efela karata ya khubidu ba mmontšhana zikale ka lebaka la gore zikale o latlhegetswe ko kgwele a be a re wa e namela wa e fologa o ralo ka matharimponeng ba mmetha tlhapo karata ya khubidu ba motseng wa masomepeditlhano ka boitsholo o tšea jeresi ya gago e pharega mo sefatlhegong o gogile lesegona la ga ntlabi simpio mkenika o ka robile le khuetso ya gore monna yo ga ntlabi ba thomile go mo goga ka ntle go di-18 areas ge naka e thoma re phere yena simpio mkenika a supa a re tiragalo ye e thomile gonamo
1: ke nnete.
0: Ah! Wa itshola ka go fitisisha.
1: O tshwanetse ane itshola segana la zikhali. Go no balela nnete ka nako nngwe papadi ge.
0: Tlhalosetsa motheletse gore o diang le segana la ga zikhali.
1: Ka nnete kgona go bona gore ebile o tsere-tsere sea ule o beile le mo odimo a sefatlhego sa gagae o bontšhela gore ka nnete e tloga e motlositse botlhogo e tloga e tshwalela yona temana eo eope ka nako nngwe frankly ba theletse ka baka la gore go le segana la mafelelofelelo ka nnete o e be mo tshwanela yona karata e kgwibedi go ne balela nnete eopia nako nngwe o ipušha gore kane ke sa molese ka baka la gore motshwaradino o gona motho mo a ka leka o itšhireletsa eopa papadi e le lebelong nako nngwe go bonolo go bolela go feta go dira go ne bolela nnete ka baka la gore ntho ngwe le ngwe e tlang ka monaganong wao kwa pejana ke e le gore wa e dira ke ntho e le gore dirile ke ena le segana la sekgale motlho mongwe motho wa kane gore nna nkana sa moletsa motlhomongwe motshwaradino mtsali ntlho mongwe ka ba ešhireleditse eopale papadi e le lebelong le monana o tshwanetse
0: be molotalo mothiša molala papadi molala papadi ga a sa dumelana le sepheto sele sa mothiša molala papadi wa bobedi ore kholewa ga ebe penale ore kholewa ga ebe penale ka lebaka la gore a re tshe mothiletse go puka leleme sepheto sa gagwe sa molala papadi monna ga Joseph Makhubo sa mathomo ebile gore penale tumo lo re a tloga ya go mothiša molala papadi wa bobedi jale ka ga ebe a bolela le yena ka tiragalo tsa marangrang a technology ga a fitlha kua mothiša molala papadi wa bobedi sipho matlhanko a mmontšha gore e diegetse ka ntle a boa a dumelana le sepheto sa simpio mtlanika o e leng gore la mathomothomo ke ena go mo supetša re tiragalo ye ba thomile go mo goga ka ntle ga di-18 areas gato e tee go batsepedi a re ga ebe free kick ga bjale oa boa ke tlhanogedi ga eele legotleng
1: le ge le gore o thomile go mo goga ka ntle e ba e sa tshwere jeresi ya gae a tsena ka bo di-18 tsa yona setlhopha sa yona ena sekgale go ne bolela nnete a ke gane o thomile go mo goga ka ntle eopela a e sa tsena ka mo leboxing la gae sekgale ke ba e sa tshwere jeresi ya segana la setlhopha sa yona Milford ele o ya ka nna ae tshwantse no na isupa moloreng malakwana
0: melao ye o ka re na le maatlo ka lebaka la gore seo se bolelang molatelo ke molao o ga bjale molala papadi o ka re go motlela ka mo godimo ga monagano wa gagwe gore kana go na le molao o o layang gore ge moraloki o ka mo goga motlhomong lebaka la kgato ka ntle go 18 areas goba moralo ka papadi e makgwakgwa ka ntle go 18 areas a wela ka gare go di 18 areas ga e be penale a re bone le segona la ga sipo sethu nkabi o emeletse go leo motheletše wa thobela FM o lebagane le motshwaradino le segona la ga mtšhali nkabi o emeletse go lewe go thobela FM ya le go tla ga tswela Aforika Borwa wa ya wa raga koloso tshošane e itekanya morwalo motheletse wa thobela FM go tseka lepatlelong la sukar ra ekolu le segona la mengwaga masomepedi supa papadi ya gagwe beselela ya leake o ne šhanno ya gagwe ya pele gatana le setlhopha sa Richards Bay
1: penalty e botse go ne bolela nnete o tlwa lesegana la yona sipho sethin tlabi ga e tladitse lotho go ne go sena ntho e le gore yena motšhale ya ka e dira go ne bolela nnete ka mo ga e tladitseng go lotho ka gona a fetsa iša odimo le gore wa tseba gore ntlabi le yaka leka go motlho mo o e gobelela e bo o sena gore aka ba e fitlhelela ka gona ka mokgwa e le gore o e tladitse lotho ka gona penalty e botse ka nnete ya lesegana la yona lesegana la ntlabi
0: a iša ka letsego nna go ja mo a wetseng gona fela a molekeletša go thobela femele go tlagaso la Aforika Borwa metsi ka ntlong ba tlo tshwanela ke go raloka ka banna ba lesome metsotso e masome a tshela e le metsotso ya iri
1: ebile re laetse gore yona zikhali le nkebe e le gore malokwane ga a isupa moloreng zikhali yona karata e khubedi e beditse motshwanelo ka baka la gore ba na le gore motlhomongwe o mo timile sebaka se se botse sa o nweša ke ka mokgwa o le gore ba feleletse e le gore ba mo fa yona penalty o bakry-e motlhomongwe ba mo fa yona karata e khubedi le segana la zikhali ke ne boleletsa ba theletse gore le motlhomongwe le nke le gore setlhopha sa yona Richards Bay ba kgweditse yona free kick ka motla di 18 o opia le segana la yona zikhali e ba ditse a ile go kgwetsa karata e khubedi
0: babakeng a mantšhi le na le go bolela le re a go seke wa šomišwa taba ya go feleletša otla setlhopha ka dikotlo ka dikgatsepedi ge ba gore ke penale sekoa mofa karata wa ka gore dipheto tse le melao ye ke kgomo ya mošhata one Milford FC lefela Richards Bay United no ya penale ye o e tsenego mo motseng o masompedi swai ga jala re metsotsong ya seripa sa iri ba ya go retelelogo ka yona ga bonolo fela le segona ga sepisa mdhuli o e ralo ka le zika kayo mvelo zika kayo nyaka tsela ka gore tindras zika kayo o a tlhalaganya ka re thola bodiba ka ntle go tilane yoyo ba nyaka tsela one mamagašwa fela ba gana ba latola ba šireletša ko morago retelloga ga bonolo fela ka lesegona ulu ba mmitša maemong a bolesome ra lakela mogausi le yena ba nyaka tsela gape ba e ralokela gona maemong a bolesometi tulu wa gapeletša ka ntle ka rutindras o nyaka tsela ka borwa botlhaba ga re ke nyakelang bosisemtempo ga a mohumane ba šireletša kgolewe ga jale Milford FC ba mo maemong a botlhano ka dintlha tša lesometi
1: bile o ke lebeletse ena lesegana la tlholo ka mogale le kang o gapeletše ka gona yena nkgaba ulu ka lesegana le gore o setana le noe tharo frankie mo setlheng sa thoma mo setlhopheng sa yona Richards Bay se se bontšha gore ka lesegana le le gore motho ga ba tshwanela go mofa le monyetla le go monnyane kgona go bona le a tshwere golo o na le matshosetse le le gore a nape gwetsa dikgwele tse di botse kgona go bolela nnete mo dibapading tša setlhopha sa yona Richards Bay eupa se se bapadi se e le gore motlhomo o ka feleletsa o mofa monyetla ka baka lore o ka feleletsa o itsholola onaum monyetla o
0: Richards Bay maemong a bolesometharo kgololoko ya petwe premiership ka dintlha tše tharo jala ka ge ba latlhegelwa ba rekediša nno kgatlhanong le setlhopha sa Milford FC papading ya KZN Derby go thobele femele go tlagatšo la Aforika Borwa mošhate wa tsebo le boithabišo re mo motseng wa masometharo tee karolong ya pele papadi one Milford FC le fela Richards Bay nake Frank Schabe ba romela maemong a bosupa fela ba re kgolewe o boleka motsetšeng ngwana o bulelane segomoše go thobela femele go tlagašo la Aforika Borwa mošhateng wa tsebole boithabišo ditlhopha tša go ka balelago tše tlhano go tšwa provenceng ya KwaZulu Natala tšeo di tšago karolo leakeng ye kgolo ka mo nageng ya Aforika Borwa leake ya Betway Premiership AmaZulu FC Milford FC Durban City Golden Arrows le setlhopha sa Richards Bay ke semphete ke go feta
1: sa dabi ke dimphete ke go feta
0: go na le sefela baopedi le babini go akaretša le bo mmina thoko batho bao ka moka ga bona mo go thobela FM re a ba tšea ka moka ra ba kopantšha ra ba iša lanegong la Artemisia Morena ka laranong lesudi morutu lesudi sefela sa semphete wena mongwaka
1: gantse ba di fela Frankie motho ka o nyatša motho ka o lebelela o nyatša wa fetša o momakatša
0: ke tshwenya ke gore ge ke opela ke tlhomoga pelo ke gopola tše botse le mašuana ke mka go feleletša go e tla dikeledi
1: Frankie.
0: Ke bolela ka tsela eo ke tšhaba gore ge gone jalo ge nka thoma ka re sefela ke a se opela di tlo šala le wena ka lebaka la gore di tlo ba di tsene gare ga tšhimo di tlhagela ke moka o tshwanetse o dintšhe gare ga tšhimo nna ke tlaba ke rapaletse mo fasa ke re ka dikeleng wena jalo o tshwanetse o thome o gaše one Milford FC le fela Richards Bay kwa morago o raloka ka mollo fela o raloka le mosaradino wa gabotlele ba raloka le mosaradino tlesa wa itša wa iketla wa ya gapagapa sona setlhopha sa Milford FC one le fela Richards Bay ba bontšhitše le segona naga zikali karata e khubidu mo motseng wa masometharo ga jalo re motseng wa masometharo nne karolong ya pele bapadi Betway Premiership le sekazini forever go tswa ka bora botlhaba kwa maemong a bobedi le segona la ga nkongo phakamane nkongo kapteni wa setlhopha e ralaka le mosaradino wa gabo fesa wa itša e kokotiša mo fase ba ya go retelologa ka yona ba nyaka tsela ke zika kayo o romela maemong ka bolesomete crosso mamagašwa o gana kwa morago simpio mkaneka tša golewe o romela ka ntle ka leboa bodikela go mošhate wa tsebo le boithabišo thobela fm yale go tlaga tšela Aforika Borwa zika kayo ba e raloka one zika kayo yoyo kotsa matlhomola mamagašwa fela ba šireletša kwa morago le segona le ga simpio mkaneka
1: Hey, dia wo ka buka ne di stopeng sa yona Milford FC ka mo go baela gore ba gona go kakana ka gona. Ento ntwe le gore ba tloga ba dira ga botse ono bolela ne di stop sa yona Milford FC ka mo go baneela jang di gole ka gona. Ile bona ra lokwa ira lokwa mo fase mo. Ibile o ka se bona ba tsiya gole ba isha odimo. Ka bokala gore ba tloga ba itshepa mo fase o lebeletse bona ba ndlabi bo bona bo chili bo sikakayo ba tloga ba raloka ga botse masogana stop sa yona Milford.
0: Ba raloka bo shaedi khutla bona ya bone ile bo seso ye papadi stop sa Milford FC. Baya ona gatsela gore batlatse go le kae ntlabi wa gapeletsa kwa maemanga bo shupa fela ba gana ke mdungwa sbani wa itshara ka mo house dena we re le ka go bonolo fela le cherisi ya masimo pedi pedi le segona la ga mabuya go le wetse la kantle ba sona tshe go le mo ga gore ye e butshutshela ka marapo stopa sa Milford FC ba tshe monyetla wa gore Richards Bay ba khotse go bane ba raloka ka banna ba le 10 morogage le segona la ga Zikali Lindo go tle Zikali ka tshirisa bo tsoi ba le ba montse karata ikhubidu mo metsong e le 10 ya go feta
1: botsa ba ona po ba u ba mo tlhomo ga ntse nyana se tlhopa ge se tlhotsa Frankie ke mo ile re tla gona o se bona gona ke ke lebeletse tlhopa sa yona Richards Bay ka baka la o boletse le segana la Zikali wa ile re setsa kgweditse karata e khubedi ka gona mo tlhomo ke mo di bapadi tla thoma go bontsha re bjalo ba sentse ba ra ba bereke ka thata go no bonela nne dite ka baka la re ba tsiba gore ka nete o na le segana le ile re setse le tshile o pia tlhopa sa yona Milford go no bonela nete ba tloga ba raloka ga botse go no bonela nete tlhopa sa yona Milford FC ba tloga ba loga na khodeo di tlhaselo tsa bona di kapelanyana ba no ba ile go fika ga sebaka ka nete dumela le bona gore ba santse ba di shumise ka bakala gore ba tseba gore stopa sa yona Richards Bay go no bolela nete a hona monyetlo mo botse go rola ka stopa sa Richards Bay go fitlhane bjale ka bakala gore na le bona re boletse gore papa di ntse tlhano tse ba setse ba dira lokile ga saka batho ba le papa di yetse
0: rete lo ga mthetwa ka bona ngosi ra ka le magosi lena pa nya ka tsela menzi chiri ba ba mkhubungwa le bala ba ra lo ga gape le le segona ga mthetwa ba itse ba nya ka tsela gore ba tla se gore kae menzi chiri ba re gore mara mai manga bo shupa wa gana simpia mtanika makarlo nya pele ba padi motsonga maso ba tsara shupa le fela stopa sa Richards Bay 1 Milford FC noeti ya Milford FC le lampshe la Richards Bay makarlo nya pele ba padi petway premiership le sekatsini forever ye ke thobela FM ya le gotla ga show la Africa borwa moshate wa tsebole bo ithabisho ka gara ga godi ya bohwa dama in the pocket re tlokomeleng ka tshe ka moka tseo re diang le tseo re tla ba gore dia ka gara ga godi ya bohwa mo re tsebang ka botse gore e tla re ka letsela masome pedi nne godi nyana ye ya le wedie ya ba go ketekwa semmusho le tjachi la bohwa ka mona re nya Afrika borwa
1: ke re opo tsaba ka nete ba rati le ba thirifa sona station sa tlhola FM ka nete gore tsontse re ikhantse ka bogoba a borena tsontse re ikhantse ka malemo a borena ka dijo tsa a borena ka setso sa a borena Frankie e no ba godi ya re gopotsa gore ka nete re tsontse re fitlha gona mo ke godi ka nete o setse ya bogwa ke na heritage month ke go di ile gore ka nete setse ke boletse gore a ino ba gopotsa gore a a re ikhantseng ka setso ka bogoba ba a borena re le ma Afrika borwa
0: akro ko re bolla la ka dijo tsa setso gona le bo smotwane gona le bogodu
1: ikwa
0: tab malo ba ke le gae
1: ke o kwa rawa o tlo ipina
0: kwa gae ba tla re ke tlimo ke ba ke shitse godu awo ile bosi re busa busa
1: e u bitsa
0: e bile ka ba ka tsoga ka yona ka fofo
1: ikwa a bona o ipina ka nnete Frank
0: wangrentsola le ngrentsola ke sona tike tike go lokela ka mogara ga maraba le lengwe la matjatsi ke go kushitsona ka moka
2: o sa go fola go tsokofalwa ke o morata go bogarola pelo mmolo ga Atlantel re kushisa gore go botlhokwa byang go boloka wa leloko ka seriti di thulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka byako go 24 hours ga o tsentsha gopelo wa kgwetsa gape le 200 randa ya airtime o akaretswa maloko a le 13 go morerote SMS a thobela go 49202 go 49202 Plantel Life ke FSP yo e dumeletsego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlhoelo
0: re le momotsong wa masome amane karolong ya pele papadi e sale nno ya tee ya sona setlhopha sa Milford FC le fela Richards Bay mosaradino tlhaetsa kwa morago wa setlhopha sa Milford FC wa itsea wa e lokolola go le wa motheletši wa thobela FM ba e rapa-rapa ra bona lo fela ba e romela gona maemong a bolesome zika kayo mbelo nyaka tsela zika kayo mbelo zika kayo gore tlaitse go le kae wa gapeletša zika kayo wa itsea wa e kwala go lewe ba gana ke sempie mokaneka ba boka-boka kwa morago setlhopha sa Benatal Rich Boys Moses Mthembu wa gapeletša Mthembu wa romela maemong a bosai o e ralo ka lequlu qulu nyaka tsela nkaba qulu maemong a bosupa ba mo tlogela aba qulu ga re ka gapeletša bokanetse ke banna ba babedi ba etsea kgolewe menzi tšhini khubung wa lebala ntlabi ga re ke a gapeletša yoyo kgole ya masela motse a re bone a ya mokgoma kgole ewe zika ka yo ba re bole ka motsotšheng
1: ka mokgo setlhopha sa yona Milford se ralokang ka gona ke dumelelane le wena gore motlhomo dibapadi di a ithekise ka lebeletse ka mokgo ba ralokang ka gona batlhoko ba rele kwa etsile motsa gone go bolela nnete setlhopha sa yona Milford FC re boletse re le lego re fitlha ka sebaka setse ke boletse ka sona kere o ka lebelela dipapadi tse ba di relokile go bolela nnete papadi tse pedi fela ga dinapedi sethala seswantsho se e le gore ke a se bona se e le gore setlhopha sa yona Milford FC dipapadi tse e le gore ba di ralokile ka baka la gore ba re tloga ba ralokile ga botse gone go bolela nnete setlhopha sa yona Milford FC
0: ka re bone crosser lantle mabuya ka gore dinas fela bao ba raga ditsebe kwa morago ke lesegonana ga siaya ya go retolologa gape-gape ka Milford FC ba nyaka tsela ke menzi tšhini fela ba gana ke lesegonana ga kanika captain wa sona setlhopha sa Tanatal Rich Boys ba re šhalela ke metso e mene gore go ikhutsa mo karolong ya pele ya bapadi ba nyaka tsela ke nzama o ralokela kgausi le yena Moses Mthembu setlhopha sa Tanatal Rich Boys ba raloka ka banna ba lesome setlhopha seo ba ralokang ba kgole legae mo mantha ba menga letšhina lehono sempie mkanika nyaka tsela wa itsa wena metso thaba ya motsenela fela go lewe e felela diatleng tša mosaradino monna yo wa ga sipaman tlatlhaetsa historing ya PSL tlhoge mo setlheng sa ketepedi le somesenyane le ketepedi le somesenyane masomesenyane tshela le ketepedi le somesenyane ke nyaka gore historing ya PSL go tloge mo setlheng sa lesomesenyane masomesenyane tshela le lesomesenyane masomesenyane supa ke seo ke nyaka go se bolela ga botsebotse ke setlhopha se le tee sa go tswa provenceng ya KwaZulu-Natal seo se ileng sa thopa leake e le setlhopha sa Manning Rangers gona mo setleng seo sa 1996-1997 ba fetša mo maemong a pele ka dintlha tse masomešupa nne go dipapadi tše masometharo nne ka lebaka la gore ka nakong yewe leake e kgolo go be go raloka ditlhopha tša go ka balela go tše lesome seswai motheletši wa thobela FM ya go retelloga ka olothi kele wa tša raloka le mosaradino wa gabo le segona la gatlhaetsa ka ntle ga sedikodiko sa lebala ba gapetše setlhopha sa Tanatal Rich Boys ka lešhakeng la bona go tswa ka leboa la lepatlelo la sukarai kulu maemong a bolesome wa e podiša ga bonolo fela le segona la ga sefiso mdlole wa e tlogela o e tlogelela kele ba e bea mokhubung wa lebala captain wa setlhopha le segona la ga qongo ba e tšea ba raloka leqongo ka ntle ga mokhubo wa lebala gona ka mašimong a Milford FC ba nyaka tsela wa e kokotiša mo fase o e raloka ga bonolo fela le olete kele kele o nyaka tsela gore o tlaitse go le kae go thobela femene go tla ga tšhola Aforika Borwa one Milford FC le fela Richards Bay maemong a boswai sia ya o nyaka tsela gore tlaitse go le kae sekhombuso yoyo mamogaso soto a ka godimo ga dino
1: lebeletse setlhopha sa yona Richards Bay go ne bolela nnete ba setse bane gore malokwane o ka ya rela molelo ka mokgo ba ralokang ka gona go ne bolela nnete ke ra gore dibapadi ka mokana ga tsone ba re tloga ba raloka mo karolong ya bona ba ile morago se se ya bontšha gore ka nnete o ka re ba bona gore setlhopha sa yona Milford FC ba tloga seo ka nnete se tloga se ba tlhatshela ke lebeletse kgolela ya lesegana la tšhile ke nagana gore motho mongwe ka ba jere kgato tse pedi tse tharo e ba tlo ba bile le sebaka se sebotse le segana la tšhile kudukudu yena le segana la tšhile ke nagana gore motho mongwe ka maitemogorogela a gae ka bokgwari ba gage e ke nagana gore ba santse o ba dirile bokaonenyana eotsea setlhopha sa Richards Bay gona go ne bolela nnete fa raloka o bontšha gore ka nnete ba setse ba ne gore ae o ka reka yo ikhutša
0: menzi tšhili o nešitše nno ete kgatlhanong ne sikwelele FC lesegona la mengwaga ya masome thara nne o ile wa bontšha karata e khubidu kgatlhanong le setlhopha sa Kruger United ge batho ba papadiwe ka dino tse pedi go ete papadi ya gagwe ya botlhano ya leake mo setlheng se le segona la ga menzi tšhini kwa morago retologa ka yona ke qongo captain wa sona setlhopha sa Milford FC ba thoma go nanya ba nyaka go fetogela go ba bomeno mašou mabola ya asega mo motseng wa masome nne tlhano ba romela gore maemong a bolesomete ya mošia kgole go e tswela ka ntle Sifiso Mduli go thobela femela go tla gašwa la Aforika Borwa mošate wa tsebole boithabišo ba e fetsa kwa morago mtšhali wa e tšea ba fetsa go mokolobetša o nametša thaba ya ntse le tau ba ithula ka tlhogo khubungwa lebala mothetwa wa ithula kolewe ka lokela kgausi lena mansi tšhili a o remana maemong a bolesomete Sifiso nyaka tsela Sifiso kgoso mabogatso mabogatso koloso Mbelozi kakayo Uribu chuchole kama rapo Narege ya pili Kuli mbani chapatuwe premiership Kaili mbala tani basara skapasara Tana tarish boys Bari mpuele nao Bari nkamole moka Kasi mpuele nao
1: e tloga e mo tshwanela ka nnete noela ena re tshwana la zika kae o tloga a ralokile go nobolela nnete mo karolong ya mathomo a papadi o boletse gore setlhopha sana Milford Milford FC ka nnete ba tloga ba tsentšhe kgatelelo mo setlhopha sana Richards Bay re tla gopela gore setlhopha sana Richards Bay wa setse ba na le karata e hubedi oupele pele ya mo Franki e be ritse ba gatelela setlhopha sana Milford FC oupe ya nako e kudukudu ka maitemogelo a setlhopha sana Richards Bay ba se ba re nako tse metsesonyana pele ya o ikhutsa ke nako tse e le gore motlhomo batla ba re ke tsona tse di le gore motlhomo di botlhokwa-tlhokwa kumo e le gore motlhomongwe o tshwanetse go phela o tsepamise mogopolo gore ae tengwe lengwe e ka direga ka baka la gore nako e ntsinyana o fitlha gona mo ke mo ditlhopha e le gore motlhomongwe di thoma monagano e thoma o boa fase re motlhomongwe re re ya go ikhutsa ke mo ditlhopha di tlhaselang gona ba tse ba tlhopha sa Richards Bay gone bolelela ntso gore o tshwanetse o badile bokaonenyana mona mo sebakeng sela
0: mo motseng wa masomenne tlhano ka gare ga metsetso ya go ka balela go e mene e go okeditseng ka yona two Milford FC le fela Richards Bay go thobela FM ya le go tlagatsa la Aforika Borwa re mo motsetsong wa bobedi go emene go okeditseng ka yona ba nametse godimo ga kgwele le ge e sena manamelo ba e namela Milford FC fela ba ya go retelogo ka yona Sibangane Zulu Richards Bay ba nyaka tsela ba e yaga leswa ke noga e ituma mala ba nyaka tsela go rotatse gore kae thembela sekakane maemong a bobedi metsi ka ntlong go sona setlhopha sa Richards Bay Moses Mthembu Thembu nyaka tsela maemong a bosesai wa etša wa e rapelela kgolewe ba e tšeela mogao Nzama wa e kwala Nzama gore o tla iša go le kae go thobela FM Siyabonga Nzama o iša gona maemong a bolesome Sibani wa nyaka tsela Sibani Mthungwa ba e romela maemong a bolesomete ba gana ba latola ke mokapteni wa setlhopha Konga Konga nyaka tsela ba rela ka le mothetwa thetha rela ka le kwa morago go mosoradino monna yo a gatlesa wa e ketla tlesa wa e rapa-rapa tlesa o e rela ka le olethikele re motsetsong wa boraro go emene go okeditseng ka yona go thobela FM ya le go tlagatso la Aforika Borwa ba etse ba rela ka le maemong a bobedi ba rela ka le mokapteni wa setlhopha monna yo a phakamane Konga wa e ketla ka yona kgolewe jale re ditse godimo ga motsetso wa bone go emene go okeditseng ka yona go thobela FM ya le go tlagatso la Aforika Borwa kaele ba yaga a ba bapala morabaraba ka sana setlhopha sa Tenatal Rich Boys ba e rela ka le Sifiso a wa e namela ba re ga e namanamelo ba ya go retologo kana ke thembela sekakane go tswa kwa maemong a bobedi wa e tšea o e tlatsalotho kaele godimo kgolewe go thobela FM ya le go tlagatso la Aforika Borwa ba ya go retologo ka yona ga bonolo fela o wa e sara a e forotla a e tšhela dikganyakganyane mthabela fela kgolewe e felela matshogong a mosoradino mtšhali o e leng gore ba rile tlompša tlompša e le ge ba motsentšha ka gare ga sediba sa kolobetso dino tše pedi di tšhedi mopotile metsi ka ntlong go ba soradino ba sona setlhopha sa Tenatal Rich Boys retelloga kana ka mthethwa kabelonkosi ba e tšea kwa morago ba yaga leswa gape ba rela ka le mokapteni wa bona phakamane ntongo ba e tšea ba re bone mthethwa o rela ka le mosoradino tlhetsa o nyaka tsela gore o tlatše go le kae naka e molala bapadi e ka lela nako e kgoleleng nyane e le ge a tla ba lamolela sona setlhopha sa Tenatal Rich Boys bao ba rela ka nka banna ba lesome ka nnete o dia fela bjale Joseph Makhubo ga re ke bone go lokile go lekane re ya go ikhutsa mo karolong ya pele ya bapadi nno ya penale mo motsheng wa masomepedi seswai ka lesegona la ga ntlabi nna bobedi ka lotela lesegona la ga zika kayo mo motsheng wa masomenne tlhano khutla tše nne go tše nne ditlhopha ka bobedi ga tsona gomme karata e khubidu mo motsheng wa masomepedi tlhano lesegona la ga lindokotlhe zikhali ba mmontšha karata e khubidu
1: ke nete Frankie kra gore ntlabi sikakayo chili mdluli gore ke bapala di bolela di bapadi ka moka tsa stopa sa na Milford gona bolela nete ba di gona mo papading ba tloga ba raloka ko morao ba gona mo gare ba gona stopa sa na Milford kwa pele le gona ba tloga ba raloka stopa sa Milford gona bolela nete ke kumelana le wena gore a stopa sa na Richards Bay ka nete mo metsi tsenye ma fellow eo e ba mena emela molo kwa no re ka nete a no bala molela gona bolela nete e o pe ya ba tshwanela gona bolela nete di note pedi tse ile gore ba di nisitse stopa sa na Milford FC ke tloga di ba tshwanetse gona bolela nete stopa sa Richards Bay ba sentse ba dira bokaone nyana mo karolong ya bobedi ya papadi
0: 2 Milford FC le fela Richards Bay ba re kopana karolong ya bobedi ya papadi Betway Premiership le sekazini forever
3: papadi ye e sekasekwa ke molatelo magatho go thobela FM mošhato wa tsebo re boithabišo Mamadi ya gago ya mmamoratwa ka bokgoni ya Frank Sechabi molemachimo a sa fetse go Thobela FM. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo. Thobela FM.
4: Mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Thobela FM. Orisora o 87.6 o fitla o 92.1 Mushate what's up with the way Tabi show

0: patello ke tlhopa sona sa Milford FC marula mabedi a re thetse mo fase
1: ebile ke dumelelana le ena go ne bolela nnete ka baka la gore go o ka ra lebelela ka mokgwa tlhopa sa yona Natal wa ke Richards Bay ba rakuleng ka gona mo karolong ya mathomo a papadi o tloga ka nnete o sa kgatlhise ebile kudu-kudu o sa gopola gore tshwana la sekgale le ena o setse a feditse karata e khuibedu ebile ya o bontsha gore ka nnete o le ga o tlisa mafolofolo mo karolong ya bobedi ya papadi gore ke bone go lekana ga ona gore ke re motlhomo ere ke ba fe metsotso e lesome ya mathomo gore ke bone ke o lekane e re ke dirape ke dire diphetogo le semetseng se se tloga e le gore ka nnete ke dumelelana le ena motlhati wa sana Richards Bay
0: 2000 FC lefela Richards Bay Betway Premiership le sekazini forever are bone Milford FC mamagashwa oh bopala ka bonyoto menzi chili
1: o dira chili
0: oh are bone parla ka go le maselo botse lundi mahala ka ro dira mamagashwa Richards Bay
1: Stop us on a Richards Bay lena tlulu lena ba setso a boila a nushitse go no bolela nnete o pia feletsa ile gore ba gona o bua ka pelanyana stop us on a Richards Milford FC ba gona o shireletsa ona go leo e o pia di menyetla e mebedi ka pijana ya ditlhopha ga bobedi ba tsona
0: le segona la ga tlulu ga re ke fetsa ka le segona la ga tlhesa ka gare go di 18 areas a romela go le ka le segona la gagala go ja tlhesa sipamantla tlhesa a shireletsa go leo ka le segona la gagala go ja bethokota ge ba re ke shireletse gape ba re ba e ralokela kwa morago maotong a ga tlhesa ba mmeka tlasa gatelelo ba feleletsa ba mo loma looto la gage ke seo e le gore se dia gore ba mo fe thuso ya pele empa tiragalo ya pijana ya ga mensi chili
1: ke raya gore e be o le bothata go se nwese go feta o nwesa
0: a re bolele ka tsera e e leng gore o be a na le sebaka o be a dile ntho nngwe le nngwe o feditse le ka moswaradino moswaradino se gona mo letsegong nna gage la go ja tshwanetse a tse kgole a ise ka letsegong nna go ja a fetse ka ena o sana le sebaka sa gore a e ralokele mo go moraloke mmogo ka ena a se ka e ralokela morago mo a tswago a e be ikwa pele gore a kgone go robala mo fase ka maoto a gage a e feleletse ka gare ga dino empa a palelwa ke go tsea go lewe a e raloka le moraloke mmogo ka ena
1: ba ralokile ka monyetla go ne bolela nnete setlhopha sa yona Milford e ba santse o bua ka nnete ba nositse nno ya bona ya boraro e ba feleletsa e le gore monyetla ona o feleletse o nyakile o ba tsantšha mathateng ka speedi ka pelanyana setlhopha sa yona Richards Bay ba feleletsa e le gore ba boa ka yona counter attack mo losegana la tlolo ka nnete le na paletswe ke monyetla ye ke mphiwa fela go ne bolela nnete mo e le gore letlhogana la tlhesa o tloga dirile gabo o tlala seata o dile ga botse go shira le jona go leng
0: 2000 FC lefela Richards Bay lundi mahala o ka re o tlisitse bophelo mo go sona setlhopha sa Donatal Rich Boys ba e raloka gape-gape khumalo le yena o tsena e tswale mo bankeng ba etswa ba e ba mokhubong wa lebala ba e raloka le simpia mkneka nyaka tsela gore tlatsa go le kae ba e raloka 1-1 ba e senya kgolewe ya gore tolologa gape-gape ka Milford FC ba ya go nyaka tsela gore ba tlaisa go le kae segomoshe o a gapeletsa segomoshe bulelane o a gapeletsa maemong a bosupa wa e tshelatshela ka ro tindes segomoshe ba mo faraparile ba raloke mopapedi ba shireletsa gatlhanong le segomoshe o felelelwa ke mano wa gage fela ka sewa ileng a se dia karolong ya pele bapadi ba re phoso gatlhanong le setlhopha sa Milford FC kgato go tswa mothalong wa sedikodiko sa lebala be ke sa bolela ka ditlhopha tse tlhano go tswa provenceng ya KwaZulu-Natal le gore mo setlheng se sa 2020 2027 le gore ke setlhopha se tee seo se ileng sa thopa leaki historing ya PSL go tlhogeng wageng wa lesomesenyana masomesenyana tshelaleng ngwaga wa lesomesenyana masomesenyana supa e le setlhopha sa Maneng Rangers go tlhogeng mo ka historing ya PSL ditlhopha tseo e le gore di ile di ba kgauswi le go ka latswa leaki ba fetsa mo maemong a boraro goba a bobedi a mazulu 2020 le 2023 ba fetsa mo maemong a bobedi ka dintlha tse 54 dintlha tse lesometharo tseo e le gore di bodi ba farologantšha le setlhopha sa Mamelodi Sundowns bao e le gore ile ya ba

0: kgwete motheletsi wa thobela FM ra boa gape mowe e leng gore Royal AM ke tipe ma sima pedi tele ke tipe ma sima pedi pedi ba fetsa mo maemong a boraro ka dintlha tse masome nne supa motheletsi wa thobela FM pharologano ya bona le deng kgwete nakong yeo Mamelodi Sundowns ya dintlha tse lesome seswai Sundowns ba fetsa maemong a pele ka dintlha tse masome tshela kam ba re boele bapadi ba ite ka sona setlhopha sa Richards Bay e tswela ka ntle go lewe ba re gabe khutla le re ba raloka ka banna ba lesome ba re ae ba ka sengwadišwe ke dinotse pedi tseo di tsego dinotse ke setlhopha sa Milford FC ga ba jwale ka tonki e lamanela gore ke letšatši bjale ba e kana ba nyaka go pharela moreba ka gare ga papadi e gore e fetegole go ba mosela wa ripatšepedi khutla ya botlhano ka leboa bodikela ba ithile ka tlhogo kwa morago Milford ka tlhogo Richards Bay ka thokothoko ga dino go na le seo motlhatlhi wa setlhopha sa Richards Bay a ba boditse go sona bontšha o kare o ba tshwetse mare ka ganong ge e se fela gore e ka ba e le gore se ba se diang se tlo fetogela go ba mollo wa dipampiri kgatlhanong le mollo wa dikwata tša moholere tshipi
1: ke nnete o bontšha o kare ka nnete setlhopha sa yona Richards Bay ba buile ka mafolofolo mo karolong ya pedi ya papadi ke nagana diphetogo tse e le gore o di dirile tse re bolelang ka tsona o kare ditsentšitše bophelo mo setlhopheng sa yona sa Richards Bay go ne bolela nnete motlhomo re ka bona mothomoum papadi ya karolo tše pedi ga re tsebe eupia ka go fitlha ka se sebaka le setlhopha sa yona Milford FC le ore gona ba tloga ba eteka ke nagana gore karolo ya bobedi ya papadi ka nnete re tlo bona mafolofolo re tlo bona re ka feletsa re bona dino motlhomongwe sa tsebo re ka tswa ka setlhopheng se sefeng eupia ke bona gore re tlo bona dino
0: Ara bon, sebaka, mamagashwa, Milford, fela wa isinya se go moshe, felela de tenja mo sara dino mo chali. Khati Ronnie Capriel wa sona sa pa sa Richards Bay. Monna wa ile ngore wa tseba gore nako e kgolile nyane ge maemo a ditabala ka le manogale. Ge go thwe le badile monna ga le sego. Ke bolla ka le tlhogono le seng. Ubeakasi serere gothwe le tlhogonolo seema o beetswe ka thoko maemong a gage a botlhatlhi setlhopheng sa sewelele FC ka lebaka la go lemoga gabotse gore o ka gare ga mathata a mohutamang bjale ya go ba monabo wa papadi ya boselela ya leake a sa thope monna ya ga roni motlhatlhi wa setlhopha sa Richards Bay ga re bone Milford maemong a bolesomete ka borobotlhaba ya mošia kgole go tswela ka ntle ba ra e fetogole go ba goal kick re motsotsong wa boseswai karolong ya bobedi ya bapadi petoe premiership le sekasini forever mchali wa itšea o e nametša thaba ya mašupalome ka mašimong a setlhopha sa Milford ba ithile ka tlhogo ke tongo ba itšea ba e nametša thaba ya motsenela gape-gape e tswela ka ntle ka borobodikela 2 Milford FC, le fela Richards Bay, Betway Premiership, Mamagashwa, Sebaka, Bolozo! O fetogela, go ba mogale wa papadi, motheletše thobela FM, Mbelozi Kakayo, motsotsong wa masome tlhano nne, o neša nwa ga ge bobedi ya papadi ka borobodikela bana ba nkete ba keteka nkete o ba lebeletše ba re ga ine ya toroma ka medupi
1: ke go ba iphina ka nnete setlhopha sa yona Milford FC go ne bolela nnete ka gore lebelela ka mokgwa o ba neela tsenang ka gona le ka mogwele gore basete re boletse ka mogwele gore ba tloga ba go ya kgole ya bona mo fase mo ka mogwele gore o fetsa gore bona ebile yena segana la yona sekakayo a nne feleletsa e le gore o nosa nno ya gage ya bobedi se se ya go tloga se o bontšha gore ka nnete ke setlhopha sa e le gore ba tloga ba raloka ga botse ebile re ka pelenyana re sa bolela gore motlhomo re setlhopha sa yona Richards Bay o ka re se boya papading opia ke nagana gore e setlhopha se tlanapa se bannyamiša ke se tshepe gore motlhomongwe ba ka basana le lebelela ba nagana gore motlhomongwe ba ka feleletsa e le gore ba boya yona mo ba kgona go boya mo yona papading
0: e orenka se re tsere saga ntla
1: kwa baka la gore ibile a sa mmone o tsi o motsebile gore yena se ka gae o di o e mokae ka baka la gore ba furale a mo furaletse o pa no ire ka serethe a mo neletsa yona ga botsenyana se ka ka yara e e tedi so ke tse ke di tsiantse
0: a ke re re sa bolela pijana re bolela ka mollo wa dipampiri le mollo wa dikota tsa mohole re tshipe ye ke thobela fm ya le go tlhagashela Afrika borwa re mo setseng wa bolela some karolong ya bobedi ba padi 3 Milford FC le fela Richard Spay ba boloka motlhatlhi monna wa Ronny Castries fela ya go retelloga gape ka tabelengo simthethwa o re lokala mosaradino wa nyakatsela hleza ka letola nyele wa romela maemong a bosiswai ya go retelloga ga bonolo fela ka tirisi ya bobedi le segona la ga segomoshe ba e buša go segomoshe gape-gape wa tšetša maemong a bosiswai o re loka ga bonolo fela le lesegona la ga mentsi ba etša ba re lokala kwa morago maemong a bobedi go mosaradino hleza nyakatsela o ba eyaga leswa gape-gape kgatlhanong le banna ba setlhopha sa Natal Rich Boys ba feleletša ba ba nola moko ba dira gore ba tšhoka gare ga papadi ba rata ba sa rate ba etšea ba re lokela maemong a boraro ba etša ba iša maemong a bolesome ba nyakatsela Milford FC menzi chili nyakatsela o tletse lebala fetogola go ba le olo ba re loka 1-1 yoyo ba ya go nyakatsela gape fela ka mašomong a bona 3 Milford FC le fela Richard Spay re motsetsong wa bolesomepedi karolong ya bobedi bopadi ba nametsa thaba ya mašupalome segomoshe bulelano nyakatsela bulelano segomoshe o nyakatsela bulelano segomoshe Also, wa isinya kholegwe
1: o khona bona ka mogosto pa sana Milford ba rala kwa o bontshela ka nete o re ba bontshela pa sana Richards Bay hore ga gona hore ka bua papading ke tshela tsa o rala kwa o rfele tsa o motho mmoko o khile bona o le ka mo papading o re o itebeletse o no ra mo ona ona hore ka bua morao ke ntho ile stopa sana Milford FC ba tlo ba e dira gathalle stopa sana sa Richards Bay ba tlo ba bontsha hore mo ga gona hore le ka bua morao tsena go ntse ba tsore goele ba gona o neela tsena go kaona gole o thoma go morao kwa kwa go bona ka mogoele hore ba tlo ba sa tshwe ka gona ba tlo ba iketlile go bona le ge ba ile hore ba fa yena motho ba kere motshwara dino wa bona tlhesa fa no mo fa le yena gole ba gona go thoma morao ba ise mogare ba feletse ba isha pele stopa sa ona Milford FC
0: ba ntshereje ka mantle sipamantla go tsena ka mogare la bala sipamantla makhalala o tsena tsimane mudungwa makhalala ka tšere sa masometharo supa ka mo setlhopheng sa the Natal Rich Boys kanti bophuma motlhatlhi wa sone setlhopha sa Milford FC kwa panke o bintšha ditoro mefa sa latheto totiso late mireto le ge go ntse go le jale o sa galala gore shaka la pelo ga letlale ba re bone maemong a bosupa crosso Richard Spay fela ba šireletsa kwa morago Milford FC ba ithula ka tlhogo ga bonolo ke Sipiso Mdluli ba etša ba e rapelela gape ba eyaga leswa gape ba e rela ka 1-1 ka leboa botlha ba gaufi dikhutlha ba etla tsa lotho ke Mdluli oo ntlabi ga re ka e fetiša fela o beele ka motsetšhing felela maotong a mosaradino monna yo wa ga mtšhali potilwe ke dino tša go ka balelago tše tharo taba ya bona ya galaka ka letswai ya basaradino ge ba tšea an otieno ba mmea pankeng go etla le segona la ga sepesitle motšhali
1: ke ra gore noele a boraro ya Milford FC go o sena ka mokgomongwe e le gore motlhomo e ka feletsa ba roba dipelo ka baka la gore pele ga moo ne e bontšha kwa re setlhopa sana re Chase Bay le bona ba naana gore motlhomo ba ka feleletsa e le gore ba kgona go boya mo papading eupian noele a boraro ya setlhopa sa yona Milford FC ke nagana gore ena pele e banyamešiše le bona ka mmina gone ya bona ba bona gore ae o boya morago gona o kgausi le o se kgone o fitlha ka se sebaka kudu-kudu ka baka la gore nako e ntsi setlhopha sa Milford FC ke bona ba phela matshwere kgwele e nna le wena re a tseba Frankiro o ka senoše o sa tshwara kgwele
0: mo setlheng sa go feta the Natal Rich Boys ka lebaka la gore ke matlho a di bona ka leaking ye kgolo ka monageng ya Aforika Borwa papadi tša bona tša mathomo le go tela pele le ditlhopha tše ele gore di fetša go tlhatlhosetswa leaking ye kgolo ba ile ba palelwa ke go di thopa papadi ya mathomo ka letsela le semešupa godin ya diphalane ngwageng wa go feta ba lelapeng ba latlhegelwa ka dinotse pele go etee kgatlhanong le setlhopha sa Obit College papadi ya bobedi kgatlhanong le setlhopha se se fetšang go tlhatlhosetswa leaking ye kgolo e le ya loto la pele ka letsela masomepeditharo godin ya dibatsela ba lelapeng kgatlhanong le Durban City ba raloka maleka a lefela go lefela bjale mo manthapameng a letsela lekgono kgatlhanong le setlhopha se e le gore se fetsa go tlhatlosetswa goba go tlhatlogela ka leaking ye kgolo e le setlhopha sa Milford FC re le mo metsetsong ya iri e masome ya tshela
1: o
0: tla ba sala ke morago ka dino tsa ka bana go tshe tharo go le tla
1: o tla ba ya thomina se e tla ba gala
0: ke re dira dira ho
1: hey
0: ba re bolo ba padi tena thal rich boys ba nya ka tsela ba etsa ba ya khalemela ga bona lo fela ke le se bona la ga khumalo ga re ke nya ka tsela ah ba re mana ba mang ba shupa ba ya ga le so gape tempela se ka kare nya ka tsela re tla tsala kae ba ikuka ka le go dimo fela na le ka ntse mo sara dino tletsa 3 Melfort FC le fela Richards Bay Betway Premiership le se ka zini forever ba nya ka tsela bulela ne se go moshe ba etsa ba ya mo khubung wa lebala ba ya go nya ka tsela ba e fodisha ga bona lo fela ke mthabela o re mana ba mang ba bolo some ba e ketla ba re tlankeno mo gautsi le rena ba bitsa banna ba tana thal response ba ra kere le nyakana le nno e tlankeno
1: o lebeletse setlhopha sa Melfort o ka gopela e le o rokile o lebe o lebeletse papadi ya bona kgathelele setlhopha sa Mamelodi Sundowns
0: ya
1: o tla o ka semakale ka o bona setlhopha sa Melfort FC ka nnete se raloka ka mogo ba ralokang ka gona ba tloga ba itaeditse gore ga se setlhopha sa e le gore motlhomo ba tlono beelwa ka thoko ba bontsha gore ka nnete ba tlile o lwa setlhopha sa yona Melfort
0: Masilela ka ke re se masome senyane o tsena ke re se masome pedi teng tlabi gomme ke re se masome shipa khano Tony Mabunga o tsena ka magara le bala tsena ke re se ya bolo sumeti mogale wa papadi Mbelo zikakayo wani chukudi noche pedi Manna ya wache resep masume asinyane Kile sikona naga Sikalo masidela
1: Mkidana urbano rae Ru kuchise muna ru vono ru Utloga uvere kilo kono walala nete Kabaka la urna kungwe
0: Ya
1: Kabaka la urna kungwe Nakungwe kabaka la uru Ufelecha si papadi siki piaka fasa khata Lel kudu usi chukudi noche noche pedi franki Mutongu ufelecha ui piaka fasa khata Lel mtomu nga felecha ilore Kikwecha noche taroka dirayo na hetriki o feletsa mothomo e bile o tima na ka kgwele o feletsa na kong go tiaka gafatsa gatelelo mo sanya kere ke gantsinya na o khwetsa re makala di ba batlatli se ba di as no se no tse pedi wa mo ntshetsa ka ntle o ipotsa rena ka ne ba mo ntsha ka bakala re ga o sunyana lo no sa mothomo yona to re bitsa gore ke hattrick ka bakala re thoma o motsena mothomo e feletsa ile gore e motsena ka mo mogopolong le yona o feletsa wa ke o ketsa gatelelo le mo sanya ke
0: ha re bole ba pating 3 mil patapsi Le fela Richards Bay, Richards Bay, para loka ka banna ba le some, maraga gore mo motsongo mo some pedi khano karolo nya pele papadi, ba bontshi karata S e khubidu, le se gona ga Linde Kutle Zikali. Gale. Ba rapele di tshetsa no stopa sa Richards Bay, go si sha ka nokeng. Ba se kolobetsa tlompsha, tlompsha, a re bone Melfort, ka re o tinras, ba gana kwa morago, Richards Bay, ba e tsha ba e tsa tsaloto. Kaile go di mo bana matsa thapa ya motsenela a pagana ba ka mapatla ga wa itse wa rapelela lundi mahala na ka tsela pala ba shirile tshe tshela kantle ba re fetse ka mogara le bala ke se thapa sona sa the natal rich boys re le mo metsongo mo sometsela mme karlo nyana bo bedi ya ba padi mothele tshe thobela fm go thobela fm le go tlagasho la afrika borwa mshate wa tsebo le bo ithabisho ka gara ga kgwedi ya bohwa ile go dia le wedi ba itse ba romana gona maimong a bolo somete ba go tsama maimong a bolo some ke mo se some tempo ba ka crosso ba re bone tena thal rich boys ba nya ka tsela tempo o ba itse ba re loka gape ga bona lo fela le ka go nya ka tsela le se gona naga ba khalala ba shirile tsa go le go tshola kantle ba shirile tsa gata nna makhalala e tshola kantle ba bo tshega pa gape o le se gona naga makhalala makhalala nya ka tsela gore o tla tshe go le kae go thobela fm ya le go tla ga tshola afrika borwa ba gana ba latola ba re bone sebaka Richards Bay a ba di dia ka go lewe ba shireletsa ga bonolo ka bogale ka fela le bogabane kwa morago tsena se tapa sa Melfort FC maimong a bolo some wa maimong a bolo some te wa kukuta mama gasha cardinals mama gasha sebaka wa gona mtsholi ara ke nako re leng khobosha tsha khwele phololo ka ntla ka go dimaga dino o e romela khutle
1: ke se fitlile ka nnete se thopa sa yona Melfort tloga a e sireleditse ka nnete le segwana la motjali le se baka se sebotse sa setlhopha sa yona Melford go oketsa ketapele ya bona
0: ka borobotlhaba ya bakhutlo ya botlhano ya sengwe setlhopha sa Melford tse tlhano ka mo le ka mo ba etsa ba ikuka fetisa ka tlhogo godimodimo ga dino ba re gabe kolo kick ya ga mtšhale makarolonyana ya bobedi ya papadi Melford FC mo setleng sa go feta bogopole motheletsa thobala fm ba ile ba latlhegelwa go tswa ka lepatlelong la Solomon Matlhanku a latlhegelwa papading jus ka magolagang padišanong ya Netbank Cup kgatlhanong le TS Galaxy tlhagong ya dipenale tša go ka balela go tše nne go tše tharo morago gore papadi fele ka maleka tee go tee e le seo e le gore sedi sa bafa tlhotlheletso le maatla a go feleletša ba tliša morethetho dipapading tša mafelelo tša Motsepe Foundation Championship mo e le gore ba ile ba fetsa maemong a boraro ka dintlha tša masometlhano nne seo sa feleletsa se dia gore ba tšee karolo dipapading tša PSL Promotional Playoffs ba ntšhitša ka ntle le gore le keita setlhopha sa Makesi FC Kasrik Stars taba tša bona tša galaka ba re bone sebaka Richard Spay ka godimodimo ga dino paretse ko go iketla ba sone tša iketle godimo ga kgwele 3 Milford FC le fela Richard Spay o emeletše motlhatlhe Roni wa sone setlhopha sa Richard Spay
1: o na re taba di sepele botse
0: wa gwaya-gwaelwa mo papading ye o ka semakatše le gate ge ka moso ba ka re lebati le o tsenego ka lona le bulegile ba re boe le papading Tenatal Rich Boys ba ya go nyaka tsela re bone Cedric Gazi wa setlhopha sa Skukuneng United ba maraka morago latlhegelwa ba gamararo kgatlhanong le Orlando Pirates ka gare ga matšatši a seswai ba re boe le papading makhalala ba e senya kgolewe ga re ke nyakana le makhalala wa e senya kgolewe le segona la ga Luyanda Khumalo
1: ke lebeletse setlhopha sa yona Milford ka mogo ba ralokang ka gona gantši na ke na le go lebelela ditlhopha ka mo Aforika Borwa gore motlhomongwe o kgweditse sebaka ka nnete nkane o sa nwese dino tse dintsi ka mogo o ka kgonang ka gona tlo gopela gore yona pharologanyo ya dino ka nnete e tlo o bereka kua pele ka kua o tlo e tsholola yona nako nngwe ke ra yona goal difference motlhomongwe ka o setse o e nyaka o setse o le bothatanyana ke lebetse setlhopha sa yona Milford FC ke ra gore ba tshwanetse no ba gateletse setlhopha sa yona Richards Bay re tseba gore setlhopha sa Richards Bay ba na le karata e khubedi go ne o balela nnete bjele ke nagana gore motlhomongwe ba tshwanetse o ba sa gatoe le khuraleganyane setlhopha sa Milford FC ke mo ba tshwanetse o ba tsentšha gatelelo e golo mo setlhopheng sa yona Richards Bay
0: diphetogo ke bona ka re maatla morethetho wa bona o fokotsegile ka morago ga gore ba ntšhitše ka ntle le segwana la ga Zikakayo le Ntlabe ba re boele papading mamagašwa Milford FC Carodinas yoyo mosoradino wa gona wa latola o naka yalela bare le ralokile mosoradino papadi mogago phetogo tše ge go tsena setlalo masilela ga mmogo le Tony Matlhanko motlhatlhe kanti puphuma o ka re ke moo ba go a nyaka gore ba e ba tšee papadi ba e loge e le ge ba nyaka gore ba reke nako ya papadi ka latlhakore ne lengwe ba die gore setlhopha sa Richard Spay se tle mo go bona ge ba e tla mo go bona ba tlo feleletsa ba raloka dikgwele tša go tswa ka gare ga meraba kgatlhanong le Richard Spay e le mo e leng gore ba ka kokotela spekere kgatlhanong le bona ka lebaka la gore a tseba gore Matlhanku le Masilela ba kgona go laola kgwele mo maotong a bona
1: ke nnete ke dumelelana le wena eupia gape ke lebeletse ka mokgwa a dileng ka gona go nobelela nnete e be e sa lekapelanyana gore motlhomongwe a feleletsa e le gore o dira yona ntho e le gore o tlo ga e dira yena motlhatlhe ka baka la gore sa na le metsotso e masomepedi e le gore sa tlo go ralekua kudu-kudu o le setlhopha sa e le gore se a gatelela ke raya gore ka moka re kgona go bona gore setlhopha sa yona Milford ke sona se tloga e le gore se a gatelela fela a ke se gore motlhomong kane o nyoko gafola lebelo la papadi e le gore o kgona go bona gore ke papadi ya gago nobelela nnete
0: ke tšhabile go ganna le wena ka nako le ge ba ntšhitše ka ntle na Zikakayo gore hattrick go papadi ya dabi e botlhokwa go kakang le gona nkane o nyaka go lokiša seo e leng gore khutla ya botshelela ya sona setlhopha sa Milford FC go tswa ka borobotlhaba Baitia, Paragala House in the House, Ba, Vanagatela Rapi, Yo Yo, Country Line, Baitia, Ba, Bayeruka, Arbona, Milford, Captain Waskopa, Congo, Congo, Warapeleta, Bashir Leta Huleway, Barabe, Hulilorita Shakil Laman Namaskopasa, Denatal Rich Boys, Rachel Lagamins Elisa Messignani, or Papa di Pitama Fedelo, Betway Premiership, Lisekazini forever, Baitia Bayeruka, Ramonola Fella, Bay, Bayeruka, Lilisona. La tshe re sa maso mushupa shupa lianda khumala ba re maralaka ba padie mokgwa mokhubungwa le bala go mo shate wa tsebole bo ithabisho masandawana ibi le stopa sa bone go tsoka ma momae mong apele go loloko ya Betway Premiership re malo ba batho pa ka dino tshe pedi go ete ga tlanone stopa sa Lamont Bill Golden Arrows ka la tshira tshela go dinyele wedi ba tsoka ma momae mong apele ka di ntlhatshe le sume tshela batlogela London Pirates maemong a bobedi ka dintlha tse lesometharo bao ba bago ba tsea karolo dipapading tša mantšhano goba matlhokolano go fetela legatonna magoro la dipapadi tša thetano NHS Cup Champions League a makgosi ebile setlhopha sa pele ba dula maemong a pele ka matšhatše a lesomete Polokwane City ba dula maemong setlhopha sa bobedi go dula tsokama maemong a pele go loloko ya Betway Premiership letšatši le tee Orlando Pirates setlhopha sa boraro ba tsokama maemong a pele matšatši a masomepedi tee ba re bone Moses Mthembu ba reloka 1-1 kolu nyaka tsela kantle go tenras kgatotse pedi ba gana Milford FC ba ya go nyaka tsela gape fela ba šhireletša ke sempia mkaniga monna wana le go ditlha tša go ka balela go tse senyane bjale a le mo setlhopheng sona sa Denatal Rich Boys a go makatše le gateng ge ba mo file lepanta la bocaptain ke ena a tsebago tšaaka morago le tšaaka matlhong tša sona setlhopha sa Denatal Rich Boys diphiri le makunutu ba ya go nyaka tsela lianda o a gapeletša o relokela kgausi le yena ba nyaka tsela maemong a bosupa naka ya lla ba re le ralokile lesegona la ga lianda khumalo papadi e mogwagwa ga ebe prekiki ya Denatal Rich Boys a na a batla noša mme ya go iphumola dikeledi mo motseng wa masomesupa bedi karolong ya bobedi ya papadi 3,000 FC, Lefela Richards Bay. Betway Premiership, Lisekazini forever. Yeke Travela FM, Yellow Hota Hasho, La Africa Borwa. Otoa Roma Sakamatala. Kwa was about a Samoying. Wofisa Roma Shatu, what's about the Tabish? Gere Talos. Oh, Nambo Hodinje, Yavoha. Moses Mthembu. Freaky girl for Gora, Betty Shalabota, Lassana Stopa Samuel for Tapsi, Bashir Lecha Hulewa Shala Country. Mel for Tapsi, Kane Tiki Chushane, Itikanya Moralo.
1: O ka ra lebela ka mogwelo re tlhopa sa rena Milford FC o ka ra ba lebele le re ba lebela tlhagola ke kgwele gore bona ka mogwelo ka lebelo nyana ka mogwelo ba le kang go e buisa recovery ka ba tsara wa phuka ka pela nyana tlhopa sa rena Milford FC se se na paso bo ntsha re ka nnete ba tloga ba re ba re ka kanatla di ba patse tlhopa sa rena Milford FC ka pela nyana o tabana di ba patse pedi setse di aparetse tlhopa sa rena sa tlhopa sa rena sa Richards Bay se sa bo ntsha re ka nnete ba tloga ba re ka kanatla tlhopa sa rena Richards Bay tlhopa sa rena sa Milford
0: ke tshwane ba itekanya morwalo dino tse tharo di ntla tse tharo go fitleng ka sebaka ba etse ba ina metsa thaba ya ntse le ta witshela ka ntla go lewe go mo shate wa tse bore bo ithabisho kubungwa le bala ba re lokala simpia mknika nyaka tsela gore ka tshegole kae a re bona tana Thal Rich Boys ka mashimong a Milford lundi mahala ka rutin ras a lundi wa gapeletsa wa furella wa romela maimong a bushupa ba a bitsana jela ka bana makgwale a ba itse ba ya ga leswa gape crosso ya ya go pokoga ba ithile ka tlhogo ka morago re tlo ka go bona lopela Milford FC ba rapella ke mthethwa ba re lokala menzi chili wa ena metsa thaba ya ntse le tau ba nyaka tsela yo yo go tsama tlhomola banna ba bararo gatlhanone ba babedi fela ba šireletša Richards Bay retelelo ga gape ga bonolo menzi chili chili re lokela kgausi le yena yo yo tselema kgole masela motse ba nyaka tsela monna o rapalela pase karodinras ba remelela ka leina la kgole maoto a kerekego bokamagaba Joseph Makhubo ke molala papadi o bolela bjale ba nyaka tsela kudu o leka go gapeletša ba šireletša gatlhanone le yena ke lesegona la tšheresi ya masome a mabedi a re nne ke sa gona mootla go ya gona wena lesegona la gaxulu ke re sa bo seswai o tsena ka mogara le bala o tsena la ke re sa masome tlhano tlhano le se bona la ga mthetho ka belongosi o tsena mchabulise mkize mm le se bona na tshe tsabole somo pedi jwara
1: pakamani jwara
0: pakamani jwara lena o tsena ka mogara le bala ele di petogo tseo le gore dirwa ke motlatlhi kanti bophuma ga re bone khutla ya sone setlhopha sa Richards Bay ya boselela ka leboa bodikela 3 Milford FC le fela Richards Bay a wola dikodi sebaka koloso koloso koloso ore molola babadi 1 Richards Bay Hole wa tshileng ka gara ga diatla tsa Mosoradino Mothelo tsa Thobela FM Ya sono tshe ba tika matswile a hola dikodi Feza Oh a tshile ka tlhogo ba ira ga mothalong wa dino Oh mora gore tshe re se ya bolo se metlhano mahlulele ntelu
1: ba ipileditse yona go ne bolela nnete setlhopha sa yona Milford ipileditse setlhopha sa yona Richards Bay o kgona go bona gore ka nnete ba ditlobae le gore ba tlhogo ba le kotsinyana bo re tla mo di-set pieces kgona go bona ka mogodi dikhutlha tsa bona ba diralo ka moka gona e be ditloga di na le matshosedi ke nagana gore ke le mane wa oba ke leano la bona le le gore ba raloka ka baka la gore ba kgona go bona gore ge ba raloka mo fase mo ga ba kgone o feleletsa e le gore ba raloka ga botse kgathalo le setlhopha sa yona Richards Bay ba e le gore ba phela ba tshwere kgwele ntho e le gore ba ka nnete ba tshwanetse no e šomiša ke tsona di-set piece tsona tse ke bolelang ka tsona tsatsana le bona go bona re khutla ela ke tse dingwe tse ile tsa mamanwa le gore ka nete ba tloga ba dinwa go di berekisa setlhopha sa yona Richards Bay
0: ba raloka ka banna ba le sume tena Tal Rich Boys go thobela FM ya le go tlagasho la Afrika Borwa moshate wa tsebo le boithabisho mo karolo nyona ya bobedi ya papadi KZN Derby magareng ga sona setlhopha sa Milford FC le setlhopha sa Richards Bay karolong ya bobedi ya papadi kwa morago ba ya go retelologa ka yona gape-gape gore ana ba tlaiša go le kae motsotsong wa masome šupa a noiša nno ka tlhogo le se gona la gantelu go dira papadi gore be dino tsa go ka balela go tse tharo go yeti go fitlheng ka sebaka ba ya go nyaka tsela gore na ba tlaiša go le mo kae re le mo motseng wa masome supa seswai wa thalaganya jwale ka thala bodiba gore na o tlaiša go le kae ba gapeletsa jwale ba bitsana ka melodi jwale ka bona makgwale go le wefelela maothong a mosaradino mtšhali
1: thomo olapa dibapadi tsa setlhopha sa yona ditlhopha tsa yona tsa Milford go ne o bolela nnete ke lebeletse ka mokgwa e le gore ba fitlha ka mo karolong ya setlhopha sa yona Richards Bay a di sa kopana go ne o bolela nnete u kgona go bona re le botšhili ge ba re bantšha dikgwele tseo a di nape di fetlhelela dibapadi tsa tsona ebile ke nagana gore ka nnete se ba thoma olapa kudu-kudu kwa pele dibapadi tsa setlhopha sa yona Milford
0: motlhomong ka lebaka la gore ba ba thasiša ka taba ya gore ga bana maitemogelo ba raloke ba bantši ba sone setlhopha sa Milford FC go lapa mo go tla bonagala le ge ba raloka le kgatlhanong le banna ba lesome ba setlhopha sa Tenatal Rich Boys motho mo a ka feleletsa gore ke tau tsa tlhoka seboka di šitwa ke na re e tlhotsa le ge go ntse go le jale sone setlhopha sa Milford FC ba bontšha gore ge na re e tlhotsa re tshwanetse re dieng kgatlhanong le yona seo e leng gore sebe se nyakega ke dino e le se e le gore batshe ba se fitlheleletse go phitlheng ka sebaka gore ba e botsošele ka marapo ke le ka gare šalola ke metsego ka balela go e le somete gore papa di fitlhe mafelelong kwa morago o potilwe ke nno ka ete tlhaetsa mosaradino o remela maemong a boraro retologo ka yona ke sefiso o relokela mokgaosi le yena maemong a bolesome ba rapelela menzi chili o nyaka tsela o remela gona maemong a bolesome ba re ka motsotšeng
1: ke tedi ngwe tsa dipheto tse di pheto tse le re ka nnete ke bolela ga tsona gore a e dipheto tsa malewa go no bolela nnete go lebeletse mentsi chili gore ka nnete gantle yena a gone o boga o ha go mo papa dinge ka bakala gore go re o bona gore motho mongwe o tsana la ga bo le setjela setjumelwane o ba sa no ntsha yona go leo se ka nnete ke setse ke bolela gore a e batho mo lapa le ka mo megopolong stop sa na Milford
0: go thobela FM ya le go tla ga tshela Afrika borwa mashate wa tsebole bo ithabisho ba ya ga lesa gape Milford FC o ya go nyaka tsela gore o tla tshego le kae wa kokota ka re ke gaka ba bitsana jole ka bana ba kgwale ba romela gape gape le segona la ga ka ko shelena o tsene ka magara ga le bala mothile tsho thobela FM ka tshirisi ya bole se mishupa ba ralo ka mo sara dino tletsa wa potile go ke no ete ba ya ga le so gape gape ba ralo ka koshe koshe nya ka tsela wa etsa o ya ga leswa ba e buisa ka morago ka mashimong a bona Milford FC kongo wa etsa o etla tsaloto kongo captain wa stopper sa Milford a re bona Moses Mthembu naka ya Allah hatana ndi stopper sa Milford FC ba nyaka go etsa ka lebelo le di tlhopa tsa go ka balla go tshele tshe tlhano go tsa province ya KwaZulu Natal mo setlense ka likinye kgolo ka monaganya Afrika Borwa ka go pola gore mo tsentsa go feta papaneng tsa Motsepe Foundation Championship Provincial Limpopo e bina le ditlhopha tsa go ka balla go tshe nne Venda Football Academy Leicester Fort City Black Leopards Baroka FC
1: Baroka ba ile gore ba tloga ba le bona ba relegate le ditlhopha tsa tshepedi jo Baroka le Black Leopards
0: ya yale re le ka go dia go nyalantsha ditaba tse le go dira papetso ya gore ana seo a se feleletse se fetogela go ba bolwetse bo bo ka fetelago ditlhopha tsa go tswa province ya KwaZulu Natal ka leakeng ya Betway Premiership gore se sengwe sa tsona se ka tla sa rangwa ke selepe sa magagana fela ka se re se bone go se diega dipapading tsa Motsepe Foundation Championship mo setleng sa go feta ba re bone kwa morago ba shireletsa go le wetsela ka ntle re shalla ke metsego ka balla go esesae gore papadi pitle mafelelong Lianda Khumalo a re bone Makhalala ba shireletsa gatlhanong le yena kgolewe e tswela ka ntle ka leboa bodikela crossa gape-gape ba nyaka tsela Milford FC ba gana kwa morago ba ya gorela ka kgwele ya masela motse ba nna ba babedi gatlhano le banna ba babedi o a thalaganya kare ke thala bodiba ba shireletsa gatlhano le yena Menzi Chili ba ya gore tolelogo ka yona Moses Mthembu le yena ba latola gatlhano le yena ba shireletsa ke lesegona la ga Mkhize ba ipotse ka mogare le bala ba yarela ka ga bonolo fela le qakoshe ba ya go nyaka tsela gape ba e botsa go lesegona la ga Lianda Khumalo Lianda o nyaka tsela o a kokota ralaka la mogausi le yena koduwa gapeletsa o ralaka le Lianda Khumalo a o itshoma ka nkwana go lewe fela la maotong a mosaradino tletsa mane moraleko yo stopa sa Milford FC o ba montshitse go karata serolwana le ka go tsitsinkela gore ke mango a re bone sebaka ba ya go hwetsa monyetla wa mo botsebotse ka kwasha crosso ka rutindos mamogaso mamogaso koloso Jolo Pankang Pakamani Jora Onisha Narara Yapele Masitansa Hori Papani Japatway Premiership Ari Chamana Marula Haripecha Diatora Kaburabu Nigela
1: ke nnete Frankie Kraore na Phakamane Jwara ke ona a kokotela speakere sa mafelelo ka nnete mo setlhopheng sa yona Richards Bay o ba le bona ba tse ba rae o fedile ka letlhogonolo ngwana ope o phetheile gona o bolela nnete ga o sana ka mokgobo ka feleletsa e le gore ba boya ona papadieng ke ntho ne ke e bolela ke re o goditse monyetla gona o bolela nnete nosa dino tse dintsi ka mokgwa o ka kgonang ka gona setlhopha sa yona Richards sa yona Milford FC e ba thoma o kare ba thoma o nyefisa bjale e ba bontsha o kare ba thoma go gatoga lekhura la bona ke ntho e le gore motho mo ekelela ka yona ke ra o goditse sebaka se se botse napa o nosa dino tse dintsi tse o ka kgonang o di nosa ka gona bjale a e tswa le panke ka mokgwa setse o boletseng ka gona Phakamane a re e re ke napa ke goketse dinotse le re tse tharo tse di sa tseng rena le tsona go dira bonjotlhe le bonnete ba gore setlhopha sa yona Richards Bay ga o sana ka mokgwa e le gore ba ka feleletse ba bo yona mo papading e
0: ba boloka Richards Bay papading ya KZN Derby motšheletša Thobela FM go fitlheng ka se sebaka go Thobela FM le go tla ga tswela Aforika Borwa go dipapadi tše di-derby tšeo di tšego di ralokile mo setlheng se papading tša Betway Premiership tše tharo tša KZN ye ke derby e o e neng gore e tšweleditše dino tše dintši go fitlheng ka sebaka tše tlhano Durban City ba rela ka malaka lefela go lefela le Golden Arrows Durban City ba rela ka nno e tee go e tee kgatlhanong le Richards Bay Richards Bay ba latlhegelwa ka dino tše pedi go e tee kgatlhanong le AmaZulu Skukune United ba thopa ka dino tše pedi go lefela la Polokwane City bjale ga bjale re šhalela ke metsego ka balela go emene 4 Milford FC 1 Richards Bay go sana le Soweto Derby
1: kgopotsa ka eo
0: a kere ke tshwanetse gore ke fele ke re mabalankwe yaka a tshwanetse go tsamaišetšana le mebala e šupa ya tšala morena ke go gopotse gore go sana le moletelo o mogolo Soweto Derby
1: nnete papadi e kgologolo mo calendareng ya kgwele ya maoto ka mo Aforika Borwa ka mo
0: yaya ba re boele papading ba nyaka tsela ba e rapelela gape ba e tšela morago yoyo ba e senya kgole o Milford FC wa gapeletša kakoshe wa nyakanyaka ao wa tholaganya kakoshe o ya gona ka borobotlhaba wa e tshela-tshela ao wa e tsikitletša kgoleo o e raga ditshebe yoyo e fetogela go ba se rurubele kgwele ba rela ka one one gape tswara o e rela ka la magausi le yena tswara fela ba nyaka tsela gape a kgole ya masela motse a e felela diatleng tša mosaradino mtšale
1: ba e kgatreletse setlhopha sa kwa mebileng re na le gore batho ba e kgatreletse setlhopha sa Milford FC ka nnete ba toga e le gore e kgone gona ba bue ba e tshwaretse kgatlhelo le setlhopha sa Richards Bay
0: mohlhatlhi roni wa sona setlhopha sa Richards Bay ke motšhaba pula o tšhabela matorotorong ka mosaradino mtšale go tloga go iron otieno one setse godino tša go ka balela go tše seswai go dipapadi tše tlhano tša leake go ya go mtšale o e leng gore ga bjale o nešitše dino tše nne go papadi ete a ke tsebe gore
1: ge e bele gore o e bereka bja o boelela ko o tieno o ba gore mathata e ke a mantši botlhaki wa setlhopha sa yona Richards Bay go ne bolela nnete ga ke nyako o baka mara dieta tša gage nne
0: papadi ya gage ya go latela ka letšela le some senyane godin yona le wedi ba tlabe ba lelapeng ya leake kgatlhanong le Skukune United Skukune United bao le bona e leng gore taba tša bona di agalaka di galakago ba ya go lwa ntwa ya matlho makhwibidu morago gore ba ralo ke maleka a tee go tee ka labotlhano ba robala mošomong motsetsong wa mafelelo wa Stellenbosch FC ba noša nne go le kantšha dino ka Pretlie Crobler papadi ya go latela ya Milford FC mtheletši wa Thobela FM ba tlorola ka ba lelapeng kgatlhanong le Durban City KZN Derby gape-gape go ra gore e tla ba derby ya botlhano ya KZN Derby ye ke ya bone ba re boele papading wa e tsikitletša ga bonolo fela se gona le ga mothabela wa e tshela-tshela maemong a bosupa ba gana ba latola sempie mtloneka ba se ba e neetse bjale setlhopha sa Richards Bay ba nyaka tsela mthabela wa e tšea o relakela gausi le yena menzi chili ba re bone Milford FC ba e loga kgolewe ba ba mema Richards Bay ba re bone mabagaso ka thoko ga dino ke di h ke di a paletse ko monyetla o mo botsebotse le segona la kerese ya masome a mabedi bolela ka lesegona la ga sekombuso siyane
1: yaya
0: morala ka morago
1: kannete ko o ne o palela ko nyoko ko ngwadisa le ena no le sa monyetla o mo botsebotse go ne o bolela nnete ebe no ba yena gore a tsea uje o ke ena a feletse a tsea e rulela le kgole botse gore o bolela nnete ya o tswa go kwa letlhakoreng ya o tswa go setlhopheng sa yona Milford eupia mola gona o ne o bolela nnete ba santse ba mešitšhenno ya bona botlhale eupia siaya ena pa mopaletse wa tseba le ena gore ba santse ba dirile bokaonenyana ba santse ba nešitše kwa lesogana la siaya
0: o thobela FM le go tlagashela Afrika borwa mashato wa tsebole boithabisho bona makarlo nyana bo bedi ba party re go di mo ga metsetso e masimi a sinyane ana go tla o ketse ka metsetso e mekae ba re bone Luyanda Khumalo wa poka poka Luyanda na o tla nisha nne bo bedi ya tena Thalrich Boys o ke ditse ka metsetso ka balla go emene thele tsa thobela FM ba e tsia ba e gapa gapa ka re mo tlhape wa dingu lundi mahala maimonga bo shupa we re lokala maimonga bo swai ba re lokala 1-1 ah ba le ka go khalemela lenyatso ka go sara kgwele le ba ka letelle mo maotong a bona sona se tlhopa sa Thalrich Boys ba nya ka tsela gape ba e tla tsaloto ba re mana maimonga bo lesometi ah ga di kopane ditaba tsa bona
1: le ga nyane ditloga di sa kopane o no balela nnete ditlhopa tsa ditaba tsa stopa sa yona Richards Bay ne go loga nnete ba saleka eupia ke nagana gore ka mminaganong ba setse ba tsiba gore ae o fela ona o fedile eupia ae ba saleka gore motlhomo ba ka kgwetsa sengwenyana ke setse ke boletse kere motlhomo le o ka feleletsa le gore o napa e le gore o a fenywa mo papadi ke boletse ka taba ya dino gore motlhomongwe dino di tse di tlatla di o thusa tsatsilengw ge o dinyaka go ne bolela nnete bjale le ge e le gore ba tloga e le gore ba setse ba morago ka dino tse tharo le yona wa o iphumola dikeledi ntlhomonne wa bobedi setse ke boletse gore ka nnete dino go goditse sebaka eno no tshwanetse tse dintšhi ka mokgwao ka kgonang ka gona
0: baja ba rapelela go lewe ke mo kaptene wa setlhopha le segona le lelaga phakamane nkongo fela ba nyaka tsela tswara monnanetsegonno ya bone ka loto langele ga le ka gare go di 18 areas re motsetsong wa bobedi go emene go okeditsweng ka yona 4 Milford FC 1 Richards Bay ba etsea ba romela gora maemong a moseswae mthabela o nyaka tsela o re lokela mogausi le ena ba ya go nyaka tsela gape o a gapeletsa kakoshe mamogaswa mamogaswa mamogaswa o moseradino o rapalotse fase mamogaswa koloso Naledi te tlhano Jabulile Kakosha O khale makabogale Batontolo Lo robosho Richards Bay Baba Apala Babuluka Mathati Ronnie Catheris Waskopasa Richards Bay Barnogo Kalatolo Maleteng Five Mpama Yalla Mpama
1: ke di khwari ba sogana a stopa sa Milford FC Frank Liberty Village ke re gore ka mogo boralo ka go le ka gona ke re ke lebetse ene tla koshe ka mogo a no regisena le sogana la motjali ka
0: maletla
1: maletla la ka nete o no dula fa sa sogana la motjali yana bona ra e mo ona ona ntle lo re nka dira ka gona le ge lo rone le sogana le lo re mothongwe le gona le buti ya stopa sa na la Milford u ba tla koshe ra e mo ke tsiya mai karabele mo ka senapo mosolo ka nnete ka baka la mmereko a setsa o dirile ko morago a feta dibapadi tse pedi tsa setlhopha sa yona Richards Bay a re o e yona ke yaka ke a e ngwadisa e
0: 2009 ke Senjabulo Mangana a e leng a se diego makgaolakgang a MTN 8 gatlhanong le Hans Fonko a dikologa Hans Fonko a tsea kgwele a tlhaba seeta sa gage mo fase ya ba e ya ka gare ga dino e dikologa kgoleo ke se a se diileng le segona la ga Kakoshe 5 ya lampama babina godimo ga sona tlhopa sa tana Thalrich Boys ba e tsa ba rapella sona tlhopa sa Milford FC re godimo ga motsotso wa bone re shalla ke metsotso na emasome pedi tlhano bjale gore papa di fitle mapelelong mokete wa dino go tsoka le patelong la Sugar Ray Tulu wa ya khalemela ke le segona naga bosimosim mthabela a wa e namela kakoshe wa e tsia o ishe gona maemong a bobedi ba re e tlankeno mo gautse le rena e tlanka lesakeng la rena ba bitse setlhopha sa tana Thalrich Boys menzi chili o iraloka le mosara dino ka gare gore 18 areas maemong a boraro ba e rapelela gape spizo mtluli tluli ba e wisa morago gape ba re e tlankeno ka mo lesakeng la rena a bona la papadi ba re dinole metsi dikgotse ke bone go lokile go lekane e le ga a rakena gauta kena silibere nno ya pele papadi motsong wa masomepediswai ntlabi nna bobedi zikayoko anisha praise mo motsong wa masomenne tlhano le motsong wa masomethano nne jwara motsong wa masomeswai nne le segona la ga kakoshe mo motsong wa boraro wa nako kokeletso anisha nno ya botlhano ya lampama gomme nno ya go iphumola dikeledi motsong wa masomesupasupa ka ntelu khutla tse tshela ka mole ka mo karata e khubidu zikale
1: o tloga motsotsong wa mathomo Frankie o fitlha motsotsong wa mafelelo setlhopha sa yona Belfort ba ditse ba laola papadie a ka magale ba feletse le gore ba nositse nno tse tlhano tse le gore ba tlhoka ba dindise ba tlhoka ba ralokile ga botse go no bolela nnete ka ba re motho mo ke bona ba nang le maitemogela a ona Betway Premiership sepa sa ona Richards Bay motlhatlhi Roni go no bolela nnete Gabriel taba tsa a diganye nne nka se makale mo bekeng re ka feletsa re kwa ka tse dingwe ka fakela gore fitlha ka se sebaka go no bolela nnete ba tlhoka ba ba gobošwa ebile ba gobošwa ke ditlabosana tsa go tshwana le tsona setlhopha tsa go tshwana le bona bo Milford se senapa se supa tse dintsi mo dibapading le mo botlhatlheng Frank Libatelege
0: mmetsa wa leso phala tsa mona marula ge di fetsa feleletsa
2: Papadie, isekasekwa ke molatelo magatho, go tshobele FM, mosetsa wa tsebo ntabisho. Papadie ga go ya mmamoratwa, ka bogoni ya Frank, Sechabi, mole machimo a safeti, go tshobele FM. Dishi sa maemo a pele ka Afrika Borwa, le mo setleng se, re tsebega ka thuto le tshedimošo, re mosetsa wa diyalemoya, tshobele FM, mosetsa wa tsebo ntabisho.

0: siwa papatso nya ka re tsena ka long le go le biala go ne mala tsure a ifelele tsa yo ko shamba na go ja isa fere go pele e ba fao
1: tsheko petroli e pele e ya go dimo inflation le yona e ya go baja di ya go tsheko petroli go dimo na o nya ka dintjona ka e tsheka one ke na

0: Railway Finishers. The price you see is the price you pay. Pay.
1: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Wa rra o sa gopola nako tsela o beng o kgona go dira tse dintšhi ka lesome.
3: A ke gale gotse.
2: Majaji a lesome ga e sa le selo.
3: A ke RIP fela.
2: Empa o sa kgona go hwetsa komiki ya recove.
3: Wa ketsa.
2: Value pack ya bona ya 800 gram e dira komiki tse 296 tsa go tsefa ka theko ya ka fase ga lesome komiki ka ete. Ka recove o hwetsa boleng bja go tsebalega ka nako tsohle. Tshepišo ya ka fase ga 1 rand komiki e ete e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago.
4: Re sa le mmogo ke sa re sebodisa bommaselo.

0: de bella super na como chele chi serekemetsu so ye le sume super bil kit bela go ba ye le sume tse la ga botse go ikela iring ya botselela go thobela fm mo chat whatsapp le bui tabi sho yona we le nana o le la ile go re ka lona re ketika bo hwa re ketika secho Sabato bao ba tshele tsa go thobela FM ba ikhantsa go ka le mela sepedi go ba re setso sa le bua go nya kile ke lona le nana le botheletse re dira seo ka go fa mmino wa gona go ralokela ona ka botse tshwi go le swana le ga bya le gerre masubanyane sebo ju ba tle ba ri ya le ba re hey motho yo ke se bori sa bo mashela a go re taba botheletse re tloba mo re go nya se fritse go pele re tloba re tsena karolwana nya ruta bana ditaola serial sa ga gore ena sere le sena tsho ba dimong re tsere ka gare ga kgwedi ye o ka nnete re khantsha go ka setso sa sa ga gore ena me motheletsi wa thobela fm karolwane nye re hlohleletsa batswadi go ruta bana setso sa ga bo bona le go ba ruta ditloedi tsa sa ga gore ena gore batho bao diskatla tsa ba timela kritina konchedinchi o hetse le gore bana ga tsebe gore dilo tse dintšhi di dirwa bjang bana ba tsebe gore dilo tse dintšhi dipolelo tse dintšhi di bolelwa bjang hei di taba fela tse dintšhi ya bjale re tloba ge na lenaneo le dutse le ga ga ba motheletši re tloba re boledišana le bo Dr. Phasoane ba na le nna ka mo dintlong tša kgašo e tloba moeng wa rena eupša go tlhokopoledišano yeo re tlo itsebišago e e nna ke go botse re tlo e bolela pele ra boledišana pele ra kwa dintlhaka ga yona gore na go diagalang go a diagalang go a diagalang ya re kamera wa gafao ya ba e le gona e le gore re tlo o tsentšha bona ka gare ga lenaneo o nyaka o tseba gore re tlo o boledišana kang motheletše ke a tseba gore o nyaka o tseba taba yeo ke a go botsa mo rekong ye e safaditšego pelo eupša ke go gopotse pele gore re kgweding ya setso
1: kgweding ye re gopola bobotse bja dithaba tša lolu re gopola bothakga bja noka ya Limpopo letaba le lebelle re apara myemelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo
2: mo ngwetse kgoši ya mathomo e lego seolwana go latsela ramohibidu go latsela maribe wa pele abe go latsela kgoši madi mpušo
1: thobel fm e keteka bokgwa le setso sa gago thobel fm mošhata wa tsebo le boithabišo
0: Nete gona ke thobela FM moshate wa tsebo le boithabišo ke go tšeele košafang ko kwa gore nna re kwang go tša borena mathapameng a legono o na le mokgaga makubela phela e tswene happiness thobo make ka re a sealemoya sa gago ke duletše ngwaden yena ga mathabathaba utswa dituruturung ga le ka fao ga bolena ee tla hwetša rena ena a re tla kgole ka saga borena Mashomola itireleng e kwamba nawe ye ke midumo le merete twa se ga gore na shatewe

0: ere go fitla gona fa mo theletse re re mahlomo la itireleng re tshe papatso re bua go ena ga
1: La Duma Hardware e khantse ka go tlisa ditlwele tswa tshe boleng ja me huta huta ka theko fase gape o khoya di points le di phukuletjo ge o shumisa La Duma loyalty card go etsa ga go le gono ke mahala go etsa 3.6 meters corrugated iron sheet ka 189.90 fela 2500 liters ya Africa water tank ka 2299 rand le 100 liters solar geyser ka 4999 rand 90 fela o tlhoka mokitlana dira go pele ka lebenkeleng le gono La Duma where you safe and score.
2: Sechaba go nang khono simola ke mathata tsa maphelo bjalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis, le gout, le rumo la madi, le khontistwe ke borra science bjalo ka sehlokisha madi, sitisha mmele, le simola gatelela monagano se hlatletjwego ka ditswaka tsa magete tsa maphelo. Le rumo la madi, saletsa tswa ke bana le basadi go tloga ka 2006. Le rumo la madi, le khotjagala discam, clicks, le dikemising tse dingwe nageng ka bophara, le khotjagala ka dipilisi le maroti. Le rumo la madi. Feel the healing power.
0: Resale mmago motheletse go tsa borena se shupana ko elementso tswe senyana fela go ikala iring ya botshelela tsheletse re go go botsa tlo ba re boledishana kang ro tsana tabenye siripensa bobedi salnano le la tsa borena tabe tlo boledishana go ka yona hi ke se tsheko go boditse gore mengwarena ge batla be ba le fa a bya le tlo ba re tsena ditabeng ga botse ka yona taba ye ka kholwa mamjalela pabela la lenya go tsoba e maka ga botso o bolela kang mona o bolela kang o bolela kang taba re tlo boledišana go ka yona shi motheletše motheletše na ge moredi wa gago a nyalwa o nyetswe a kere bjalo ya bogadi bjale o tsebe a ka se ye bogadi a sa hlwa a laiwa a o kgonege a ka se ye bogadi a sa hlo a laiwa re tlo ba re botsiša potšišo e kgolo ke yona re nyaka go go e fata bošegong bja legono gore na ke mang yo a nago le maswanedi a go mo laya a go mo fa bolao kera a go mo fa molao wa bogadi go tswa go ba gabo ngwetsi ye motho o setse le ka ga lena ke ngwana lena ke ngwetsi ya batho bjale go fedile wa tloga motho yowe o swanetse go laiwa na ga botse batho ba maleba ba go laya ngwetsi ge e tlo ya bogadi ke bomang go botsiswa taba ye botsegong bja lekgono ka lebaka la gore motho ga a lebeletse mo manyalong fa gape le bagwera ba laya motho ga a lebeletse mo manyalong fa re bona le bagwera ba laya ba itisitswe pele kudu ba laya bagwera ba fa dikeletso ba fa tse ka moka ba re ba laya ba fiwa sebaka sa go bolela mme wa hwetsa batho ba gona ba nabile ka polelo eupša mahlong a rena ga re no bona e le bošaedi re no bona e le tabeng e swanetsego gore aowa motho ga a ya bogadi o swanetse go fiwa dipolelo tse di itseng tseo di tla mo dirago gore ka nnete a ya tseparela a dulele bogadi tla dulele lelapa la gagwe bjale le bjale bjale potšišo e kgolo ke gore go sa kgathale gore o laiwa ke bomang go ya nneteng gona ba maleba bao ba swanetsego gore ba mo laye ke bomang melao ye o re kwa go matšhetšhea wa tseba go ka theletša ditao tša gona go na le gore ngwetse mola e laiwa o re go o theleditša gabotse o kwe ditao tše dingwe o di sola o di sola o kwa di sa hlaka gabotse o di sola ke tseba ye nngwe ka ke rile ke le lenyalong le lengwe ngwetse e laiwa bjale mosadi o mongwe ba sa kwalele gore o yo khotlelela ngwana ka sarate tabo ya re o yo khotlelela ra wa a o ne ntse o ya re boga dire ya khotlelela lenyalo re ya khotlelela awe ka lenyalo o tshwantse o ipsina ka lenyalo o tshwantse o ipsina go ka tlhaka wena ngwana ka o tsewa gagenu bjale la bona ditita o tshedingwe a re tsebe gore ga botseng seo se swanetse go bolela se ya karetse ka gare ga ditao na e swanetse go ba dife nna ga botseng ngwetse e ka fa ke mamolao ke magareng ka dipuso tseo re di botsišago ke batswadi ba gagwe ke rakgadi ke mogatsa malome molao wa go ya bogadi o tswa go mang malome masaditlhogo motlho o mongwe motheletše re ko go botse ge re tlo o tsena seripeng sa bobedi sa lenaneo le re tlo o bolela le wena pele pele re ka tla re amogela moeng wa rena ka mo dintlong tsa kgaso go tla go re tlharolela tabe botsanyana wa tseba gore re ikwešiše hei gotle gore re ikwešiše ya botlhalomeseo se go ekala e reng ya botshelela happiness tsa bomake ka ra sealemoya sa gago ke duletše who na did the host thootswa mathabata kgopa ya ntuma tausebata

ka Afrika Borwa. Le mo setleng se, re tsebega ka thuto le tshedimuso. Re moshata wa diyalemoya. Thobela FM, moshata wa tsebo le boithabiso.

0: Tobela FM moshate wa tsebo le bo ithabiso yona we mahlaku a matala thabo siremi au na banna go nalwa we ipsina go tswana le nna na banna we sagaga borena se se wa lena mahlaku a matala thabo siremi hi pitsa ga fao le seba teacher mapo so a go ena re tuto hey tellage god said that to
1: Tobela FM ke mo shato go tsebo le boithabiso
2: lena ba sara tipa ka bogaleng we nje le na gapola le bo mane mane go semenya mosadi wa o shangela bo ya ka go sona ba rona sa o nwa ke dipofolo le batho ke rape le tloga le limile tshemo ya le khuti ba gekolobeshu ke mo le gono le iphagamisi tshe folaga ya Tobela FM e bile ile be ile malekele keng ya ganya e ganya ka baga shiba ba sa bo khuna le bo le joy ke sa le bale le bona bo gabo mogonyana le sogana la o tswa moletsi ya nthoma a marumo le ga o sena mabele se shungwane se bona se tsara sa mutirela
1: hashtag Tobela FM 66
0: Kolo kile mtheletse wa Tobela FM aga hlogo poledishane yona ke be ke setse ke go buditse yona maybe le ke go buditse mtheletse gore hlogo poledishane yona e la ke tsebisitse go he ya o tsebo re tlotse ya sebaka se e bile re ke re pele re tla tabentsa hlogo poledishane ke go botsa mtheletse ka mo dintlong tsa kgaso ya le gona ena ke setse ke amogetse moeng ke bo Dr. Paswane bo Dr. Paswane ke rata gore ke se tsebe mererong ya ditaba tsa setso mtheletse le ditlwaedi tsa rena batho ba so ke bala bapedi gape wa tseba ke ke bala batho ba go bolela le lemele re ga sa go ka lona le pele bana le nna ka mo dintlong tsa kgaso ke rata gore ke tshe sebaka se ke batamisha tata gore ena ke tia lopola khoro ke madume selo sewe le gona
3: ke gona mongwaka ke tamisha le batshiletse ka moka kwa gae ba ba ka go batshiletse sa le moya se ba ipsina ka sona mogoding ya bogwa
0: aga mogolo wa ka ka nnete re tloga re leboga o ka re le ka mpatamelela ganyane fawe gore letletle le kgone go kwagala ke setlhabusa lentso selo se ge le tlo re boledi aga nnabile ke lebeetse yona gabotse ke lebeetse yona gabotse mogolo wa ka ditaba tsa rena le dikwele go yale ka fao e leng gore di beilwe ka gona bosegong bja lekgono lenaneng le la tsa borena hei tabela ya tao nnabile e tla itlile ai bai bone botswele tshe bjale nate go le bo ibone ga botse ke hlogopoledishane ngwe e leng gore ka nnete e ya thabisha e utlwa ga e thabishe fela e ge e hweditse ditsebi tsa go swana le lena re tlo ipsina ka go hwetsa ye o ile go taba taba eo e tlabe e le tshedimoso go rena ebile e tlabe e be ebile e le thuto taba shimogolo wa ka re nyadišitse re nyadišitse re nyadišitse bjale gona go fedile morwedi a rena wa sepela morwedi wo wa rena ga sepela morwedi wo wa rena ga sepela re swanetse re motlhame ka bohlale re swanetse re motlhame ka bohlale bohlale bjo ke ditao tse go a botsiswa lenanong le gore na banna go laya mang nna go laya bo malome go laya bo rangwane go laya bo ramogolo go laya bagwera go laya batswala go laya baagišane go laya bo mmane go la e nna gabotse go laya mang mongwe wa ka a le nkarabe lenane gona bjale nke le
3: noikeamagoswadiada
0: dituruturung o rile e make o thoma pele ka tabewe re kwa gore na batheletse ba ba tlo reng ka lebaka la gore tabe le bona ya baama tlhogo poledišano e botse ya yo a itsweledišego ka nnete re tloga re moleboga motsheletše ke mema wena a re tseneng tabeng ye ka lebaka la gore e ka no ba e re fatlha re no bona e direga manyalong a batho eutlwa re sa tsebe gore goba motlhomo wa hwetsa ngaka re sepela godimo ga phoso re sa tsebe gore ga botse ba maleba bao ba swanetšego gore ba laye ke ba ke nagana gore tšatši le lengwe motlhomong lenaneong le mogaši le motsweletse wa lenaneong le wa nnete e le go hunadi o tla katlanya ka go tseba taba ya gore ga botse polelo ya go laya e swanetse e reng ke dintlha dife tseo di ka latelwago tsa latelwa go tsa tsa tsa o detaile go godimo ga polelo ya go lae ka gore matsatsia go nollaiwa go nollaiwa go nollaiwa wa khwetsa motho wa boletse tabeng mo shile ya go phagamba ya go tswatseleng ke bona la nneteng ka ka lebaka la gore monna ile a laya a ke tsebo re be le malome a ngwana go ba eng a laya a feleletsa rile awo wena mtlogolo ke a tsebo re ora wa morwa ke a tsebo re o mo ga tsa go tlo go tshwenya o tlo go roga wena ga botse mosadi a go tshwenya a di a bialo a go diela tshele e tswa o ye bialeng ke mo ka go bua bialeng a o no tsena o tsena ka mabai ke tao ye ngwe e leng gore a retse e ba ka fase ga diputsiso le diputsoloso gore a o bana o ka laya motho ka taba tsa go ya bjaleng selo se se bjale se re tsebago gore se sepedišana le mašaedi a mantšhi kudu eupša a se polelo a lekgono mogolo wa ka a se polelo a lekgono ya lekgono ke a gone gore motheletši wa thobela FM gona moo gae re botse go laya mang go ya ka tshwanelo ga botse twi go ya ka spedi go laya mang 086-000-2452 ngaka phaswane ba ka mo dintlong tsa kgaso ba e tlhapeditse polelwe ka tsebe ba tlo tsena go yona ge nako e dutse e sepela e re ke bone fa ke tope motheletši shu ka go tamaisa motheletši go tsa borena le gona
4: Motoka.
0: Lona.
4: Rona le ga.
0: Rona mthlomphegi.
4: Dumedi sile ga ga ka mo.
0: Bongaka ba go thele ditse.
4: Ke mo hlatita ka matsepane ka mo stress, mara ga e botswa kwa masekeng ga o fili madipodi.
0: Go shempushago.
4: Rena re le lukisho go tsala ga nwa le ka re le menyanya she e tla ise kha.
0: A re.
4: Mo khotse. A lai. Wa lebogisa
0: mogwera ga a lae wa lebogisa
4: o lebogisa mogwera go le gono ge a tsene ka gare ga kobetshwen goba a tsene ka gare ga lenyalo e le
0: monna
4: lae
0: mogwera ga a lae wa lebogisa
4: wa lebogisa o lebogisa mogwera gagwe
0: ke go theeleditse tla natso ngwaneso
4: ke moka ge ngwetse ebitse mo le re e laya Mwechi ilaya ke rakhadi.
0: Mwechi ilaya ke rakhadi.
4: Ke moka mmawe a ile mosadi a ka romela sisi ya go ba e mongwe gore a mo emelela gape gore le yena a mo laile ngwana a gagwe ka re o tla re a mo laya re ngwana sa mma.
0: O etse le re ke mangwe ke mmane a ngwetse.
4: Mmane a ngwetse ba mamogolo a ngwetse.
0: Mmane a ngwetse go ba mamogolo a ngwetse le re lebaka keng e le gore a ka rumiwa gore a laye.
4: Mmaagwe ka re a ka tseba a ena mole ka baka lagwe a kele re motlhomongwe o tla ba boletse ka nako e le ka tenteng jalo mo rebolela ka go laya ka o tlo o romela e mongwe gore a mo emelela gato a laye ngwane a gagwe le ena ke ngwana a gagwe
0: o ke woo a ka fiwago maatla ke mmago goba a dino gore ke batswadi ba ngwetse
4: batswadi ba ngwetse
0: mogolwaka
4: re saya re na le mosadi wa kgoro nna ga e le nna e le wa ga matsepane go tlo ba wa ga mašilo
0: o
4: mosadi wa kgoro le ena o tlo molaya
0: mosadi wa kgoro le ena o tlo molaya
4: mosadi wa kgoro le ena o tlo molaya
0: ke a leba
4: then moagišane le ena a ka mo fa mantšu
0: moagišane a ka mo fa mantšu a tao mantšu ao ke a tawa
4: a mmotse a re nna mo le go fitlhago mo ka 1980 ke fitlha mo gaufi le mmago a sanka ke bone mego ya gago ke tseba mmago e le mogo motho mokae lo ene kua yago kua go baga matsepane o o te tshwara ka mogo mmago a bego a tshwarane le rena kwale ka baagisadi mo
0: o ke a go kwa
4: a ke seka telefatsa natšhamako mroka le nna ke gatoge ke šiele ba bagwe
0: mogolo wa ka le re bontšhitše se sengwe e re ke le leboge ke tle ke kwe go nogre ba bangwe ba re go laya mang ga go laye mang ke a leboga ngwana mma
4: ke teile pedi
0: kgošempušago ke a leboga thobela fm mošhate wa tsebo le boithabišo go laya mang tša borena
5: Tobela.
0: Tobela ngwane eshu.
5: Ngwana le kae?
0: Re gona.
5: Eh ke tsile ke mapuri ka tega
0: sport. Nna ke le tele ditse.
5: Mm, ga ke tsare ko etse go la ya malome.
0: Mm. Ya.
5: Mogwera kwa go le bogisha.
0: Mm. Mogwera kwa go le bogisha.
5: Tama.
0: Ke re mogwera kwa go le bogisha.
5: Mogwera kwa go le bogisha. Go nora wa mogwera ke. Really ke botse.
0: Eh.
5: Nna ke gore a sa ba feta.
0: O go ka go kwa.
5: Eh.
0: Aba pele ke bo mamba bangwe ba o ile gore ba ka selai ngwanisho.
5: Ba ba fayela e go gore bo ba bo mangwane bo ini. Ba ba o mara malume ra khaji.
0: Eh.
5: Bona re go tshe bo. Ba le go le bona o sa ntse ba gola.
0: O bo malume bo rakgadi ke bona re tloaetse go gona go le setloaedi sa gore bakalaya.
5: Yeah.
0: Ba ba peleng ke kenya ka nolo butse sa putse. Tata go ngwana ka laya, mma go ngwana ka laya.
5: Tata go ngwana a laya, mma go ngwana a laya.
0: O tata go ngwana ga a laya, mma go ngwana ga a laya.
5: Yeah.
0: Go lokile go laya rakgadi malume.
5: Malume rakgadi.
0: Ke bona fela ba o ba ka laya go goba ge setse ba sego ka fa se ga mabaka a mang go na le ba o ba ka fiwa go matla ba emela batho ba o legato.
5: Ya ba tsona mangwane na le go tala.
0: O mangwane ke magatsa malume.
5: Eh.
0: O ke a go kwa.
5: Yeah.
0: Moagishane taba moagishane ke re bolele moagishane wa laya
5: a wa ba o ke ba go tlole bogisha
0: ba o ke ba go tlole bogisha
5: ya se ba go laya
0: mogolo ka ke tloga ke le ko ile ke le bo akudu go boledishana le lena
5: ya le bo ke dula sa eta bo tere me go ka ba re pele ke ngwa ba ke manchaka
0: a go ne taba le ganyane mongwe wa ka ke le bogile
5: thank you
0: tobela fm mo shatwa tsebo le bo itabisho mari beshao
6: Mama ke
0: aya teng
6: go tsole kai
0: re gona re ka butsha lena
6: re gona
0: eh
6: ka hore o ya ka mebotso a kenya go sola yo mongwe bila dina go makalela motho o mongwe re a re ithuta nna makene
0: mm
6: ka e swa gore na ngweti e le mma wa laya ke re ba le ke botsa ngwana ka ke re moena ke re bona ngwana ka ke hudile bile ke kaka a think ka tsenya ba bohadi e bile a think ka tsaka mo bohadi wa ka ya ba nna se thoma melao
0: eh
6: a think ke re yo ke ba mo fa hore nge a re kwa yang a tlo re bomma ba mphile molao wa hore nge kwa ke yang ke tsere ba bohadi botse ka ka bitha kwa ka fetoa ka fitha kwa ka ruka ruka ke ba gotse me gwana gwana ye tshwe ntseleng ba bohadi ke ba tshware botse ke ba thompe le monna ka ke mo thompe ke mo tshware botse o shaka o tsafene le he a ka lwala le a ka biang a ke mo tshentshete le a ka tsinyela ke mo shumo a ke mo tshentshete nna motswadi wa ngwana ke gona o laya ngwana
0: le na motho o mma go ngwana ka laya
6: go go ka se a
0: e ka ka sa bona gore ba le thoma go mpontsha gore a ke tsama ka le bakala gore motho mo ntre ba sotho ba le bua ba ba wela go ka fase ga di motwana tsa go fapa papa
6: tsi
0: di le ka ditjo tsa go eta di fapana nyana fale le fale fale le fale o ka tla hwetsa a ke no re fa mo hlale kero wa hwetsa ga bo lena tsi ki ga ke bogomo
6: a e se di bogomo wa nna ke tsole tsing teng ke go le fa tsile ba re ke ha monyebodi
0: wa hwetsa ga monyebodi motho mo malaya ga se khukhuni a wa maka selai
6: le le kwa
0: ya ka motwana
6: le kwa kwa ifu
0: hey ta benke ri dule pele wo le tseba go a salai ke mam
6: o ke tswa wa nna ke go tshiang go tlo tsiwa re a salai mogotsi wa mogwera wa ka a ka tsinta yena a tsontsa ntse bo hishe mo haishan wa ka a ka tsinta yo tsontsa ntse bo hishe
0: Oh, nna ke tloga ke le kwe le banna.
6: Ante bo ise mara bo mma, bo papa, rakgadi, mma mogolo, mma ngwane ke mmane, nna ke le ka seso e re mma wa ra mmane.
0: Ke mmane ka se ga bo rena thwe.
6: Eh, ke mmane.
0: Eh.
6: Nna ka seso ke mmane, le yana a ka ntaya le mohata malume.
0: O rakgadi le yena.
6: Eh, le rakgadi ba ka dingre di yena. E tswa ile re mo tshega mokaki ke se tswa sa high hot wa sidi ma rapo kick and then le
0: malume
6: mo bulwa ka ntlae
0: le malume le yena
6: le malume malume ya ntwana ha tshadiaka bona ke nya gore kwa o ya nteng kwa hamake o fitha o re nele o re re nele ka tsweki ka ba ditaba di abanga ke o shuda ka tsa kwa kiam o popoho o kwana o fitha kwa fetwa o diela ba ma ke nyeriba o sa ba piele o sa ba thatsweki ne mona ha o sa mo thatsweki ha thoma o tsinyela ke mere kone ya thoma o lala mo tsetwe mona ga ke dia ka o fitha ba tsware botsi a re ne go tla tlile mo re fitha kwa ra khona ba re wena o ba thima le dijo o jela nto
0: motswala le ngwana motswala le ngwana ngwana motswala ba ka laya
6: motswala ka ke kwa onte buisha
0: motswala kwa go lebogisha
6: bana motswala ka kwa onte buisha
0: a nna nna ke le kwe di khaitse di tsetsa bo tsa bo rangwane tsa bo ramogolo ke di ala ya ba di ala lebogisha ba o ba setse go banye
6: ke le tsone khaitse di tsela tsa bana ba bo ga bo rangwane ba le bona ba tlhoka ba ntse buisha ba ntse buisha khaitse di yaka wa tsaba kwa o ya nteng ha makwe a o wa re a lebuwa mana o rena re a o lebogisha ona ba o tsara le bona botse gore ba o lebogisha bile ba ka no wa tsaula ya nna yana ka tsaidi wa gore ba reng ba ma ke kwa o ya ngwa wa tsara botse ngwana a bo malumi
0: Ma lo pele le sepela ke nya ka o le butsha putsheng o sha a sa ka ka e butsha motheletse. Ga ile gore ka nnete tao di sepela ka mogo le tloa le di boletse gabotse botse botse. Ke ka le baka line gona go bonala go ina le masaidi a mangwe a o no hwetsa motho yo go le go molaleng gore a ka selae e upya a laya. Jale ka motho a re ke tshomiaka sa mathomo ke mogwaraga le o nyala a nyalwa upya wa laya gana fa maololo
6: ebile yane wa e bea motho mogalabe wa re lebile le o nyalwa se a nyala ebile rena ga se a borena o e se ke nyalwe nka seka tse o laya motho le mo layang ke sa tsebe ka tsa lenyasa
0: e tshwara gare fa maololo ke leboa kudu go boledišanae
6: o layang ke senke ke tsebe ka taba tsa lenyalo gore na lenyalo le bereka ka mokgomang
0: ke tloga ke leboga kudu o boledišanang le
6: a ke laye e se ke nyalo ebile setswe ke tsebe tsa lenyalo
0: aga ke tloga ke
6: lebomalolo mago a itsege ke a leboa re ile ka ne go tswana mogalae
0: thobela ke nagana gore moeng wa rena tabatse o tloga di ikwa ga botse ka lebaka la gore yone e Dr Phasoane ke tlo o tla go le ena ke sa boledišana le batheletše ya gore ke tlo o nyaka go tseba magareng ka dipuso tseo ke tlo o le botšha go tsona le gona bjale ke e nyaka go e botšiša motheletše gore ge ke le malome ke sa nyala ge ke le rakgadi ke sa nyala ke kore ke fa ke bolela ka bao re tsebago ka tlhago ya rena gore aa ba re a tseba gore go laya bona ge ke le malome ke sa nyala ke taba ya mathomo ge ke le etse ke boletse ka malome ke le rakgadi ke sa nyala e re ke le thatafaletse yona gannyane ngaka ge ke le tata go ngwana goba le mma go ngwana re sa nyala re sa nyala na Hey, morwedi a ka wa nyalwa go lokile o nyetswe le gone go feditse go fedie bjale o ya go laiwa a kere ba rile mo gongwe le tata ngwana go lokile tata ngwana ba re a lae utlwa mma go ngwana ke kwa ba re wa laya mo gongwe bjale le bjale nna ke nyaka o tseba rena ge setse re le batswadi ba ngwana mo e le gore bothwe go ka laiwa re sa nna le mma ge re sa nyalana ge sa le re no o tseana ka lenyalo lela la Africans ra dula mmogo ba re ke fateng sete lenyalo la Africans gape ile ka kwa ba lebolela ke boka sirere ke rena sibale sibale sibale sibale sibale hei ke magoga bana ba tla o tla o tetsa tlelongwe ke mafatlha hei bjale le bjale hei banna we e kgoro ya tile gape ga ra nyalana aha tabore da shidi wo motheletse tabola fm mo shatwa tsebo le boi tabisho erke tshe motheletse shu ra go tabisha motheletse tsha bare na
7: ke tele le tshedi gere mari mesia
0: ngwane shu ke go itia lopo la khoro go rialo le gona
7: a wa tamisha na go ya ka khati ka mogatlong
0: re di a fela bya le mongwa ka
7: wa le tamisha ke di ra ka mmanele di ga ga masemo
0: go shempusha go
7: na a dena teke na mesia
0: a re
7: ke tse ba go laya gadi
0: e ka le sona fa etse gadi ke ra gadi ya kere
7: ke ra gadi
0: mongwaka
7: go laye malomi and go laye wa o mongwa kgoro
0: o mongwe kemedi ya kgoro ye re wela go ka go yona ke monna ke mosadi
7: ka ba monna ya ba mosadi ka o bone kamo khoron de haka khati arno tia o torkia wa khausu o karang o swane jo karo aga go lae borang wa ne borang mogo
0: o wa la kai e tabe ya go nyala maemo a gagwe a lenyalo ke afi a ka ba nyetse go ba sa nyala go ba nyetswe go ba sa nyalwa
7: o ka se dite koma o swa o swa we
0: ga pe spedi se fela se riale
7: ei ba le o sanjo o go o tswa ka thabe o tswa foiye
0: banna we na le re ina banna we le tsantsa lopola ga borena o ka se dite koma
7: o sa dite koma o swa we
0: a khonege
7: ye lo bo ja motenga taba tsa lenyalo ka bo lenyalo le nya ka ba tlo se jomba tsene ka gara ga lona gore ga ba bolela ba tse gore ba bolela nto ba e kusha go ba itse ba go ba ione
0: mo ditwa ko ba kwa itse ba go
7: kwa itse ba
0: mo tlomperi
7: wana ga e be bo se go bo ka one ka mo polo kwa ne ra ba are ka sane mabefu
0: ka nnete a re tlhahlaneng mogolo wa ka ke le bo wa kudu go boledishana le lena
7: thank you.
0: Ah, hey. Ke tshe tshe mo tshe fa. Ke go tsama tshe tshe. Ah,
8: hey. Ke tshe tshe o kwa Moscow.
0: Ah, wa nna nna re a lekwa.
8: Da temba ke we.
0: Eh.
8: E ke bona go ka re ke tla thoma ka yona ga nyane.
0: Mongwaka.
8: Ge malume ke ka mogolo ka go kwa bolela gore malume ga sa nyala o tlo la ya bua. Malume ga sa nyala go ne taba.
0: Malume ga sa nyala ga go ne taba a ka laya.
8: Eh eh. O tia munno mong wa khoro o e le gore o gausi le bona. Khoro go malume.
0: Oh.
8: A moemele parata.
0: A moemele legato.
8: Ya go. Ene babo malume rakhadi le mangwane wa masadi mangwana masadi ba rago a hlalana go le mohlemole mmago wa no a nyala go mrago
0: mangwane le ramaga tsa malume a kere le ramaga tsa malume
8: le maga tsa malume a ka kgono o fa ba ngwana tsela ya gore moya go ntse o sepelelwa
0: Ya.
8: Mohalagwa sa tlo bolela wa tshuri o boletse ga botsa re koma yona. O tswa ba wela o ka khone go di taka ra
0: botsa. Botsi.
8: We le speed. Ba ntse nna ke se lebele jo go lebele tsho re tsela. Ngwana o ifa go mo malume ba male bo malume ra kha di ba di le go go mo ba khuna mele ba mo tsoro ngwana ka.
0: Ya.
8: Mo wa go ntse o be le ngwa lo le botse le lengwa di go ka mo magetleng a ga go gore. Batho ba le ba o ya go bona ba re hlompe.
0: Mothlomphegi.
8: Ya le boga ntate make o roba le ga botse papa.
0: Ke tloga ke le buile kudu go boledishana le lena. Wa tseba ngaka yona tabewe. Le no ba le ditopa dintlhatseo le ditsikitletsa fawe ka lebaka la gore ke tlo boa kudu go tsona. Ke nagana gore ke kgakanego yeo e rwele go taba ye ya gore mohlomo mo dimotwana tsa bona di re go mmakalaya mohlomo le tata a kalaya batho shibawe ga sa ka ba nyalana. Na go thweng gona fawe malume shiwe a tsebe lenyalo a sakanya la rakhadi shiwe le yena na go thweng go thweng go no dira go thwa go ne molato bana le maitemogelo a tsa marato o tsebe re ba re bana le maitemogelo a tsa marato ba tlo ba ra mjolo o tsebe rana mo yo bya lo tlo tlisa taba tsa mjolo ka ra lenyalo e ba re ha wa ke khala ratana Chobela fa sha tswa tswa le we tabisha ke nka go tlotsa go sana tshepe di motheletsi nke ke kwe motheletsi fa arlo chain
9: mo ha mo bue
0: phela itswene ka sebele
9: ke mo tsala yo ka mo
0: aw banna tlabira aga
3: tamakoshi
0: mnga
9: ka mo naile
3: e shemre
9: mate mkha
0: mina ke pina tau a kere
9: ka tsedi ba re motho yo se wa e buluke
0: ka ka
9: mo ngwana o tla re monna ke a era mongwana ngwana a re nka e le ngwana
0: ya
9: ha se di ke ga di la ba ke ne kwa sirom mo se gare
0: eh
9: a go ke ne mo la ga di la ngwana ga etsedi
0: eh
9: ke mo kana kamuramu watana kamu nunga horo arisha malumia kamu nanga lefa lolai kutawa kumu nzima kumu lai mungu baba nchi baka mtawa malumu nzima mungu kumu lai kumu kama wana wana hayu kini ukina mwa baru ukina ore wana haji yake sebula kwa ya kwenye sotoro uziba mawotua kwa uwele kwa tana kama kama uwe mtuo fegili
0: mina tawiri kitana kala fao akile ikwini ahabwa asatla akile ikwa laganyane le malume la re rakgadi ba diang ke balai bagolo ka go rialo ba ka selai ba tla romela ba bangwe motho ga a ipoloki
9: mangwana a ka se ipaele ngwana a ne monnaoatsore monnaomangwana lae ngwana wa ka
0: o kore ka mantswa mang batswadi ba ngwana ba ka selae ngwana
9: eeeeeeotsore mo mongwane o ba rangwane ga di ena o sia molaetsa gore o kina gapa o kina ora gore kee o kina gore o ko ya go ntse moto ebe o boe maema jalo o ya bogale o bogale ka tshotse o mona ga bosego tsela bogolong jwa
0: batho mminata o ke nyaka o tseba ge e le gore batswadi ba motho ba ka selae ngwana wa bona ba tla romela batho ke nyaka o tseba mmina tau na e tlo ba taba ya gore nka selae morwedi aka mme ke tla romela ma a ke ne gore motlhomong ke romela wa rra ge wa rra ema fa a ya go ema fa le o re morwa tata ore goba wena ngwana e le o mongwe a romile ke mma bomma go bare e ba bjale goba e ne o ba ditao tse ekego methopo a tsona ke bona batho ba dikemeditseng
9: ka tshwanelo mogaga ka se re mmago ore maetsa o mogolo a orelego etse go mmago motswadi
0: kealekwa o molaetsa mogolo o tlo o kwala gore o tswa go mmao
9: o tswa go tswadi
0: ke tloga ke le koela ga mmina tau ke tloga ke lebogile kudu Thobela FM ke lenkwagatse monnoe Thobela FM mošate wa tsebole o etabiso ke ketse botšheletši o bomfa pele ke ya košeng ke ya go tama botšheletši tša borena
10: Africa
0: lena le go potsitsa babane lena bjala ke re lakwa a le kwala ga botse mogolo aka
10: ke network le yankwa jale ntate make
0: re a tlhekesetsa re embolelang
10: tamišan tlhabirwa ka mo lena sereto sa ka ke nna phogolo ya jimo le mosopiaa
0: motlhomphegi ba tloga ba le kwele
10: selaitsweng
0: a re motlhomphegi
10: taba e tshe le sere mo ntate make e tloga e kgotla rena bole ba lakomana ka gore re bereka ka tsona ka gore re baje mc mo manyalong mo
0: o
10: re fela re swara bothata
0: awi
10: re fela re swara bothata ka gore ge ba re le ba lakomana e tla matsepana ka kwaga gabo go ne e lenyalo wa tseba gore programme e setse e tsamaya ka mokgwa mogutama e latelana jwang mo tabeng tsa ditayo aoa re tseba gore mo gorong go santse o ba ka o tee mo gorong ka basadi ka gadi e e le gore o tlo tsea ngwetsi ko mokana ba mo amogela ba molaya le ka mo gorong ya banna le gona go ne banna ba e le gore ba tlo laya ko mokana ka kua teng teng ka kua motswadi ka go tseno ba gore ba leboga le go fa maele go ya kwa pele ka gore ba go laile gale ga ke le malome ke bona ba gatang tema e botlhokwa-tlhokwa ka go laya mogaga makubela pela itseng
0: mogosi
10: mošomi mmogo sa bona moagišane e no ba gore ge ba fitlha mola aowa ngwanešo ore go akela mahlatse mahlogonolo pele ya go ditlhokwa tselale go ganye moya o mokgethwa ka gare ga lapa la lena o ka gotsa motho a tlo ema mola a tlo laya e ka no ba wa ga mmangwane le yena a tlo fa mantsu e ka no ba mantsu a go nohloheletsa fela ntate maki
0: mogolo wa ka nna ke tloga ke kwele ka disebetse pedi ke rata go tshea sebaka se ke leboge kudu go boledišana le lena
10: aowa le ba bakomana go gopela tshwarele ke tlatla ke re Aforika ke na le
0: ka leboga tsomela fa bošate wa tsebo le boithabišo gapa o tsebo gore ngaka Phaswane tabeng ye ya gore go laya mang ke leboga botsweletši ba hunadi go tsweletša lenaneo le le bjale dilo tse dingwe re di tseela fase mongwe wa ka ra tsea o ka re ra di kwešiša batho ka mo manyalong ka mo ba laiwa ke beng ba bona mešomong wa hwetša moiso o le o nyala a sa nyalane ba lebeletse gore ke yena nkgodišang ka lenyalo la ka enka se rantae o tseba re a nyala le o nyala le mosadi a nnao motoma ba re a lae ka gore increase ka tlase a senkgodiši ga botse nengwa go tla ge ba re dikokeletša re a ebile a ka o laya wena sompise waka yatišaka tsamala fa ba sa tswa tswa le ba itabisha botele tshi re tlo tshe ko se re ke tshe papa tsho siri peng sa mafelelo sa lena no le ya ka nga yela ga iri ya bushupa yo re tlo tsentsha bonga ka Phaswane ba di kwele di ntlhaba di kgobokedi tshe re tlo bolela papa tsho
11: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
0: Re sa le mmogo motheletše go tsa borena sešupa nako e le metsotso ya lesome fela go ikala iring ya bošupa mamati mamati Julia Apane o re kweša bose ba kana fao motheletše ke gona re namile re lebile ditšhabeng tša iri ya bošupa

0: Mamati, mamati, mamati, kili dalako sha Julia apane arswara kabo tse arfiti sha mesesong ye mehlano fela ye mehlano fela go ikala iring ya bosupa re tlo ba re ya ditabeng nga ka ire do kwa le tjula le bogolo wa ka le gona
1: mongaka ho mlahato
0: di tloga di kwagetse ga botse
1: a di kwagetse ba di alile ba ipa di alile
0: ya re le boga di tloga di kwagetse mogolo wa ka e bile le kgoboketse tse dintlhatse o e leng gore di tloga di bonala gore di nyaka go hlakishwa ga botse botse botse botse re tlo ba re kitimela ditabeng se re pensa bobedi a wa re tlo le taba e ka botlalo la ka la nona ba la re tlhalosetsa yona botse wa tseba ke be ke ratile gore ebile gero e ruma fale moseleng fale re tle re no ikokeletsanyana ka ye nngwe ya gore bjale ka gore ka segaga bo rena go na le gore mothusiwe kolokile o ba nyetswe go ba kere o nyetswe o nyetswe a wa o lailwe motlhomo ntse ka moka di fedile aga bjale mosadi owe a no ba le diphoso gana ka mo bogadi ka fa go ba gana ka bogagagwe ka fa segaga bo rena se fela se re mosadi o re fela a romelwa gaga bo go tsea molao kitibele di tabeng ka botlalo tsa iri ya bosupa ke go fe maredi
2: ke wana mathomo
0: are mo go ne banda wi

0: fase. Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le balelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mushumo. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangishano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramola wa Clientele Legal o gona go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa Ramola wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamoka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: Ke le bakala ngo le fachele tenge go reka di dirishwa tsa solar. Bo go hurricane pumps, re na le stoko sa di solar pumps, le di panel, di solar pressure pumps, le di pool pumps. Tsa go tsapaga. Tse ka buka ka theko tse di fitlhelela gago. Di lokedi le ga ile gago. Blase le kgwebo. Di tsebetsa rena. Di tla go thusa go dira khetho ya maleba ya solar. Ke bile we beat any price. Re tele mo number 68 Nelson Mandela Drive, House le CTM Livana ka Polokwane. Go 184 Boundary Road Centurion. Le letsa Polokwane mo go 015-292-3452. Go ba Centurion ka 010-59 977843 Hurricane Pumps. We beat any price.
2: E gokaganya le rena ka WhatsApp go 071 895 9302.
3: Monna nna ba gona banna ba gona banna nna ba ro tshejire ba
4: ere pele re tlo tsana ditaba nke tsene sirpen sa mafelelo sa lana o le la tsa bo rena ka mo sebya
3: a re
4: botsa tebadire a re monna nna
3: nna khantsi wa ipulaya o rile ka sonla ka ba re shading wa pala a re ka reka tsa manyalo a bala go alla tula o e tsetse ba ruti ba direla le a go sa ga ka nna pele o se ipilaye le wena o yena yena o hlokile yena o se ri ya nnete yona yeo ke yona ya go aga ba rile o mogorositse a sa kgaona a se mo felele pelo a mo etsetsa ono se fetuge o

0: Tomina FM mushate watsibole buitabisho cha burina Dr. Paswani ngaka Paswani bana le rena ka modintlo tsa khasho go di mogata be sa le go re dule tshe go tsa burina go thoma mathape meng ke manjibo wa gona bialo awa re go tsona Dr. Paswani mohlomphegi e rinkele tameng gape ga ala pishi madume ka sa ga burina le gona
1: molato ga ntse mong wa ka ra lena
0: re tloga re le fa re leboga kudu nga ka Paswani le kwela ka fa o taba tsa rena disepetse go ka gona le kwela dinganyishano tsa gona le kwela dintla tsa gona le kwela mabaka a gona hey batho ba fatlela ka montle ka fa le kwela re disepetse ba nga ka Paswani taba ke yona yo mogolwaka e bile re ke botsa motheletse se le na le shoma ka fa university ya Limpopo le mafatlushi ka fa a ga mogolwaka ke le bile sewe taba tshe tsa sa ga re na le difatlhogetse kudu ke ka lebaka leo re le memilego nga ka Paswani re botseng mogolwaka go laya mang go tswa mothong wa go tshwana le lena taba tshe tsa sa ga bo rena ebile tse dingwe tsa tsona le di diretse go le diphatisišo go fitlha le fitlha maemong a bongaka le dišetse go morago ke lerato la ditaba tsa sa ga bo rena ntweo.

0: kale kale fela nga ka re botseng go laya mang mo go lwaka
1: tata make a ke tsheba ka se ke le boge di boledi ka moka ka ba tsheletse ka moka ba batsenego ba lekileng go tswaya tswaya tabaye
0: aha
1: ba tswaya tswaya le ka mogwa wa maleba
0: eh
1: ga go le ka o tse wa batsheletse o a boletse go yese go yona le baka ke gore tate maki re fapana go ya ka di motwana
0: re fapana go ya ka di motwana
1: empa nna ke go go be ke di bolela ke tshe di tsenela nang ka mo di motwaneng ka mo
0: o ke a le
1: empa bona
0: ke tshe di ya ka re di tshe go di
1: motwana
0: cha go swana
1: go swana mara ba tshe di ba ba be le ditaba ba di o tlolotse ga bo ka moka ba re resho ye ke thoma go ka yona she
0: aha
1: e bile go ke ema le bona ga gona le motho yo a tla go ema pele ga banyalani a bala yena ka no shea se a nyala
0: e kwa
1: ke kwele o mongwe ba tshele tshibila a e bia ga botse ka se ga go rena re ga poka ska ba wa wa ditakoma
0: wa ditakoma o sa tsebe
1: ene ke tere shota ba
0: e botse
1: e di utse gona mo go di mogata ba ya gore ba ba tong go be ba bula melomo ya bona ba laya gore gore ba kile ba laywa
0: o ya
1: o ka se ka ba wa laya motho o se go laiwa
0: ao ba nna we
1: ke moka ro lebelela gore na he le gore ka nnete re re go laya ke bo mang ba ba nna go le malokedi a go laya
0: age
1: ke nna ka go ke ile ka re kenya ka gore
0: le di akaretse
1: motswadi wa laya le ge a sa lae phatalatsa re tla lemoga gore pele re tlo kgobokana ka malape re re renyadišangwa re biditse ke motswadi
0: ke le mpotšheng fa ngaka motswadi wa laya go laya motswadi o fegana fao tate a ka laya mma a ka laya
1: bobedi ga bona ba ka laya ngwana wa bona
0: mongwaka
1: pele ba re bitsa re kgobokana ka mo ba re re renyadiša ba šetse ba boletse le ngwana wa bona ge re tletse mo rena ga go sa ba botlhokwa gore ba tlhe ba bula melomo ya bona ba re ba laya ngwana ba feditse kgale gape ga re ke bone kwa ekae ke nyaka gore goba ke bone mamang kae kae ke nyaka go nyala wa tsepa gore keng ye o e thoma go ke kgoo kwa ba wa re sekša ka batho re tlo bija bo malome ya gago boragadi ya gago bo mmangwane re tlo bolela taba ye ene e tswa go wena ba bolela le yena dilo ka moka ge re šhele re tala mo babiditse boragadi babiditse bo male babiditse bo ma bona ba feditse
0: kgale ge le re motswadi wa laya tate le mma le ra phatlalatsa
1: goba
0: ga le re phatlalatsa ke be ke nyaka fawe motswadi wa laya eupša e se go phatlalatsa ge ngwana a tla šala re mamang o mpone kaekae gware
1: bašale ba tlo kgobokanya
0: go sale go tlo kgobokana goba le morero
1: ora go
0: ba feditse kgale ka ngwana o
1: a ba sepe batho ba bolela le yena ba kgotsofala ba se re bitse pele ga ba re bitsa re le bo malome ba re bitsa re re boragadi bo mmangwane le ba ka moka batšheletse ba ba boletseng kgale ba boletse le ngwana
0: gore e lo isitse bjale a oa e bodule
1: ke tsana go ye nngwe she
0: mogolwaka
1: ka sega ga borena bana ga ba a ba nyalane batswadi ba bona ba se ba batho ba nyala
0: ya
1: ege
0: Ka sa ga ga borena. Bana ga ba nyalane
1: batswadi ba bona
0: ba sa tswa ba nyalana.
1: Ha, ke tlo tlhopolla taba ya gore e kgagala ga botse.
0: Ya.
1: Ge mmale tate ba rutse le ba babedi. Ba belege bana shiba ba ba godisa. Empa bona ba se ba batjo ba nyalana. Gwa ba gwa direga gore ngwana ka mogae o bonwe. Ngwana o santse a nyadiwe. Go ba ngwana o santse a ye go nyala. Ngwana yo ge le rona le dipereko tja go tsiya ga botse. O thoma ka go nyaka kgongwana nakana la go thogega. O e gapa ya ga bo mogolo hlabisa mmage le tatago.
0: E kwa
1: pele go tlo tsena yena
0: pele go tlo tsena gore ngwana owe a ka se kgone go nyala go ba go nyalwa ka fa go mmaleta te go sa loka
1: bial
0: tate phaswane re ke le botsise nna nka ne bjale maikarabelo ao a roešwa ngwana wo mmaleta te ba sa lokisitša bona lena nna nka ne le e bjabjale
1: a ke e bjeka
0: tsela ga bore nna nka ne se be a ba gana fao
1: a ke re bjale go senyalane mola ga bona ga se taba gore mo nga ba sa abanya go nyalana
0: e be le ka bakala gore
1: la hlaetsa ditseka
0: la go hlaetsa ditseka
1: a sinyala mo shomo bela ngwana shuru mo gurishitse wa bereka ngwana ola wa rena utlo re phutha o ntsha go ja tshele tore ka khongwana fale yena kana la go shikama ke mo ka tsatsana ya kwa ongo ya hlabwa monyanya wa gona ga e wa manobono
0: a ibi o la wa mabonwa
1: re gulile ra hlaba go go hlaba mora ra tabisha
0: wa phetha morero wa tsagalo wa khokaga ntsha ba tswadi
1: morero mohlobolo wa goroga ka gae ke lapa le feleletse
0: aha
1: a pele re loketse go kanya dishangwana
0: re loketse go kanya dishangwana
1: e di khomo di tlotla pele re tlo galala ga botse
0: e kwa
1: ke rata go bolela engwe tate mang
0: ya
1: motswadi shwena o na le ngwana o godishitse go ga botse ke motswadi wa msadi ga a nyala ke motho
0: nke le tlhome ga botse le reng
1: motswadi shwena
0: ya
1: ke motswadi wa msadi
0: ya
1: o ka gabo a sa ka nyala ke motho o ka gabo
0: motho ke o setse go dile ke motswadi bya u ka o sa le ka gabo ka sa ka nyalwa
1: nyalwa
0: o ba le bana ba dutse a le ka mogai ka fa
1: ke moka e bile ga go nwa tlo a motsepisha gore o tlo monyala
0: o tlo monyala o tla bana bona o fili
1: bana bona ba gona ene bana ba gola ke
0: aha
1: ene bana ba fitla le bakela gore ba ka nyala bana ba o ba tlo nyalwa ngwana wa tongo monyeri sha wa mathomo o tlo la iwa ke
0: o tlo la iwa
1: batswadi ba gaga ba gona ke le yena ka sepalo ke go la ngwana ga re ka re ga nyala o tla bolela na re kruwa nyala o mpa nna mma go ka nyala tsukata ntsegisha bathoni ke tlokile le nyalo o a sana noshi le ngwana wa gago
0: o
1: e so patalaja
0: he
1: so patalaja
0: wa tsama ka kalfela le ntimelela ga le
1: patalaja
0: gore ga botse gore ga botse le nyaka gore bontsha tabengwe ya sephiri sa motswadi le ngwana o re poledishane o ya bona ya go heletsana
1: e botlhokwa
0: ga go le gore re ka ithibela
1: ke
0: motheo e sephiring sa
1: bona gore re motsebe re motsebe
0: ka banyetso ba sa nyala
1: rena
0: ge be le ba babedi a re go ona go lofawe ga go le gore a se mofe maele
1: ke motheo
0: a mo laya
1: o molaya bjale re tla
0: tabeupa e se go phatlhabjale re tla phatlhalajenae
1: re tla phatlhala melatosi yona
0: aga
1: ngwana o la wa nyala mmaga a se ka nyalo
0: ya
1: bjale go santse go tle rakgadi
0: bjale ke phatlhalajeng
1: bjale go santse go tle malome
0: bjale go tla malome
1: santse go bjale ka gore ga a nyala ke motho kgaetsedi tsa mosadi o e ka se ka ba ba bo malome nne aowa bo malome ba mmago ngwana o ke bona bo malome ba ngwana o
0: bo malome ba mosadi
1: wo mosadi wo mmago ngwano ke bona ba tlogo o beele bo malome then rakgadi wa ena mosadi wo ke ena tlogo o beele rakgadi wa ngwana wa mosadi wo
0: e le gore e le gore bao ba belegwago le mosadi yo bo wa ra mosadi yo
1: le ge ba ka tlhobanyetse ka gore yo kgaetsedi wa bona ga a nyalwa ngwana wa mathomo wa tlong go nyadiša ko kgaetsedi wa bona ga se bona e bago malome wa bana wa ngwanoo
0: e ba malome wa mosadi yo e ba rakgadi wa
1: mosadi
0: ka go rialo ba mosadi yo a belego e go le bona re ka re go ke bo malome a ngwanao bona a ya ba
1: swanela e tlo re ga a nyadiša ngwana
0: wa bobedi
1: e be gona e ba swanelago
0: le re lebaka ke eng aka
1: lebaka ke gore ke kelelollo mosadi o o go tsea kere re ka ba ra motlhabela le re keng setene sa gaga mola
0: le re ke kelollo
1: ra mo ilolla re mo tsentsha bosading
0: o tsena bosading o godile bile o nyadišile
1: e ka sebe kgarebe goba ngwanenyana o tla ba kgarebe goba ngwanenyana go fitlhaneng
0: aha
1: o tla maagela mola o tla bitsa ka fane sa bo ga nyala ke motho ya ba ga phokwane ka mola ke branch ya la pale
0: o ke a le
1: e solo go hoy mara re metsi kwa
0: ke le kala la la pale
1: ke le kala la pale e ke mo ka o nyarisha bo beriwane a o mo nyarisha gona ka kwa gaga
0: e biale ga o mo nyarisha ka mola gaga ke mo go tswelela go
1: lena
0: bo malume bo malume ba nnete
1: le go ragadi e tlo bo mangwane
0: ba go tsala rena bo malume
1: e shomre
0: e ba ga bo mosadi
1: wa di kwa gre di ta
0: biale re tle fa ra tswelela rena bo malume ba ba bambiang
1: eh
0: a se re nyale ne
1: eh
0: re sa go ba ke dimpya ka masa
1: e shomre
0: re tswa malapeng a batho ka ukhukhuna
1: galabelo go le noshi tate ma
0: eh a re thome ka gore a re thome ka gore go lukile re nyetse rakhadi ya ngwana o nyetswe malume ya ngwana o nyetse le yena a re thome gana fa hore re retolle re ga se ba tsena lenyalo
1: aga bele ba nyetse go felile ngwana wa nyala
0: aga
1: bile re tlogetse yela gore kgadi a e a nyala ka gae be ke nyako ne e tlhatholola fao a re bolele ka lenyalo bale gore ngwana sho a nyala ngwana ga nyala rakgadi wa gagwe malomo wa gagwe batho bao ba babedi bao ke bona ba tshwanetse go ketayo
0: le rakgadi wa
1: ngwana malome wa ngwana mmangwane wa ngwana mmamogolo wa ngwana batho bao a ke ebie gore batho ba kgone go ye kwa ga botse ba ikošiše mmago ngwana o kgone ba abele go go na bo
0: akere
1: go tla ba o tee o a emelago
0: motlhomo ya ba mmamogolo go tswa
1: kaoba mangwane o tee wa bona o tlo ba gona fa o tlo re thusa go laya ngwana
0: etse mmamogolo a re bolele ka wa go se nyalwene ka gore o ka ne go ba le mmamogolo a sa
1: nyalre yo mongwe le yo mongwe a tlong go ema pele ga banyalane ba a bula mollo mo tabeng ya tayo go raya gore le ena o nyetse
0: o fiti o tsene ka gare ga lenyalo
1: ke moka ka kua go botaga ga botate tate o bele go le barwarre go ne bora ngwane go ne bora mogolo akere ke moka mosadi wa ramogolo goba mosadi wa rangwane o tlo ba gona mo basading ba laya a ke bontshe fa tate maake gore banna ba laya marata yo kgolo e go batho ba basadi
0: banna ba laya eupša taba e kgolokgolokgolokgolo
1: e dutse tabeng ya bomma
0: apapele e dutse tabeng ya bomma godimo ga
1: dingwetsi
0: eupša ye o e dutsego godimo ga morwa yena ke botate
1: ke botate le ge e le gore ge go laya ga ba a re tlore a kare monna monna ga a dule dikgoge maare o a laiwa mara ka nako ele a go laya e tla ba mosadi a dulang mo magogeng a laiwago batho ba ba tlong go fiwa sebaka kudu sa go laya ke batho ba bomme basadi ka mantse a mang ragadi a re re malome yo a tlong go khudama mola a tloga bolela ke mma malome ke mosadi wa malome then ke mmangwane then ke mmamogolo go tswa ka fapelela bomma go bala bomma ke bona ba tlong gore ngwanefo wa mpona go tsofalla mo go no ba gona ka mokgo bokadi ra dula ene ba bolela dipolelo ka moka
0: kela
1: o di boletse go wa rinyaka lenane go le le tokanetsego
0: latseba gona fao le tla le yona ga botse ka lebakelo ke be ke ipotsiša gore ke a kgola mang le mang o tla ka dumela gore gantšhi tabeng ya tao ke a dumela wa tseba ngaka ge le reng tao ye e letse kudu ka mo basading ka fa ka lebaka la gore ga le ke iputsa gore le banna ba laiwa eopša tao ka mo banneng ka fa a enamile e tumile kudu e ya diega a enamile e tla ka mmetela ka mokgwa one ke ke leko iputsa lebaka leo ke ka lebaka lang
1: ke ka lebaka la gore ke yo a ya go bogadi
0: ka lebaka lao la tseba ke tle ke boneng o tlo go hwetsa ele re le lenyalong ne go sa le go ema motho o tea laya monna fela ka mo basading ka fa
1: ka moka mosadi
0: ba tla ba lokologelane ke ka lebaka lang
1: ke ka lebaka la gore yo ke yo a tlogela go tloga legae la gago ya go thoma legae le diswa
0: ga batho ba bangwe
1: go nyaka o tloga o kry-ile dipolelo
0: o tlhamilwe ga botse
1: angwe ga botse bale e ke be ka re mohlo mongwe nka tla ka tshela tshedimo ari boele ka kwa kete kong ka kwa saile
0: mothlomphege
1: ka re ke nya ka gore ke khwetse batheletsi ba le ka mola saile
0: ya
1: mola tabeng ya ditayo
0: ya
1: le tabeng ya gwera ga shita le bashumi mmo
0: mongwa ka
1: ke re ba boletse gore o mong go mokwela mara awa mo wara na ga la haile
0: ba ba ke nya ka ke nya gore pele re tla go bawe ke re feta la alfa pele le wala ba re feta ga botsemo le boletse ka taba ya gore re bole go boletse spedi se sengwe sa go kwala fa
1: o
0: ka se dite koma o sa itse o ka se dite koma o sa wae
1: tama
0: go a o sa tsebetsa ka molotong a kholegi mo ngwa ka kenya ka obutsa hore pele ge re tla taba tabeng ya lenyalo ta popolelo ino ra gore o ka se lae motho a nyalwa wena o sa feta ka gara ga lenyalo pele tate nga ka pasane kenya ka go butsisha Gona le gore banna le basadi ba be ka manyalong bona bo mmane bao bo mmamogolo bao bo malome bao bo rangwane bao bo rakgadi bawe ba fete ka lenyalong o khwetse e le gore ba swanela ke taba ya gore ba e ba laye eupša bona ba ile ba tsena ka lenyalong ba tlhala ba ile ba tsena ka gale ba tsene ka manyalong ga se ba kgotlelele ka manyalong ba tshile ka dintwa ka manyalong ba bangwe ba paletse ke ba go bogadi ba bangwe gore e bile dintwa fela di thibang motho o mo go bile o ile anya go tshela monna ka metsa o belana ka mo sala rakelwa yona tabe go padile he o mo go ba re o ile o hwetse aba tsora le pirimo ka re o nya go jesa monna a robetse hey bya le rinya go tseba yena mo yena yena o ba re o tswa ka ba matabata ka mo dituruturu ke nya ka o tseba hore na yena owe o nya ka olaya o nya ka olaya yena o lenyalo la gago ala ale a tlega ha ka o ga ntsha ke di hule magatsagwe
1: a ke be so
0: me ka maemo ke rakgadi ka maemo ke mmane ka maemo ke malume ka malume o aba kitimisha mosadi o chabile aba mokitimisha ka selepe le go ba mphengwa peke mosadi a bona re tshenga se dikgone a dulele ke basadi malumowe bia le go lukile wa laya
1: ga laya a ke be ka tsela ya tate mme pele ga gare ba ke ba ba tlogolaya a re o laya ka bakala gore pele go nyaga go ile rakgadi o laya ka gore dilo ka moka di tshwanelo ka moka tja gore a kala ya di le gona
0: ya
1: motho a go laya se tjo motho a anyetse go ba anyetswe go ke moka a ibe gore ke motho e leng gore ka nnete nnete o sa gale o sala ka gare ga lenyalo gore yena ka noshi ke mohlala o
0: bo o yena o yena ka noshi ke mohlala o
1: botse
0: wa lenyalo
1: le pele a bula molomo wa bona gore wa mara mo therofe gone pele a bula molomo ka gore o ka nnete o rutse bogadi
0: lere yena ka bo yena ke mohlala o
1: mobotse
0: ge re lebeletse lenyalo le la gagwe
1: la gagwe
0: le sa phela le a ragaraga le a le bona
1: gore
0: le gabotse
1: ebile a sa kry-e kwa tsela le tsela ka
0: lona goba motlho o mongwe o kgaogantshitswe le mogatsagwe ke lehu
1: goba motlho
0: dilo di be di sepela botse
1: thobe ke yena a rwele go maikarabelo ao
0: o pele
1: ke yena a rwele go maika ebile go e bolela ka tsela ke nyako shekamela ka moganyane ke tla bua ka
0: pele
1: go bolela ka taba ya lehu motho sho o robaletswe ka mogae ke kgarebe o robaletse ke monna ro tšea basadi ba rutsogo le balekane ba bona gabotse ba roballa ke balekane ba bona gabotse ba se ba tlhalana
0: se ka ba tlhalana ka metsi
1: ke bona batho go dula dikgogele le yena mo ba mo direla counseling ka sa ga ba rena ga go bue magweng ke bona batho gore
0: re bone tsona tse ngwanesho re bone tsona e bile re kgaogantshitswe le
1: kelego
0: re bone tsona tse a ba itlhekesetsa tabo ba
1: ikopa ba ikopa ka moka ba dutse ka moka ge re tlo boloka motho lo shitse working. O hlatjutjwe moya ga botse. Yona counseling again.
0: O ya. O
1: hlatjutjwe moya ga botse o khothadizwe o dira. Ba bona ah mara mo sega se nna ke no.
0: A se nna ke no.
1: Bele le ka re ga le nyalo go jwa. O nyaka wa hlwekile mo le nyalo.
0: Le nkarabile nga ka lare. Jo e le go mohlala. Bo mo botse wa lenya wa lenya ka re ke be ke satla ka yengwenga ka ka gore ke be ke satla ka yeng ke tle ka yewe ke la tletse go le nkarabile e bya ke be ke satla ka yeng mushi gore go lokile motho shu ke malome o tlo laya go ba ke mmane o tlo laya o ka gare ga lenyalo a re gane le sa phela le maemo a moswanetse eupša motho o nyetse a nyalolla lenyalo lona le la gage le ke la bohlano malumo o nyetse wa mathomo a moraka a nyala wa bobedi gware ba kgaogana a nyala wa boraro kore o nyetse wa mathomo o mofile bana ba bararo wa nyala wa bobedi mofile mafatlha a nyala wa boraro a mofa bana kore o nye go lokile o mosading wa bohlano ke nna motlogolo ke nyalwa goba ke nyala malome a nyetse o wa bohlano o se ga gaborela se bona monnao ga isita le ge e ka ba mosadi o e le motlhala go mobotse wa lenyalo a ka layago na
1: ga ke ebee ka selae ke setse ke boletse ka re pele ga ga re tlo gore ngwetsišo a laiwe re kgetsile mara ga re kgethe re mmontšha gore yena a re mokgethe ka gore a tladile gantšhini
0: a re mmotse wa botse gore wena o ka selae kgale o nyala
1: phogole swarela ke malope le kgono ke kgale wena obala re rialo gore ebe ga botse
0: bele setšhele takare nnalebaleagoarele re a ke lae ka lebaka
1: lagbele
0: le tlo mphotsa la re ei tomogale o tlhala ma
1: ka mokgo e leng kgale o fele o riaria ka
0: onalere ke fela ke di a engeng
1: ne a morwarerago le kono
0: le re ka mokgo ke felang ke di a eng ke nyakang ke lefeletse
1: taba akere motlho mongwe a se wa mathomo ore monyadišang motlho mongwe a re nyadiša wa mathomo
0: o nkile ka laya
1: ane o sala ga botse mo lenyalong la gago
0: o lekano ebjala re a re rute ba bangwe
1: makato a gago ga o ya kwepele re a bona ga se a mannee le kgone ngwana shoa jeng man nko neele morwarerago a go tshwarele le
0: koo
1: motlwaetsetlwaetsearere
0: tomo wena o tlatla o ka tlatla re senya tsa bana
1: tlokobofala
0: a kry o nee ba bangwe ba manganga kgwetsesetse ba re isitse maikutlo odimo
1: e tshwana le ge
0: lo mmotsa seroka phate
1: aswana le gona ka kua ke tekong ka kwa ditebosong ba gore le bakgosi le kae ka nako ngwe gore ka no gapa malome malome nyalo la gokele le botse bana re mogapa jale a setse a tokwetse mageo wa gona ka kua kere ga a fitlha ka kua ore motlooloaka šela morwarrago a re re o nwele
0: nne a re o nwele
1: šela morwarrago o sekwa tethakollele sete thakollele ela morwarrago a go tlatole wa morwarrago o tlo o bolela legatong la gage mara ga botsebo se re se bolelang ke gore ke gore o kgosi o ka se kgone o
0: bolela nka kaphasane a re ke gorena batšheletši ba rena ba reng go fitlha go tse ore di boletsego 086-000-2452 086-000-2452 Tabela FM mošate wa tsebo le boithabišo happiness tabo make ka ra salbea sa gago motšheletši e tla fano moyeng e tla fano moyeng ke re tle re go kwa motšheletši gore na wena o di bona bjang o di tseba bjang godimo ga seo e leng gore bongaka phaswane ba šetše ba di boletše e re ke go kwe fa re a lotšha motšheletši madimeši ao re gona re ka boša lena tle
2: ke kgopela go chief kaganyane mo ke a kgopela se
0: le kgopela o diang
2: go lebelela e nngwe ya bakgonyana gore bakgonyana bona ba roma bašwi ba banyetsego goba a wana
0: re bolela ka taba ya go laiwa ka tao e sepedišana le se re se bolelago fa Oh, it's a pretty channel.
2: So,
0: Ibile na kwengwe ga se gore aba ke nya go yoketsa nna ye la bo lela gore batho ba ba ne batho ba ga bo bona a bona malomi a bona rakhadi e bia le lwa le go ya le ka fa e bolela go ka bona nna ke nya go re go bana ko ngwa hwetse ile gore re a nya di shashimo me le ko le metswalle na kwengwe a re kwane rakhadi a se atla malomi a se atla ba nga le tshetsa bona sa le fapana ka e khole khole ke khale khale ka le bakala se ka le bakala se ka le bakala se na le nyalo letloema ka le bakala hore rakgadi o ra ke ditsene na le nyalo letloema ka le bakala hore malume o ra ke ditsene motlogolo wa telela ke a motseba sa le a ka ra re gonna e le go bona ba telela batlogolo ba bang wa re gane le bo malume ba bang ba tshwenya le bona re bolele bjale ko ko re tabe o ke nnete ngwe ya bophelo gore gona mabakeng a mangwe meloko le metswa la ithekgane ka lebaka la diphapano la ikhwetsa le le tira na fawe le ina le bagwera pele motheletse gore ka fase ga sebaka sona se sebjalo ga seemo se sebjalo o tsebana le ba bangwe ba ileng gore ke batho ba bagolo ba ka gare ga manyalo go ba ke diputswa di fitile ka gare ga manyalo o bile manyalong a bona ba kgaogantshitswe ke lehu ke bagwera ba lapa goba ke bagwera ba lena ke bagolo dikerekeng re kereka le bona goba di-societyng tša rena ba ka se bitswe batho bao ba tla ba thiba molato ba ra kgopela gore re laele ngwana
1: ake thome ka tsela e tate make
0: mongwaka
1: ga gona le motho yo a ka ngolokaloka mo motseng a ba no sha hlwa ka magagabo
0: ya
1: he motho a ya ga mo motseng a tlile a yena no sha go senela magagabo ka gagabo ka ka mushate ga a fitla ka mushate mushate o tlo mutse gore le ba make le binang wa rena re bina khabo go ba rena re bina tau wa bolela e bina baruru babina tau mo se ke ba khoro ga mamma mo motseng ba tlo go kopantsha le babina tau ba balongona mo ba re ngwana ga ba lena show
0: ngwana ga bo lena show
1: mmelegeng o ferido ne ba
0: wa tsama e ke le butse pusho ke re ya la ga kare re bo ko pa tshe se le tsukwana se se wa ha o ne ba tlo tsha ma le sho bo le tshe se pedi se sengwe sa se ga ga bo rena
1: ke moka
0: sa botho bjo la ba se ga ga bo rena ke yana ke thoma go tshwenyega ngaka yo nna ke thoma go tshwenyega hape botho bo we buritimeleng
1: e shimrena ngwana ga bo rena sho melegeng
0: ngwana bole eh babina taugi eh babina taugi le gona na
1: babina nyana le gona
0: babina phuti le gona na
1: ngwana ga bole na shu
0: hey ngwana bole na shu tsa ga go shidi
1: tsa ga shidi
0: batho ba ba go bele
1: ge le gore o tlile a nyetsa ne msadi mo msadi a ntse ba mo jaba mo tsentsha le pitse
0: mothompe
1: se pela le bona
0: banna
1: ge khoro e laletsa le yana ba mara ba wena o tla tsa selete se go shubella kwa wa laletsa wena
0: ya
1: ke ngwetsi wa babina taugi wow o ne magagago
0: motho o le go re ga botse sa ga ga bore na segana gore o ka tlhoka wa geno
1: go gona gale
0: ga re ga shaba le le ka
1: go gona sa ga ga bore na a se shume ka ka ba gwera
0: ya
1: se shuma ga le shi
0: ka le shi
1: ke moka
0: au banda we o kwele go ile ro ma ke o kai kai o ikwetsa ola ga masashane a o le ro ba tlhokege bo ma ke ga
1: masashane
0: o kone a o tsa ba bokwa ke ke tshe o tele tshe shu ke o tsa ba tele tshe
3: ke tshobela ntamake
0: lona
3: lona le ka
0: a gone mlatu
3: ke tshisa ka shegong a
0: ge
3: ke ne ke a go nyala le nyalo la ka ke ditsa ke ne le ba similen
0: a ge a wi na le kgaolo ke ngwane shu e ke a go tabisa botheletse
4: tshobela ntamake le kena
0: re gona re ka buitsa le ina
4: le bo nga ka mo we
0: ba le kwela
4: na ke a ke ne go bolela tse dintsi ke o leboa le ditheto tse le re fang tlhatlho ka tsona
0: oyaile
4: mola ba bolela gore ga ona motho wa tlhokang mogagabo ge o fitlha motseng o fitlha nageng e nngwe kgosi ke yone tse o tsebantšhang le ditlou tse dingwe
0: hei hei ngwane shape tabo eo ke lebogile ke be
4: kegologologolo e ne re sa e tsebe ba bannye
0: ya go feta dithuto tse ka ke re le nna ena o ga ke ebotsisa bongaka ke re yo nna ngaka a batho ba le yo o re nna banna we wa tseba ba buile ka mogaga mola gwane sho re ya leboga
4: melton wa galanga ke
0: le nna ke nna ke lebogilego aa thobela fm moshate wa tseba le boithabiso ke a go tabiso botheletše arlo che
5: hello
0: thobela thobela
5: le kae na
0: re gona re ka butsa lena
5: ee wa bolela mo ke a bele makuti mo jone
0: ee
5: ha wa tabatsa le la e tsa ditwa
0: a ge
5: ntse go le batho ba sa borena ba le sa sa borena
0: ee
5: ene ntwe ne ke khoso go le kudu
0: a ge ngwana eshu
5: ee gwalo a re bolela mo re le tla ka mo go ba baolo ba re rutseng ka hona
0: ee
5: awa makira mo le go itse wa ra kolola
0: awa tloga re le boga kudu ngwana mma
5: thank you
0: aha thobela fm moshate whatsapp le bui tabi show mochele chimari mesiao
6: eh ke buile la bo beri a ke le tame
0: aha mothompheri
6: eh na bonta mse tebe doctor ke la beke na mela ke mo tshe putisho ke nya go tseba ma
0: eh
6: mabapi le motho a nyetsego
0: eh
6: mara ba tlhoganego ka bone ke kola bolala are o kare a se a swanna o ka laya
0: ee o ee
6: lebaka e leng ka bone motho o go nyala gona o nyetse goba o ipalesa ko gore tšaago di ile di apala
0: ga gona gele ka ba le batheleditse ba reng um goba ngaka ikarabeleng godimo ga tabe um motheletse o botsisa gore e o kwele ge re be re re motho o fetile ka lenyalong eupša tša gagwe dipadile um bjale o ka maemo o tshwanela ke gore a ka laya bjale lena la re awa e tshwanetse o ba motho e leng gore ke motlhala o mobotse wa lenyalo a ke tsebele
1: ga re re gore re a mo ahlola re nobe re lebeletse o ka gore re nyaka se re katanang go se dira kore ngwana a ula bogae re lebeletse o e leng gore lenyalo la gage le sa bopegile o ke motlhala o mobotse wa lenyalo ke ena tlong oe mama a bolela ka re ngwana o la ga a laya ko a tswang go boa a kana a re ka pele ngwana ompojanga ore
0: akena
1: se gore ga a ba tsebe ba ba tseba fela re leka go boloka taba yeo gore ngwanao a be le kgololo le gore taba tse a di botswago a kore batho ba ka nnetenete ba mpojannetea le bona ba di dira
0: ba di dira ba kagare
1: gatamore
0: le arabegile motlhomphegi
6: aa ke tlogo ke rage a nkarabile gasemara e newa gonore yona yena le ke kwele ke ikwešišitse
0: ke leboga kudu go boledišana le lena
6: bana e bana le bosigo bo ka one ya le ka le ga monno gore fa sa go o kurukudu ga mogolo le ene ntate ma ke le re le sa lenga mogolo tise
0: tata gore ena
6: re ba share re a rute a
0: re a le boga re a le boga re a le boga mo tele tshe mo go tshe tshe bla tshe mo go fa are o kwile ge le re ga gona motho a go tlhoka ga gabo o no tloga wa ya khoshing ge le re o mina puti fa o ne ba geno o re ba khautsi khautsi
1: mpa
0: ba bina puti ba gona fa ya le mo tele tshe re bya le ge ke dula le ke ise neng ke swane tshikerero ke mo kanselara ge ke sna ba gesho a go neta bar tla ri tla go le ke ya go topa papa tsho mo go loka tsho bela FM bo shatse wa tsebo le bo itabisho ke buya
7: re o nagana gore o ka se kgone go le faramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a go dima tsa semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena merero ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand ba Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSPA dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
0: Tobela FM moshate wa tsebo le boithabišo ngaka motheletše shuo o buile ka dipetokwane tše dingware a nna bjala ana mo makeišeneng fa ko nyadiša ke mokanselara ke ya mokanselareng
1: a ke bontšhe fa gore batho re santse gore re tsebe gore batho ba ba dutsego mo makeišeneng ba na le mo ba tswago gagabo bona
0: motlhomphegi
1: bale ba neng le mo ba tswang gagabo bona
0: ya
1: ke gore ge batho ba ba re rata ba tja lenyalo ke gore bo o bolela le magagabo bona mo ba tswang
0: gone
1: ka gore lekeišeneng ke mešomong ga se gabo motho makeišene mongaka a batametse ditoropo gabotsebose a kebee ka tsela e nngwe makeišene ga botse bele ke dikwotaseng ta gore batho ba be kgauswi le
0: mmereko
1: fela ka baka la gore e ka seno ba kwotase batho ba rile meago ba agile mara ye mong le e mongwe a agile go lekeišeneng go ka motšhara ga gabo ka utlwe go botsa matswa go gona
0: motlhomphege re itshwaregala fao 086-0002452 ta go tama botheletše
8: make
0: ke nnao
8: ga go tshwane mo biyang gona Where did you go to Brunianella?
0: A
8: gore go bala ka go nna tsa ngwetse le go laya ngwetse.
0: Mme a ka ile bala tabe. Mme tabe wa ra ile bala wa no nana re ile betsa se re ile bala.
8: O gore go di le di ka ra di nna go plina ga
0: ga. Ah, ska be la ile go le shuri re wa di le fase re tla go
8: yona.
0: Ah, e mo tlhomo ka le bakala re bile buile gape re lo tla go yona.
1: A ke be ka tsela e. Ba khonyana ba ba yang go nyalela motho re ba ntshang ka lape re bo nyala.
0: Eh.
1: Ke batho ba banyetsego
0: ke batho ba o banyetsego
1: o a se go anyala
0: ee
1: aka upia eno ba driver
0: ee etsetse o ka tla ba mogonyana bjang o sakanya
1: ka kolone wa ba isha o tla bua
0: ra
1: moroma ke
0: ra moroma
1: o sha ba khala ba mola ba ilo nya
0: ee
1: ke wa sepela gona
0: ke wa sepela gona
1: ke le gore o ba sepela lo a se go anyala
0: motlhompheng
1: tla ba wa a
0: o tlela go sfatana ga se o sa bona
1: ba fitla o tla ba shia mo ba yago yena o tla bua aka setsene go rera ditaba tsa lenyalo yena ka no shia sa anyala
0: Mutompere itshwara ngana fao Thobela FM moshate wa tsebole bo itabisho ke tsiya motheli tshishu a re lo tsheng
9: fa ma ke tshile hape
0: re a leboga
9: ke bona ke ditshawe le re
0: I'm not sure how to do it.
9: You're the one who's a man. Malume a tsona yo di molebane nge he re ka bona re go coachi na bile re mo motjaka ka planning ya re a wa no bana ke ngwarra wena mama kaina e no di famake
0: eh
9: di fetomo
0: o ya o ya
9: e ga ga re di re mo khopisa ka re e le ga yo le ka mo khopisa na motshabe mo le tsere tole diang
0: eh
9: o tole tabisha ntho mo tole ya na shatana mo to tra ya ntho tse ka moka o ra sal ruwa
0: go go ba mohlomo we ba bangwe ba ka re go khupisa ga ga gagwe ka lebaka la re yena a la motsena ka tlhompho bile le go modi ya bona go tshise tabe e ka be lo re re na lo kgola bela ka sa ba rena hore e ka ba
9: ke ya ke na ga o tana mo
0: ka ba madima be ka mogwane o mo
9: ke nya ka o tana mo u we ke go tla ka tsona ke u we ka re ke tsama di o tsetswe hela ka leka la mmotsa ka mkhwa ka skenga sa a ta khotsofala le khupisa modimo le mangeloi le ka tla thola dipati
0: Ah, nakele kwela mma gore nakele
9: wa. Ke ka tsola di party, mo ke mo se o ka reng, o ka re ya morateng ka nyana so. Ya, le re a wa mana o ka ya ka mogano o we ke bone kwa kwa mo ka nyana la ngwana a rangwane ya bana ba ka. Eh, ino wa ha go ntshele di bale, ino so a ha go. Wa ra ha yo nwe le nyana so. A ntse e mena le la eta mo yena mo yena le MP. O no mo ja botsenyana ka go. Le nango le nnyana fa se go we ba tsana ya ngwa mo ra o nyana kwa le se mo re ke re tse poleloi. O tshwara ya ka ta motsena ka mata motho a ka ta le ra se tsana
0: eh a se ba re a tlhakoko e menyana o taile monna
9: eh a se ba di bale o re tlhako bile go re mo tsia ka re o ba motshampa o tlhako nna nyana kwa bula ntse se kwa le na bula le ba tshoba le kwa tlhako nna nyana mo re tsatse tsa polelo mo
0: ke a leboga mma gore ena ke lebogile ke lebogile aga ngaka a re rume mogolo wa ka ari rume ka mogwao
1: ta magosi
0: mputseng le kuileng go ba tsheletsi go fitla ka yena mmao
1: ke kwele gore batho ba sa kushisha sa ga bo bona
0: batho ba sa kushisha sa ga bo bona
1: ene batho ba sa latela sa ga bo bona
0: ke
1: mo le gona bua le ga ore are e boleleng tabae ke bona ba tsena ka bontsi go ra re tabatse ba di rata go di rata
0: le
1: ma bo shaedi a dire gago ba bona
0: ba bona
1: e shimre
0: aga naka ke tloga ke leboga naka ke nya ka re tshware ntlhanyana nngwe ya mafelelo e kirile go ke ikokeletsa yona le nanone le re no ire sorry ke nagana gore mogashi ibile ile motsweletsi wa lenane o le khunadi o tla ka ile be di shisha la tlatla la idea taba tsa tshile lengwe go ba le ba eng ba bangwe ka le ba ka la re be re bolela ka taba ya tao re ku ile gore go la ya bomang ga go la ye bomang ka fase ga mabaka feta ba gona e tswa ka tswakane ipya re khonne go arabega ka lena motlhompegi nga ka batse ba ke be kinya ke ile go tsena tabeng go na le gore mosadi a lailwe ka mogwaoi go lokile a le bogatse go ba a le gagagwe o tlo o hwetse mosadi o ka morago ga gore a laiwe phedišanong ya gagwe le monna go be le diphoso tse wa di dirago a tseiwe go ba a fiwe taelo ya gore a rwalwe a išiwe gagabo a yo tsea molao ga botse o tla boa lebakanyana le le itseo gape go raya gore a yo laiwa leswa ba bang ba e bolela gore a yo laiwa leswa ka ke ke le re botseng gana mowe go diagalang motlhomphegi le gona taba yeo le no ere ka boripana fela a kenya ke re tsanele kudu go yona ya aga se gaga boreneng le gona sepela-sepela ka boripana fela
1: ke botho
0: ke botho
1: le kago
0: le kago
1: le go sesegišane batho
0: le go sesegišane batho
1: re tla lemoga gore kua morago batho ba ba nyalana e le moloko ka gona ge o a thoma a dira tse di saeng ka tsela
0: aga
1: pele ga ge go ka tla go tlhafa go apele ba re ga a boele gae go fiwa melao ka buswa gore ba ba ka togantšhe a e kwe ba ye go molaya ka buswa a ba re ba ye go molaya ka buswa ba tla ba botsa diphoso tse a ne go na tswe go ba a dirago
0: a re tshwareng ana fao a ke nyake re itsenelele nka rabeng fa e be e bolo taba e ka mo yona e boloka makerago ya ka sagešo e bolokile manyalo a mantšhi e ka boloka manyalo a mantšhi ke setso seo se sa nyakegago ka mokgwa o ilego ka gona e sa ne le bokamoso e aga e diangaka
1: mongwaka
0: aga
1: go aga
0: a re ile seng gona fao ke nyaka re fege batheletse gona fao e aga ge ba e sa tla bolelwa tšatši le lengwe tla e bolela le motšheletše le bogatši wa lenaneo le motšheletše wa Thobela FM ke rata go tšea sebaka se ke go leboge ke re tlhe nna ke be ke ikgamela fela ya lefiša a gone taba go na le the host o tla bana le wena bekeng yeo e tlago lenaneong le latša borena tšeo re di boletšego ka moka di kwagetše ke leboga go kgatha tema ga gago motšheletše tabeng tše ka moka tšeo re di bole chego re le ba ditabeng ka botlalo tsa iri ya baka ena bana ya seswai ka rata go tsa sebaka se ke lebogile nanga nga ka re lebogile kudu
1: go leboga nna ga kudu ke lebogile ditsebe tsa batheletse
0: aga ko sa si we rata bang hunadi bralaki muloi wa ditu
1: tamagosi
0: ke tsa borena sala ka botse botheletse

0: go no itaetsa fa gore ka nnete mmino mo tshelo jwa Top FM o tloga o fapane ebile mmino o ka tswa kwa mokgwa wo o nyakago ka gona gomme go a tswa selo sa bosi bjale ka ge ke tlhalosa Stellenbosch University eleng la koša Jerusalema ke no fela ke bola ka koša gore ka nnete bontsi bana le taya gopola gore ke eo ekile go ya ema emiša maAforika Borwa ya gore ya ema emiša lefatshe ka bophara ba re ke Jerusalema Challenge go Top FM ya lekgotla kgašo la Aforika Borwa pele ga fa ko tobetse koša fa kgolo modumo re obeletse fa ke Easy Pepelo Coral Society re le mo kgweding ya bokwa motsheletso wa Top FM re le mo kgweding ya tja boeti re sa re halala kgwedi ya bokwa re a kgolola ka nnetiri re ka se tlhankele kgwedi re ka se psine ka yona fela mo go yona e fela le ka morago ga ge e seno feta re a kgolola gore batho ba tla tswela pele go tlhompha sega ga borena go tlhompha setso sa bona bele diala ga bele ke seripagare sa metsotso go itswela go yona iriela ya boseswaelano e salela mino a dikwaere ke sa letlhotlholo tsa batheletse gore nketlhe tlhomang ditlhopha tsa mmino a dikhwaere ga ga bolena makeso le re go butlwa le ikopanya le nna gobane bele gona re lebile kgweding ela ya December kgwedi ya maikhutso bontšhi tlame dikhwaere dikopana kore wa tseba batho ba di-concert tsa dibosi bjale diale ikopantse le lena botsheletse re bona gona re ka tseyang dabe ya gona fao
1: mmino wa dikhwaere lenaneo la batho ka moka ke mo motheletse a tla go pele ga re dikadike re re mmino ke mmino ka mmaphuthi a lela mola iri ya seswae go fitlha ka iri ya bosenyane mo go Top FM.

0: Again, late, what a wheat, high school, yeah. Baretsela di matla ba go tobela FM le khotla kgasho la Afrika Borwa ke tsone na ba kae ba thoba ntse ba opella setlhopa se sa khuiti na go nyona yela na ba sa le gona na gore motho a tsona o ipata tsepegare ke be ke le motho wa mmino ga ba le o dira eng tswela mpile maketse go bana nnete gona mmino ke selo se sentse lo se tswa se khata teme botlhokwa tlhoko maphelong a batho go ruba swing go bantsha mola mebileng le diputso ga tsoa go wa thabisha go bona bontsi wa diputswa ba thoma ditlhopha tsa mmino wa dikhwaere e le go seo ba itusa go borutu ka sona maakaso re a leboga tabe jale le lena ba bangwe tseya metlhala ba re wantaela moya ekalaka ya panyapanya ka mphela ke koreka ba lekgono le ke laelwa ke ma mothiletsesuba lebesiao thobela
1: alelamolaokae
0: re bona fa rra lena mane flora le tholewa molato wa pholo a se re bone se se re tlhole ga botse ra ipshina ka lona tlhe
1: batla ba le laya ba le tsa furung
0: wa tsoa ke wa mpatrekile batho ba le re patreke re raela
1: a wa tsong ke nna go laela nka
0: ke re le boga re tloga re le boga ka mo social se re le boga ba le flora ra petso ka kwa social ngube re le boga mo sha ne tele na botshile tsika mo kana ga lena re le boga tle re tloga re le boga magetsho le na ba o le tloga go le laetsa thekgo ye kholokholokholo go lena no le go bane ke bolla ka metla ke re nano le ke la lena bathiele tshe na ke no ba ke le motlhedi wa lona fela magetsho beng le nano le ke le na ke a tsoga re le ke seno tshaisha ka setse bopego ga byale bangwe setse le thomile go leemela mo bekeng e tla go bile go bona lo motheletsi go ikopanya le nna o ka ngwala wa re la mola ma@sabc.co.za la mola ma@sabc.co.za mo thomile ka bela na se tlhopa go ba mo thomile tlo ba le dipadishano go ba mo thomile tlo ba le moletlo wa mmino le le motheletsi go bona lo fela wena eno e kopanya le nna batheletsi go tswa go nna ke le tlhatlha a poke motho mo tshe mo tshe yare maputi le mola ke re modimo le ba di maxo ba le tshireletse bo shoyo bo bo botse le bekele thome ka botse le salebale gore nnete gona re sale meketekong ya kgwedi ya bokwa ebile e le kgwedi ya boedi maakatso gapele ke tshelaka kwa studio 6 pele gage ke tlofa morutilesodi baiten ya gomme ko kopana le mmabaloi mabitsela maakatso a re baleletsa mafelo tsa letjatji mošate

0: Ipsine ka lentšu ke bophelo le Roni le Sudula Ranong la morana le lengwe le lengwe e re senyane go fitlhela ka ira lesome bošigo.
1: A siwe metsotso ye masomepedi tlhano go ya e reng ya lesome Thobela FM ya lekgotlagatso la Aforika Borwa ke go file Kosha Chorus-e go tswa go setlhopha sa Rapola sa Lapa ge ba rialo ba re bagolofedi ba morena ba newa maatla a maswa ba ketima ba kganyela bokanong ba sa lape ka baka la gore Modimo a ba neya maatla a maswa letšatši le letšatši. Nna le wena re rialo re reta re leboga Modimo ka lebaka la gore nnete ke yena ramatla botlhe, ke yena a re neyago maatla a o kganyela bokanong re sa lape. Re leboga lentšu la gagwe leo le re phedišang, re leboga lentšu la gagwe leo e le gore le re neya maatla ka lebaka la gore lentšu la Modimo ga o lebelela mo labukeng ya Jesaya kgaolo ya masome a mane metemana ya masome a metsue a kere masome pedi senyane go fitlhao ya masome tharo tee e re ba ba lapilego o ba neya maatla, ba ba fokolago o ba kgoniša tše ntši. Masogana a lapa a kgathala le ba maatla ba kgopya ba wa ge e le bagolofedi ba morena bona ba fiwa maatla a maswa ba tlhatloga bokanong ba kganyela ba sa lape ba sepela ba sa fele maatla. Sephiri ke gore ba botile morena, sephiri ke gore ba tshepile morena Modimo wa bona. A pele ga setlhopha se sa Garapola ke go file na Lady Catholic Choir ba re Jesu ka a letareng. Sefela se go di fela tša katoliki tša bakreste se hwetša bukeng go bate mola sefela sa masomepedi tshela. Jesu ka a letareng o lebelela batho gona jwale a rieng go mone ya pelo o Modimo ya maatla otlhe ka tumelo a rieng botlhe. Jesu wa me bana ba hao ba o boka ba itsetse mohau ba direle mohau ee ka metlha go wena Modimo a letareng ke tla nne ke tlo go batla bophelo sakaramenteng. Ao ao bangwadile batheletši ba Thobela FM letlakaleng la leago at Thobela FM yaka gona fale letlakaleng la Facebook ke bona tiisetso kganyago o re Thobela ka mošate. Nna ke tloga ke maatlafaditšwe ke buka ya ditoronomio kgaolo ke ya bone temana ke ya lesome masometharo tee ke Modimo wa kgaogelo a ka se le lahle goba a le fediša le gona a ka se lebale kgwerano yela yena a e dirilego le boragolo khukhu ba lena. Tiisetsoganyao ka kwa sešego zone 3 ngwanešo re a leboga re leboga le ditemana etse motheletše o gare o ingwalela tšona gore a tla kgone go ipalela tšona ditemana tšeo e le goreng nnete batheletše ba abelana le rena ka fao ba ipsinnego ka gona ka gobane morena Modimo wa gago ke Modimo yo wa dikgaogelo a ka seke a go lahla a ka seke a go lesa wa senyega a ka seke a lebala kgwerano ye a e dirilego le bothata weno a itiša ka dikeno. Modimo wa khutšo Modimo wa lerato a le dire ka go loka a le šegofatše. Re tšwela pele bjale ke bona moruti Jeffrey Moloko mme a re moruti wa ka nna ke maatlafaditšwe ke temana ya bone go fitlha go ya bohlano go tšwa go lengwalo la dipisalome tša masomepeditharo. Jeffrey Moloko mme re go leboga ka kwa Jamestown re leboga kudu ngwanešo ka fao e le gore lešegofala ka gona ge le kwa mangwalo a makgethwa ka fao a lešegofatšago ka gona. Le ge nka sepela molapong wa moriti wa lehu nka se boife bobe gobane morena o na le nna molamo wa gagwe le lepara la gagwe di nkuša pelo ebile o nkabela dijo mana ba ka a ntebeletše ntlotša tlhogo makhura senolo sa ka se tletšewa go falala. Re le leboga jwang batheletše na lwena re feta mabenkeleng re bua re tshola pele le lena ba magala ke tlo le tshia go 0860002452 re ha ba mabenkele shiba ba ntu tshika mo gaufi ba mpapata le retla
2: re o nagana gore o ka se kgone go le faramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a go dima tsa semolao ka theko ya fase Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o tshireletso go mathata a selegae bosenyi le go amega mushumo e ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatswa ga bong tlhalo ntle lengangishano go ba ditirelo tsa go fokola ramola wa Clientele Legal o gona go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramola wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena Miraro kamuka ya karetsa tefo ya beili go fitla go 5000 rands. A Clientele Legal o khotsa keletso ya simolao ka mogala di irintse masome pedi nne ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General ke the SPA di moletse go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona di pelo online. Go dirishwa di tifetso tsa tloelo.
3: Wa rosa o palana go tshela o beng o khona o dira tse dintse ka lesomo.
4: Ah ke gale gotse.
3: Majaja lesomo ga e sa lesele.
4: Ah ke ya RIP fela.
3: Emba o sa khona o hwetse go miki ya Rico.
4: Wa ke tsa.
3: Belu pack ya bona ya 800 gram. E dira go miki tse 296 tsa go tsefa. Ka theko ya ka fase ga lesomo go miki ka ete. Ka Rico o hwetse bolembe ya go tsebalaka ka nako jotlhe. Tshepiso ya ka fase ga 1 rand go miki ete e ba dile ka kelo ya 2.7 gram. Ka theko yeo e digelwao.
5: Palapala FM Royal Heritage Family Fest e buile gape Palapala ga go batla ntshina ka boithabiso le bogabo e tla witshine le rena ka Royal Gardens go tsamoga di 24 tsela di 26 September 2026 24 September re ka re go tsa Royal Gospel Family Day o tla itshine ka tsipo mokhabane le funo dakada le ba bangwe ba bantsi 25 September Royal Learners Cultural Day Regional Vendor Ball Lwene Chivare Lima Manguwa Banchinchi 26 September Royal Heritage Family Day Movie Tavisho Kibia Makazi Mafikizolo Lima Manguwa Banchinchi Titiki Chaba Chaba Kuluka 150 Rand Chaba Ana 50 Rand Fela Mijago Ibu Laka Irasi Swai Misong Titiki Diko Chaka La Country Ticket Shoprite Li Checkers Itla Lima La Palaka Ilo Kari Tinaka Palapala FM Royal Heritage Family Fest
0: Uthelele tshe lentjwe ke bophilo le roni le sudula ranong motho wa sehlako se phadi mathabeng la morana le lengwe le lengwe fela mo go thobele FM moshato wa tsebo le boithabiso
1: a ga metsotso ya rena re ke le sumese swa area irenye ya le sume magagesho ge betha area le sume ke shutelela setlhopha sa mathlakong ba re tlhela le mathlakong a monibasa le shate Owen Magetlane a re lentjwe ke bophelo khotsong mo roti le sudi le khono gere le gona kwa sedibeng sa bophelo ba roti ba gwatha lentsu ka mo apostola paulo go ba roma kgaolwa le sometlhano temana ya bone le ya botlhano le ya botselela are modimo a khotso a le direka go loka amen el o magetlane e kangala re le boa kudu temana ya e bolela magagesho ene o re go bane tse dingwadilwe go khale dingwaletswe go ruta rena gore re khwetse kholofelo ka go tishwa le ka go khomotswa ka ona mangwalo go mme modimo yena mongwe wa tisho le khomotso lena ka moka a le fe kgopolo ye tee ya go amana le Kriste Jesu gore modimo tata go morena wa rena Jesu Kriste le morete ka bopeloti ye le ka molomo o tee a o re a leboga thetla cha o ke ba re thobela mo ruti le sudi o matlafaditse ka sefela se o thomileng ka sona Sake na le modisa o ntiretse boshego jo bo botse thetla cha o ke ka kwa ga mashashane jo bitha puti me ke ma barenge puti eyes are thobela mo ruti le sudi Mateu khaolo ya boshupa temana ya boshupa khopelang ke mo letlang o fiwa ke go thela ditshekile ka magamo leopard sebela ngwana eshu go mme ga re tshola pele ka natsela yeo matsimela re bi phatla a re thobela ka gashong moruti wa ka rone di sudi ka boripana ke matlafaditswe ke lentshula modimo mago e fankgedi ya mareka kgaolo ya lesometharo temana ya masometharo pedi e no bontsha gore nako ya go atlega mo bophelong e tseba ke modimo fela matsimela re bi phatla ka kwa pasha skrale re ya leboga farelo le vengo re ya go leboga le wena ka kwa Makonde Thondoni Sisonge ya ona ka kwa go yang bo Royal Gardens re ya leboga ka Venda shango ra modakaro a gona taba Peter Kobo are le ntshuke bophelo mo rutile sudi la ranonga nna le ngwalo le le matlafaditswego ke buka ya Mateo kgaolo ya lesume senyane temana ya bone go fitla go ya botshelela o ka kwa Ivory Park ga ike ka kwa Flesboa mari ya leboga bana besho go mmeka yona se bope go sewe ke bona maleke ba re thobela moruti le sudi la ranonga le moruti lipofa o tlotla ka gospel session ngwane sho mošomi mmago ka nna a re moporofeta Jeremia kgaolo ya 33 temana ya boraro morena o re mpitše ke go arabe ke tle ke go bontšhe ditaba tša dithopa tšeo o sešego wa tseba ka tsona ke moropa skuonota phase 4 amen hallelujah re go leboga ga bo motlhaloga a re thobela ntate le sudi temana ke ba Filipi kgaolo ya bone temana ya botshelela e re le seke la belaela selo ga bo moloto ga e molletse ga rampile re ya go leboga ngwane eso Jonathan Manyaka a re ke theleditse nna ke ipsina bjang Gabriel Mapia a re thobela moruti le sudi di ema kgaolo le sometlhano temana ya masome pedi senyane morena o gole le babi o kwa ditapelo tsa baloki ao modimo wa khutso modimo wa lerato nomoro ile ya rena ya magala ke 086 000 2452 ke tsia megala ka morago ga meswa apostolic church choir ge ba re ke na le modisa ke tlabe ke tlhokang wena o ba o tsia sella taking sa gago wa tla wa itukisetsa go tla gore boledisha Kachego di go matlafaditseng bo segompio
6: ke na le modisa ke tabe ke hloka
7: ari ya mo pastor ari ya mo pastor kodi

0: Love, ke ke tloga ke leboga ge o ntebaletse dibe jaaka ka moka ga tsona wa tseba ke a bona rona le wena re shapo jale
1: o phuso ge o itla gona mo
0: he
1: nna wampona a se nna ke lebalela go batho melato ke modimo fela o ile gore lebalela batho
0: aowa petronela a ke re nna ke nagana gore nna le wena re boletse re tswile ka gare ga lentwa le letshele ka moka ga tsona
1: ka nnete
0: he bana
1: ke e leng gore ke a e bolela ke gore sobi wa bona ge o nyaka go phela gabotse eya pele ga sefatlhego sa modimo o mmolelele gore ke eng ntho e leng gore o epetse
0: love wa mmakatsa wa tseba nna le wena re boledišana ga botse ka baka laetsa ga botse gore I am not proud ka dilotse ke be ke di dira ke a itshola le wena o mpone gore ke a itshola
1: ge ba ka nnetenete wa itshola nnete eya pele ga sefatlhego sa modimo mmote nnete ka baka la gore o ka se bolele nnete tsobi o ka tsoge o bile le peace mo moyeng wa gago
0: kana ga botse okay petro ke direng ga botse botse
1: bona e ka se fele gone jwa le ka bakala gore shimo go sana le diphiri ka robert
0: di phiri ka robert ke di phiri je di finger wala
1: he o bo tsena a o di tsip anyway a roba le ka gore ke bo shimo re tlo le di tsele ka re
0: mara petronela kana ga botse all right no gona go lukile roba le ka gore ke a bona gore ga ba ikemišetsa go boledišana le nna ante ke a bona gore ka se tsoge re fitlheletse tharolo ya se re se bolelang
1: a nna ke nogatlha ke gore nnete mafelong yone e swantse re tswelele gore go sa ba le ditshele ka mogae
0: okay no ke a go kwa but no it's fine go lokile petronela go lokile man ke tla reng nna
2: e bana motšhitši gantsi ba re go na le ngwana wa sekolo ka mo wanyaka ba ra wena na monna
3: ibo bona e le wena o le tia ka kwa go selelo sa kampedi
2: ai mosimane sekampijangpedi ma wa bolela le nna ka re ke nna thakago ka mo maphodiseng ka mo re na le direnke tse re bitswang ka tsona o swantse o mpitsa go ya ka renke yaka ke a kwana
3: a go apebelele a ntatlha a se ke tlo bolela ka tsaa ta di-taxi le direnkeng moke ke tlobe ka molato
2: na ga botse ona ngwana mohuda mammara e kore ai mane o padile mosimanyana mane
3: tseba um lepodisa ke tlile gore ke gopele thuso seng gore re thore dia tse dintšha ane a ke nyake o latelelwa sekolong jale ke gopela thuso ka
2: orit bona ne a re dire se o nna le wena go kaona ka re ka sepela raka ko ofising yaka ra kgona go bolela nna le wena ka re ke a tshepa ra se o tlo mo o tlo bula molato fela ka batho fale ba lengka kwa church office ntšhale morago re ya ka ofising mosimanaka ya kore di otla mo monna ka dikobo tja sekolo monna wa mane wena wa bontsha gore o rata sekolo mosimane
3: mpedi yo sore nketse renke a lenna ke eng ke constable
2: aga ke nna constable mosimanaka jale bona dula fase gore o kgone mpo tja taba tja gago ga botse o ikedila ka ore bothata ke ngwanaka
3: ke tlilo bega molato
2: e
3: mara hai ape constable office ya lena e thakathakane kudu didokete ya di kore ga di timele ka phoso o na se diditete mo fase o di adile ko kareke
2: a kere o tlile go nna ka maso o tle o lebelela ka office ya ka gorena go jwang tlogeletsa ba ditokete ka re ga o tshepiselo ka ditokete wena mane o re molato o nyo go bula ba yaka botse
3: sorry um ke tlile go bula case ya go nyaka go bolawa ke bopapa gore thabile le ke bopapa baka matsobane
2: e molato wa nyo go bolaiwa ba nyaka go bolaya jwang
3: constable alfio se o ile nyaka gompola ka sethunya
2: e ore sethunya e bakokoa botse mona
4: ai mokgotsi yaka e re ke go leboge monna go o dumetse go tla le nna ka moke
5: e tse ke tlagana ka thuša eng
4: wa tsebo re go a ekirile re tla ka mo kantineng mokgotsi yaka ke nyaka bolela le wena mane ke lona lebaka le dirile gore ke re ai a re ye kantineng motlho mongwe re tla re pele ga ge re dira kofinyana ra re boledi
5: nna ke go bone gore o na le polelo remember ke shetse ko go tseba mmile gore wo ga na le polelo ache le go šoma ka se kgone go šoma
4: gape mokgotsi go diobolela nneteng ga le wena be le gore mathin
5: yane
4: ke be ke ne go butšha something mokgotsi ka morago ga ditabataba tse tša lena tša di-guest house le bo mabatho o kile wa kgona go bolela le ena
5: no ande le gona a kenya ke le go kwa leina leo ande nka sesoge ke boletšele mabatho
4: mogotsi mare
5: awe pile ke kole masedi a ronya ka go molata mmotšiša gore o thomile neng go ratana le papagwe but nna no
4: wa e bona yone o ya masedi ge nka be e le nna wena ke be ke tsea mogala gona bjalo ka mo founela gomme ka mo thibela
6: ka mo thibela
4: yes mo thibela
6: ka mabaka a mafeng gape le ena wa read
4: matsheko masedi a tswe ka rata ba tsa batho ba bagolo a ka no ba le wa read ga ke gane gona beno masedi o busy yena le tlhapi ya di baloga leano ba bolela tabe nngwe e kgolo gampe doctor ba re is either ba bolaya ngwana yo a emilego ke mma batho goba ba bolaya yena mma batho
6: but it's not like masedi a se ke mogale mele ke mogadile ka mmotsa gore a se ka ba le ka dira dilo tsa go sebalege
4: ditaba tsa mma batho ke tse di kaka le tsone
6: so mele wa tseba ge e be ke sa go tsebe ke be ke tlo gore o thoma go raralela mma batho wena le mma batho le feeling station
4: mogotsi
6: go tla le ditaba o loise
4: ke kopane le mma batho ga te mara o mpuditse ditaba tse dintsi tse e leng gore nna nka no ba ke paletse ko go botsa tsona ka moka wa tse mma batho oreng
6: oreng
4: wa kwa rusetse o imetswe ge ke go botsa gore ntšha masedi ka gare ga ditaba tseke o re lena batho ba ga lethebe ge le ka no tswela pele le modira ka ona mokgwao le mo gapeletsa gore bjala ye o bula molato mola e le gore o ba sa gopole bjalo wa e bone
6: o bula molato wa eng a kgantshe botlhapiadi ba shetse ba morogile
4: nna ke oa ke ditsebe ye ke e tsebang ke ya gore mma batho o re yena o ya go bula molato ga a fitlha kwa maphodiseng a botsa maphodisa a gore phetola mo katile
6: what
2: eman tumsaaaaes ke thabile go e kgonne go batha beraya mo mane ga jana ko o bone ke nyakwa tse ba rena makhaya dintshang
7: skipaedio wa madutu
2: damebraa
7: le ena ke no tswakala hiso ka gorene ke okile bantšhaela gorene ke a labeka la
2: ya nne otherwise mane be ke nyako no phusha smokolo le wena ke nyakwa tse ba rena dintshang kwa makhaya fa ya angela gago mane
7: emapele gore fa ya angele yaka o nyako tse ba eng ka gorene wa tse gore ankele a se motho wa gago a se bisa gape
2: mokgwa go ne ntengwe ke ikwile mane ka setsepe ka re mara gare ke yona ka nno o tumisa o tlo tla mo tlo mpotsa nnete
7: emapele o kole eng mebraka gorene wena o ka ei tronkong then o kwa ditaba jaaka
2: ntaya
7: kgone ga mebraka gorene o le ka ei o ko ditaba jaakana
2: bona majita ba zwakala ba tla ba re fa steke ba re botsa re skipang ka kwa makhaya
7: o a reng majita a naua gago ntšha ela ka pela because ke nyo feta ke reka setoko re a kenya wa
2: toropong mo ke ya go kwa mane mona tumisa ko mpotsa
7: so
2: o ra re mana ke nnete thabe ke kolang ya gorene ankela go bathula
7: mabathoso lena jonfeto o toka di-grape vine tse di fofafofa mo ke mona a se nnete me bra eno ba e le rankele o ile a latha ke dikathamba one time ba mokumana samwe a ena le ena so yano fofa as if
2: bona jonjon o tlhoka bata motho mona malemi aga kano ba e blande ba re ke plaza mara bona fo jonjon o tlo mmolaya sese
8: petrol la boneso ke leboga lift le go tlhoka matepe ga gago ge ke bose kompona wampitsa wona be ke ikela
9: buseng
8: le taxi yona nka se kgone ya bitsa
9: o se ka tshwenyega monica le ge le gore tšhalete yona kry-a se gore wa e tlhoka
8: o nyaka goreng wena
9: gape monna ga go tšhalete re papa mo go yena ke koša ke re matsobane o wa mo patela kodu ge ba seno seleka o bo mofa tšhalee
8: petrolelanka one o dige ba seno seleka wena o ka re o bolela ka banana ba bannyannyane
9: o mara kere ditiro tsa bona di one o tshwana le tsa bana ba e leng gore ba dira dilo tsa go sa tsebalege
8: mara ke banna
9: mara mediro ya bona a e bontšhi mana
8: ga botsebile o dira gore ke bolele polo le nngwe e leng gore ke be ke sa rate go e bolela ya gore ke re alfus ga botse ke molebeletse o sentswe ke moga jago
9: mara ke sa e dumele ga botse mana
8: otsa e dumele o mofa tšhelete e ntšhe
9: alfus a ka se senye ke motho e leng gore ko monnyane mo go wena ka mengwaga gaa gape o gopole gore matsobane ke monnyane mo ga alfus
8: ke a tseba
9: o se ka lebala gape gore yola alfus nkile a ratana le didi
8: ke tseba ga botsi
9: bone o tla mosenya o gopolo jwang
8: ke tla re eng ka gore o be a se ka tsela e pele ya kopana le matsobane
9: ke nagana gore ke bophelo jo e leng gore legale bantse a bophela mara a bo khutišitše
8: okay
9: ee gape ke na le go fela ke kwa matsobane a moreta gore hei o tseba sethunya kwa ke go botsa
8: ga botse a kompotse e le gore dithunya tse ga botsebotse ba di fiwe ke bang nkompotse ka e ya phetola le mma batho rona yona o e bona jwang
9: o phetolo wa go makatsana napo a mmakatse motho ola ka baka la gore tlhagong ya gago le gale o rata basadi ka mo ebile bo sofia a o ditsebegane
8: ke a ditsemma batho wena a diwa keng
9: se ka resimo o ebile ba re o mo emišitse mara ke kwa ke sa e tshepe a o e
8: tshepe aowa o raya gore phetolo a ka kgona go emiša mabatho mo e leng gore yena kwa morago ba palelwa ke gore a dire khupi wa tseba ka gopola gabotse kwa moragonyana nkile ya go a goba le mahemohemo a gore o ka re ba re khupi o mo diretswe ke mojela mojela
10: ke tseba gabotse tebae nka e lebala bang
8: ale
10: ya ditaba tse ke tse dintšhi petrolele ge e le gore mabatho a sa emišwa ke petrole go ra go emišitse ke tsone tsone
11: tsomela tsomela mongwaka
12: a constable
11: lekaenaawa
12: a re ipone molato man
11: o ke ona ka ma bona ka mo
12: banna constable o na le metlae man o ra gore wena ke wena o ka bojišang gore ka moke ga ma bona o phela le rena mona
11: wa banna ke re wena ka re ke bošego ako gone o bona ga botse ke re o se ka botsa ke tsena ka metsi ya baagišane
12: aa ke gona ga mabona
11: yano
12: re goamogetse monna geso
11: a go na le ka molato man
12: ee mara wa ntšhoša man ka di-uniform this time
11: ke ne gore ke no tšea nako yaka letšatši le sobele pele ga ge nka tla mo ka gore ke be ke senya ke gore ke tle mo ke bonwa ke batho
12: aowa banna
11: ee
12: nkane go ka re o tla ntla bala go šišana gona go lokile a re tsene ka kwa ngwakong
11: manyana ka ngwakong gona a simo reyang ka gona nne
12: why
11: hey mokgekolo mmago ke a motšhaba se ka lebana gre mago kotsi kodu ka metsi ya go bela ma a ka tla ntšhela ka tšhela ke kgomogile ka re ke nna menatlana monna ma
12: ntho e ke eng mono keng ya gago a se se thunya
11: ntoo
12: ka tšhaba bakgakolona
11: batsa re ke bona wa ka baka onene ge nna le wena re ka sepela re aka kwa kolo ya mapodisa re kgona go jo bolela
12: ke e rate kolo ela monnaakenyakobakaobatsamela molakolo nto
11: eletšhela
12: batho dipati
11: mateleja man a kere o ke tlile wena fela ge ke tlile go wena o na le nna a gona pati ka go swarago
12: gona go lokile
11: nko o nompotsa monnaso rena wena ka botsebotsebotse nkane o le o tšhaba kolo ya mapodisa ka tselae
12: ai monna geso nna ga botse ke ne o kwa moya wa ka o sa e rate koloi
11: e jana tlhoka pelaelo matshobane mane o bona koloie ke koloi tša molao tša gore thusa go dira mošomo wa rena e seng tša dipati tše le bolelang ka tsona
12: no gona ga gone molato monna geso a re tsene tabeng ke ko rona gore bothata keng
11: gape morago ba tlile kwa police station
12: motšhitši
11: motšhitši
12: o re molato keng
11: taba kgolo kore o batlile o bola molato kgatlhanong le wena le a re fiose
12: e
11: o tlo le swariša
12: wy a tshwanetse a re swariša
11: nna le wena nkare o bolela bela ka banna na se mošimano a se bolelang sa gore ka kwa kerekeng ya lena ka kwa o na le lebitla la motho ya bolokilwego

0: majitale ga njo mang o ka ba phakamela ke o tshela
1: oha na ba ka thoba ngkhale tsa o tsana mo di flateng je tsa o pharwa tshe
0: uring
1: di thoba tsa wala batho mo di flateng tshe ele o mpo tshe wena o thomile nne o nya ka ma security
0: go di nya nene ka re o la petola manet begin no pump prat man
1: hey ka no ba tshaba ba tjia
0: o tshaba ga
1: ibile o thoma lo nya ka le ma security
0: bona ba tsudi hizo ka re ke mo wa sweat eh o tlile ka motho
1: Oh, kanu nje jwa.
0: Keng.
1: Nka tla khola soka moto.
0: Ah, extra.
1: Yo.
0: Ile gore ga ngana ndi go tusha ga engwe na mtiti man. Eh?
1: Wa tsama ke nya go dotsa bantwe te fela prapisi.
0: And what is I?
1: O reng sa tlhala o e ba lena go yaka. E fela o nna lena go ntshi le re thabile.
0: Ah. Pele re thabile man ke ngwe tshi ya ka man ntshi ke ndai di.
1: Ke sa sentse nang lo mfita sona seo.
0: A
1: o fana nako yaka e fela ona la go ntshile re thabile ene re thabile bya sa go nyaka e bila sa nyekile go bona le ka litho
0: ga stai ti timandi ka hlamba fa nome isa gola man ene ja jola le di bari ja o tsona le bogoko tsa go tsholo ma rogo
1: hey
0: no grande ga maguda
1: oh
0: yeah.
1: Okay
0: yeah
1: mpo tshe pizza
0: what
1: na le tabeng wa ke ikushishi wa tseba
0: mhm
1: o tsebile bya nka taba ya petola le mabatho ke ra wena wa ba wa fetsa wa nyaka batho ba gago gore bo botsa mmatshako kwa mmerekong
0: generate e o tla botsisa mogonyana gago
1: mogonyana kama
0: maguda
2: wena mabatho
1: ne
2: ntho gore tere kopane ka mokoloing ke eng
1: o ka sempotsisa taba ya mogoto we petrol o ka seleke
2: no ke go botsisa a kre nna lwana tse dintsi re di boletse mare re kwane ke
1: petola o nyo go tsha maikarabelo ka mpai a o nya ke go tsha maikarabelo
2: re kwane maikarabelo ke mkhuta mang wa shoma o mo ruta bana ene mona go motho a di tender wa di contract a le tlhoki tshojo ya ka ne
1: ke nya ka o mpotse seroka phatla gore ka nnete o nya ka gore ke o katoge na ntibelela ka matlo a o se ka ke ngwaya petola ntibelela look at me
2: no
1: o reng
2: ke re no nna le na re tsa kopana because ntho bo nya ka gore o ikhumana
1: o tsaba keng re tlokopana wa rata o rata
2: e bana
1: a o makatswa keng mamotla gore nna lona re kopane tsantsho re o stress so
2: mabatho akenya go lo bala palaka ene ibile akenya go wena lo bala
1: then what about me
2: lena
1: nna ke lo bala palaka ka John John mamotla wa bo ya spetlele
2: hello
1: a ka nthaka come on this is not the time gore wena o tlo throw the tantrums o ntle mathepe
2: nna ke nyoko go lokisela palaka lwana lokisela gago
1: ke a go thoka ene ke a golo masedi o boletse le wena because ke moditse everything
2: masedi
1: yes
2: mokgwa ke moisitse dikolojene tshita masedi o boletse le yena eng kante
1: o sa gore o nyako o tseba
2: mpotse
1: ke moditse gore o nkatile petola a o se ka ba makala
2: ke makala ke a makala ka baka
1: lake
2: makatswa ko gore lwena re ratana so why gore ke o katile
1: wena ungatile ebe re tlhakana dihotel mphetola o bo o sa gakane ga letse wa gakane o re ke teng
2: what else do you want from me because I gave you what you want
1: ke umphile ngwana tshe maikarabelo ai re nye mpaye ke amang man
3: Sophia Town so decide lo no mpheta so ga rao nkafe
4: no betke ha skile le menagano ma no bona ke le mo e shikana tsena no kombela gore ba le riwa
3: ke go nore go khetheng ena
4: tsho le bo khetheng tsena ka ya mo kare ke re le sorry ke be ke sa go bone
3: ke a bona re bo big headed nyana bo baga go ke bo khetheng bo baga go ene nne re go fa free advice ge lo runya go wina ne la hlala itsinyana go thusha da
4: ha ba mapile betkel ke nna re go khetha ke choice ya motho why na sentse go fetshelete no
3: so wena go checkile coast u bona ka re ke manga ka go votela ngwena
4: ke nna ga nna gore batho ka moka batse ba gore Sophia ke motho jiwa mahlakong ke le giyane e la go ma go batswa ba mena ha nna swemo
3: wena u le giyanist da ke gona mo ba ka go votela ngi hiso ni
4: okay fine a ke se bore ga botse o nya ka dintwa o re joala ka re kirile sori
3: o le game ye ke checkile ke re bona o na na ro blind ka game
4: bet ke le ka ga rapela kirile sori and a ke se bore di game tse o bolanga tsona ke di game tsa eng because kirile sori ke be ke sa go bona
3: o sa e kavi game wa o latile ngwe ya gago da again wa ke sham o nyo gore batho bana ga nore no ha li so o feleletse family it is
4: of course mme ke feleletse a ke se se nyakela
3: Ai. Bona sister man, ere go thu.

0: re tsena ka sona sebopego se re kwa ditaba tšedi botse botse ka gare ga koša yeo e re batameletšago kgauswi le morena ya ya ba ge ke lebelela sešupa nako sela se a re šupetša se re metsotso ke masomepedinne go e tswela irinyela ya lesome tee re leboga ba sehlopha sa mahlakung ka omnibus re a leboga seo se eteletšego pele ke mmamadiga ya ba e le gore ka sona sebopego se motheletši o motse wa thobela fm ke kokota ke tsene ka leina ke nna Augustine Lephofa monoka ke yena morwa mogašwa ya ba e le gore lebakeng la gona jwale koša ye o kwago ke gagaba ka yona e opelwa ke yena ngwako boima ya be e le gore ka kotara go ekela irinyela ya lesomepedi re tlabe re tlo kopana gape le bo strike moše go tla go no bakwela ditaba ka mmino wa bona wa sedumedi o re fodišago o re beago bogoneng jwa morena ya be e le gore lebakeng la gona jwale mogaleng fa ke na le yena ngwako boima thobela
1: ahe moši
0: le kae ngwaneshu
1: ke gotse le kae ma
0: monna ke kwa koša ye e nkemeledišwa ka maoto
1: ya
0: e mpotša ditaba ditaba tše thata-thata pele ga ge re tla tsena go tšona weshu nko no dumediša batheletši ba rena ba thobela fm o ba botše gore na boima ngwako ke mang o tšwa kae ka boripa
1: e re ne moashi dije sebaka se dilimele se batheletši ka moka ba radio station ya thobela fm ka tumediso e kgetlha e thomileng ke kreste kwa lefatsheng la galedi ya kere kgotso a e be le bona ngwako o boima ke sebedi sa mmino wa sedumedi o kwa ka mo bolobedi south villageng e bijwang gore ke mmoke ka tlase ya toropo ya janeng ke first born obangana gore ke ngwana wa mathomo wa Simon Boima le Magi Manyama modolo wa deledi ngwako boima le mapela kana mo moje modolo wa modobi Robert Manyama le Mese Manyama ka moleketa ya ke ngwako boima mo
0: thobela ngwako nkono re botsa gore na botse botse o hlohleleditswe ke monna gešo gore o bone o feleletša o tsene ka mo go industry ya mmino wa gospel
1: nna moashi ore ke feleletse ke tsene ka maratabo ya music wa gospel nkane re ke tlhleleditswe ke pain ya botse ya seemo sa bophelo mo e le gore ke ka ona nakee ke thoma ka ratabo tse tsa music mo e le gore o boima ka maada diradio di le maada ke that's why koša ya mathomo ke e rekodileng ke tsena ka studio e be e re diradio di le maada mara ke e rekodile morago wa gore le mongwe wa batho ba ke ba salao morago mo mminong ba re ke Dr Machabo ko ka mo Lephalane o be a nfile phone call a re Norman e ka ba le gore le wena wa obela na ka re ai nna ke ne le latela fela ke sene ka bole yena a re Norman marebi o thebeekenke ke bolela le yena ka phone so ya o ba gore o ka ba seobedi ebile o ba fa bana ba modimorijo ja moya ba kgona go fola so kaka ja yona pain ebile ke ka ra yona ke moka kaka obela košinke are ke dira le jile maatla then ya ba e moka ketseni ka ra music industry wa gospel
0: ya jalo ngwaneshu nke re bolele ka yona koša ye re sa tswago go e ralokago ke dumela ke re lwene monna gešo o e kwele ka moo pele ga gago ge ke fihla o bo o bona mo
1: pele ya ke fihla ke se sela sa 468 mo diseleng tsa seone be se ke ile ya maselelo sona po ya sona e re sefabenong ke boa mara ka ga ketsa ba se ya mafelelo mo e re pele ya ke fihla o seke wa ntlele ka ona le fika la ka ke tšhabetše wena eliye ke le ga o ba dramela kwa isi le modimo ka drama ya gobere le gore batho ba thelege mmino wa ngwako boima ba kgone go ba dramela kwa isi le modimo ka tsela ya gobere le mo ba bego ba bolela gore Norman pele ya wa ke fitlha o seke ke wa ntseleka wena le fitela ka ke tshabe jo wena e bile re fa le driver ya example ka sibo ba sa monna e jekia ye lo ru ile a re a se tebe ke driver ya le ya botata ya re maja ja ba bophelo a fede
0: ya
1: ba ba dramera o modimo a ya rabela le moga a o boja le modimo re o bola ke le bodi di le wa o diela jona ke moga modimo a khona o modu a khona mo fa extra 15 years ye lo re u ile ke ja iphela
0: we shu ke putisha gore na ke ikwele go shaela ga o tsenelela o re botsa ka Hesekiah le morwa busi o a kile go a lebella go le botwa a sokologa a ska ba re mo profeta o boletse
1: ya
0: allela morena
1: exactly
0: jole ngwane shu mputse gore na di go shatse o imolela tsona go ba go no ba le motho wa go ngwalela go tsona gore ya jole tsena mangwalo nga magetwa
1: na di dina ja ga mngana ja na moashi wa ngare le go setsa ga mngana ja na di je le re ke ke dingwala la jona di le asina motho ro namba ga ngwala fase di do ke tamela jona ja ba moara khobolo yaka
0: ya
1: and then ga le re ri tsile ga studio na go ngwa gra le re e sige di le ga bala ba ile mo da le mo la e tsuna le mo di le di bona ka do bo ja and then le mo ga ya ba go na recorder ya pele
0: thobela ya ke kwa eng kgwa tha empe ya bogoneng jwa morena ngwa ko buima jwale ri le ra no go bona ka le lengwe la matjaji o be wa belana stage jwale ga di go pelitsa go swana le bota ri tauri ya rora trikatselala le ba bangwe o ile wa no e kwa jwa monna geshu a o be wa belana stage le batho ba na le litjetse ka akatse
1: moashi gile ga dega ge tsabile ga mada ga re ke le ga bona re no manera re lena mergo wa bomodimo wa o isa le mzila modimo ga thone ga dilo ya mmine e ra re lena ke ke ya re ya o petsa ga hore batho ba ge le se faleng le bona ba re ga lana se sala le bona e be ba thiba le ngore ba bangwe ba bona ke ba le hore ro de re ba lebelela mo televisioneng e bile re se ya nana re ka le lengwe la majaji re ka ra ga lana se sala le bona ya le ga mo tla go ile a dua ke ntaka ga go ke ntavisa go di dikuluka mala
0: ya jalo a re boele kwa motseng mola wa geno wa bolobedu bolotswi na ba dudu ba le ba bolobedu ba geno ge ba yena le mekete ba ne go fele ba go mema ba re tla tlo jira gatse
1: moashi le go nela medi ba ona ba ile gore ba na le rabadi ya me
0: ke
1: wa tla ba ndi ja ke ya ona le mo le hore mo special na gore sa thoma ke di no ba approach a bele or like wa kono tse ba bona bo bona o di ene mo around ya le mara ke le nga ra jare le mo le re mo ba ba se a fitere lo ga go bona o ba o le mo hore di ona ba nambe ba di ke na asi hore nga go bima o ona na mbulo ke di mo ba nya ga se be se mmile a tsile di ba fela ba mo bola
0: we shunwa ko ga jwelo gore botsisha monna geshu lena le album tse kae
1: ane ya le mo shidi na le album je pele ya mathomo ke yona le radio le madla ya bubeli ke ntate tsela moya ya me na le dina ya le era era loka moya dela wa ke sihla
0: ya
1: le ga tsaja ga ba le le singele ya na jemma la nya
0: ba tere ji ba rena ba iputisha gore na moka hona gere nyaka mino wa ngwa ko buima moka hona re ka o hwetse kwa go mabenkele a digital stores
1: e ya wa mino wa ngwa ko buima wa khumane ya ongwe le ngwe mo di digital stores
0: a
1: le tsena fela ba re ngwa ko buima ba dambo na ke thaile la mola ongwe le ngwe wona ha ona mo ke go bona
0: ya jalo gere nyaka o ngwa ko wima kwa go matlakala dikgokagantsho tsa leago a social media le go juno moro tsa mogala re ka le hwetsa kae go bo Facebook le bongwana bo tsona
1: ke na le o lu khumane ya go bangana re khumane ya Facebook TikTok le YouTube damgana jena ene ba nga go buima go khumane ya ona ba ka le tsetsa fela nga go buima ba dankrea
0: ya
1: go le ona di Instagram mo nne mo sala Instagram ga nna yo na ga nna ya ba
0: thobe
1: go buga
0: ya
1: mo mo dobe le mo ala wa ga ntshara mo nomoro ne 076
0: Thobela a re tsopole ye nngwe ya dikoša tša gago e re lerato le kae lebe le bonang lebe le fitlheletswa ke eng ge le tlabe la no tlhama yona koše ka gore le nna ya ntšea ya nkiša ka gare ga mangwalo a makgethwa mo mangwalo a makgethwa a itirela go boipiletso jwa gore lerato la go ratana le bana ba bolena a le no bulang le le gona le nna lebe le bonang mo
1: ke ga mo dile ya feletsa ke ba ga dine ya hore le rapo le ga ga re na go ngo kre e dile ba tswa ba ba di ja ba Kriste e bona ba thurisa le ba sali le bana mara re le bele da se lona le rapo le yo
0: ya
1: ke ga mo khodile ga feletsa ke thama yona dine ya le rapo le ga ke buzisa ga re le rapo le ga ga se ga re are ratane
0: weshu ke ngwako buima go tswa gona kua bolobedu re a leboga ka ntlenyana ga tsanene re itisha ka lerato le kae modimo a be le lena modimo a le jireng ga botse
1: a le nna ke le boa moashi ke le boa mongwe le batheleji ba Thobela FM gore modimo a le re family mo se a feeling o ya ga o se feeling
0: amen.

ke yena Pastor Albert Mokoena a re lena bao ba ratago go phela motlhapeng wa Jesu ke le gopoleng tsietsi ya tsela ya ba e le gore ge ke lebelela sešupanako se a ntshupetša se re metsotso ke e metlhano fela go e tswela iring ela ya lesomepedi gomme o se ka be wa lebala gore o tlabe o abelana le rena gore na ke lefe lengwalo leo le bolelago le moya wa gago go tšwa ka pebileng ga jalo ke tšea ye nngwe ya dikoša tšeo di re beago bogoneng jwa morena inkwe Daisy Mahlaba.

0: Yeah.
1: Psalm 121, go verse 8, kwa.
0: Yeah.
1: Wa reng ke tlaba le wena, mayo le maboyo a gago.
0: Yeah.
1: Ke tla ya le wena mayo le maboyo a gago. O isa ka go sa feleng.
0: Musang.
1: The Lord is my shepherd. Morana ke modisi wa bophelo ba ka. Ka gare ga bosiu bo le motshegare ga letsatsi le be ke le ka ra lona. Ke phamisa matsoho wa ka ke la letsa matlho a ka dithabeng.
0: Yeah.
1: Ke tla go ikgumana gona. You're so wonderful, God. Ke a leboga. Ko kwa matlhatsi ga tshoko mmapele.
0: Ka kwa mmapele ka kwa. Ra leboga mma gore rena, ra leboga.
1: Ke a leboga, papa.
0: Mohlanka morena. Ya, motheletsi ko dumela. Dumela motheletsi dumela. Mo motheletsi wa ka ga gona. Abelana le rena motheletsi o motse wa thobela FM go gospel session. Ke le filo ngwalo leo. O le rata go le bolela go le moya wa gago go tswa ka gara ga mangwalo a magethwana. Motheletsi wa ka shurume.
2: Nalo tsamtsa te morutile ga.
0: Re gona mohlanka.
2: A hore te le bua le kokobela ka mo morutile ga.
0: A o ntate kokobela.
2: Eh ya ntate.
0: Iya.
2: O ya go nolo go tlase ka tsotsi le mara di fila tsa ho ntate.
0: Iya.
2: Ke motile.
0: Di a go bia ga botse o le tseleng.
2: Ke a botse ntate mo a ka no robe hile ntate.
0: Ba nna kokobela.
2: A ke a le bua ntate wa ka ka mo morutile ka mo ntate.
0: Ka ke morutile park.
2: Ae moretile ka mo wa maskrala ka montate wa.
0: Ka ha manskral.
2: Ke a leboga ntate wa ka ka lengwalo la Johana 14 verse 1.
0: Dipelo tsa lena.
2: Ae ntate wa ka man.
0: Di ska be ya huruega banna.
2: Ae ntate wa ka.
0: Ya, ya.
2: A bo se ntate.
0: Ra leboga kokobela. Ya.
2: Ka mo moretile
0: kwa. Ka moretile ka kwa ha manskral. Ra leboga. Ke le fe lengwalo. Weshu le o le bolela go le moya wa gago go tswa ka gare ga mangwalo a magethwa wa re diphofa bona lengwalo le bolela le moya wa ka lengwalo le a nkhomotsa dumela
3: wa diphofa ntumela ka go tso
0: ayate ayate
3: o sala go tsoka mushate
0: bo sile ka mono mushate wa tsebo le boithabisho
3: awa ra le wa bona le mathobela ha e ke mmapela
0: ntate mathobela
3: ba diphofa nna ke re lengwalo le nkhuduang 723 morena ke modisa wa ka nka setlhoke seng
0: ya ya
3: aiawa ke lona le lengwathang ba diphofa ke a leboa ke a leboa ke re masaja a maboto mmolo wa kang kere
0: weshu ra leboga ra leboga
3: re leboile re masaja a maboto
0: masaebe a mabotse motswalle wa ka ke a go leboga o mpia bogoneng jwa morena a ge weshu ya ke lefe abelana le rena o re botse ka lengwalo le o kinego wa nka wa lebala mohlomongwe lo ka gara ga bothata ya na ke le lefe nna rumela
4: khotso moruti diphofa moruti wa ka baruti ba rena ba go tlhoba matswalo
0: mohlanka morena
4: segina madolo mahwa itsege lengwalo la ka le le thoba matswalo a ka shilipisa le me ya boraro
0: ya
4: morena ke kotse se fela sa tafita sa motha a chaba a be salome morwa wa gagwe
0: ya
4: sa re morena mana ba ka atle ha ka kang
0: banna
4: ba ba ntso la mata ke ba bantsi le wa nya ka le bala ka le bala ho ya pili ntate moruti wa ka ke le ba le ngwalo le thoba matswalo a ka ke re modimo
0: ya
4: a ke a re kwele botlhoko re le bana ba haye a re lwele manabeng
0: mohlanka morana ka kwa 8sex
4: ka 8sex
0: ke a go leboga
4: ka 8sex wa we wa ba le le ngwalo na tshile ke bisa le o miliona
0: ya
4: bisa no 143
0: mm
4: ya re se lo sa motlalelwa
0: ya
4: se la sa tafita morena kwa thapelo yaka
0: ya
4: ke tsa ge ke o llela le yona o mo anya ka e bala ka e bala o ya pele o tla kwa rena itshuri ke di jwang ditaba tsa go thoba matswalo ke pisa le 143 e tsana le ya ne la pisa le 3
0: ke go leboga mma gore na ka kwa 8 sege
4: ka 8 sege se dina malolo maho wa 8

0: amogelesege ke a leboa re goleleng baruti ba rena
1: aibe kgotso ya ba re tswela pele ka sone sebopego se re tsere motheletse ko o dumela ga yate ga yate kgotso banna banna we thobe
2: alleluya rena re badile lengwalo mo mothadi ya matrini
1: ya
2: e re kuka tse o kgetse ba go rutlhileng tsona ba bokapetsa molale wa gago
1: o di bie
2: o di rwale bokapetsa
1: ya
2: rutlwang ke bagolo ba gago le thompho
1: ya
2: ya fa o reng batho a re thomphaneng gona re tlong gore tlo o kokeletswa matsatsi ya bophelo
1: ka nnete
2: ya matre ba tla e fumana
1: mohlanka morena reta halleluya halleluya halleluya modimošuo re tswela pele ke tšea motheletše ko dumela motheletši wa rena šo dumela dumela motheletši mafaratlhatlha a tla re nna ge ke lebelela sešupa nako ka nnete se a ntšhupetša se re metsotso ke e lesomešupa re tswela irinyela ya lesomepedi abelana le rena o re botse gore na ke le lefeng lengwalo le o le bolelago le moya wa gago dumela mo go agana dumela ya ba ka sona sebopego se motheletši o motse re mo go karolwana ya rena mo re folago moyeng re go botsiša gore na ke lefe lengwalo dumela a ya te wešu ke re na bano motswalle ya ya o ingwe ya mabalabala ko go kwele mohlanka morena modimošuo ya re a leboga ya motheletše o beile fase re tšea Mary Mosole a re dumela a re modumela modimo re tla bona maatla le bogolo jwa gage.

0: a re dumela ya ba ile gore ka sona se bope go se ge ke lebella se shupa nako se ntshupitse sa re metsotso ke masome pedi pedi go itjwala iri nyela ya le some pedi na ke le file ngwalo le o ngwane eshu le bolela go loene go tswa go ka gara ga mangwalo a magethwa dumela motheletsi mo tse dumela motheletsi a bia fase ya bile gore ke botsiji nomoro tsa mogala mo go nomoro ya rena ya 086 000 2452 abelana le rena re tsene go karolona ya rena ya re fola moyeng na ke le file ngwalo le o le bolela go le moya wa gago a modimo a tswele pele a dira ka goloka ya ke mo ileng gore ke feta ka mo
1: kgweding ye re gopola bobotse bja dithaba tša lulu re gopola bothakga bja noka ya Limpopo letaba le lebelle re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo
2: mo ngwetse kgoši ya mathomo e lego seolwana go latela Ramohwibidu go latela Maribe wa pele abe go latela kgošigadi Mpušu
1: Thobel FM e keteka bokgwa le setšo sa gago Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
3: Ikaba o nyakana le lefelo la go swarela modiro wa gago o tlago se lebelele kgole SABC Auditorium e gona o ka swara conference workshop o dithuto phatlošo goba moketeko mongwe le o mongwe ka ge SABC Auditorium e na le dilo ka moka tšeo di tlhokago go na le madulo a mantši le didirišwa tša go gokaganya batho ka mokgwa wa thekenoloji ke gore
4: audiovisual equipment
3: o kgopela go šomiša SABC Auditorium goba go botšiša re leletše go 015-290-0274 goba o ka romela email go recordor@sabc.co.za
0: ya ba re tswela pele ka sona sebopego se ye masomepedi nne metsotso re tswela iri nyela ya lesomepedi ke mo re sa go botsijago re tšea motheletsi ko dume ngwana kgoši thobela
5: thobela ba ga diphofa
0: motlhanka
5: ke leboge le tsere mogala wa ka
0: ya
5: la ka le lebolela go le nna le ntshošele go tlagala mo la pukeng ya Mateo ga o leke ya botlhano imana ke a senyane le re ba lefegonolo ke bo lena ge ba le phara ka bobe ka moka ka maaka ka baka la leina la ka a bana lešala le gobane moputso wa lena ke o mogolo magodimong
0: ba lehlogonolo ke lena bao ba leroga go ba le phara ka bobe le ka maaka ka lebaka la leina
5: ka lebaka la leina la ka
0: ke boela ke re thabang
5: mono lefatsheng re tlile go phetha morero wa modimo
0: ya
5: jwale lentso le bolela le nna ka metlha ge ke nyamile ke bola bebele ya ka ka lebala ka tekwa ke kgothatšega gore mo re yago ke gae mo godimong mminathoko o re re ya gae Jerusalema
0: motlhanka morena
5: mo tseleng
0: ke ya go leboga monga ka ke bolela le mangkae
5: go leboga nna ngwana kgoši wa bolela go ka mo ke thabang ona ka mo Hatfield Pretoria
0: ka kua go la Hatfield ka Pretoria re a leboga
5: e shamara
0: ya Calvary tshepiso mwabe